0: XFM.
1: Kag klarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Alright, balita diri mga katropa, alas 8:10 na mga katropa. Welcome back sa tuang programa ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nakapangapin na ba ang tanan? O di ba ka nagapanghuyatid na ba tanan mga katropa? Gumikan lagi niya tuang karong panahon nga medyo pabago-bago. Kinahanglan yuta mga katropa og mangape ni atong unang kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakita ako sa bag na ako, sobra na ko ni ba. No? Pinuman ako ng pinapobre mga katropa. Be, oh. Ay, nanam. Thank you Lord, thank you. Thank you Lord. Kini nga kapihan ni mga katropa, muna akong partner sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kung gusto ka o ka na ganing malayo sa kasaba, og nagkakayamukat na lang nato nga syudad. Labi na mga katropa karon nga medyo maamoy ko no sa basura. Pero okay na biya mga katropa ha. Kaya akong kapoy naka sa kainit og kasaba ni ato nga dagman sa Davao. Ato na punta New York Peak Mountain Resort mga katropa. Diyan imutang sa Amarillo District. Dito mabati nimo ang bugna o priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kaya nga talanaon nga makaparelax kini sa imong hunahuna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicioso nga buffet meal ang adun agni view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya, o bisan solo travel. Planuhan na ang imong tukan mga katropa. Inuman ako ng kape, be. Oh? Planuhan ang imong sunod nga detour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alam po kini sa dugang pod nga impormasyon, mga katropa. Alright, kaganda, medyo naultol ni ato ang paggawas mga tropa kay nag-antaw ra ba lang nato din mga tropa, nagpasalamat, salamat, idol. Ay lang ang idol, katropa na katropa, matropa man ta, no? Ay lang, idol. Eh, di ba matawag ka idol? Kasi kas nampim
2: mo ang idol.
0: Nagtanaw rin ato ang mga taga Mawab. Amigo! Morning, mo diha! Ito ang mga kone mga responder na to mga katropa diya sa Mawab, no. Atong gi pabuhagay ka ganina mga katropa ang kining pag adto in town giluparan gyud mga katropa ning Joint Task Force Aguila Commander Major General Alvin Luzon nga nibisita kini sa tropa nga nagakandak og humanitarian assistance og disaster response sa operation sa Jose Abad Santos Davao Occidental mga katropa, no? Ang purpose di ay daw, salamat di ay amigo ta ha, amigo ta. Amigo jud ta.
2: Pinuang.
0: Ya kong gisindan diri mga katropa og ang information. The purpose of this visit is to personally check on our troops and ensure they remain healthy, motivated, and fully supported as they continue helping our fellow Filipinos recover from this disaster. So even after 11 days of continuous operations, we must maintain the same commitment, energy, and sense of purpose that we had on the first day of our response and continue serving with compassion and dedication until our mission is accomplished. Sumala pa ni Major General Luzon mga katropa. Palakpakan nato ato mga tropa sa 10th Infantry Division. Ang Joint Task Force mga katropa Agila nga nagahatag mga katropa og hinabang dito mga namatay engineering brigade mangud pud no. Nitabang po dito mga tropa sa pag-ayos sa dalan. Og wala kayo ni nila napansin pero di man po nila gusto papansin. Nanong naapoy mga armado dito mga tropa, makita na to nag-aayo, naapoy mga nagabantay. Kay bawara ba ka ng lugar ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay bawara ba ka ng lugar ha? Di haraban ni si among kapitan mga katropa dati sa ABS-CBN mga katropa nga si Lumimbong. Dada mo pagkakapitan diha mga katropa, gipangayuan igbugas.
2: Pinawang!
0: Wala ni siya kadaog ato niya ni Kiway pampalit ng tuba. Karang pagkadaog, pangayuan igbugas. Kadili mayo mga katropa, ganapa yung mga armed group din ha. Kadili may pareha sa Davao region mga katropa nga insurgency free na ta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga kasundaluhan, salamat sirs, ma'am, and so on and so forth. Joel Daliva, good morning, katropang Alan, watching live from Poblacion, Ilaod, Paitan, Opanitan, Capiz. Jean Delphine, good morning, and Joseph Lomarda, good morning. Joseph Lomarda. Dirita mga katropa, ba, kay ako, naluoy na lang po ko ani ni Senator Lawrence Bongo, mga katropa ba. Ano man, di ay nitabo kang Senator Lawrence Bongo. Ningon siya nga, dawaton ko na lang kung unsay may tabo ka na ko. Unsaon taman nga di man gusto si bato maginusara.
2: Pinawa!
0: Murang putang ni EI mga katropa, butangan na ni maglirics. Butangan ni maglirics na tunuhan din ka. Muna mga katropa nga, si Senator Lawrence Bongo, dawato na lang kunumato niya kung sa'y musunod nga mga palaran labot sa ICC waran. Pero tingala ko ani Senador, ha? Ano man nga, ultimo ang imo mga colleagues din ha, sa Senado, kanaganing mas gusto pa man nila nga mga wa, ilang mga colleagues, mga katropa, mga priso. Kanang pinili mga katropa sa mga madlang people panahon na itong eleksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ba ka mga katropa nga top 5 performer ni sila mga katropa o top 5 sa eleksyon, kini sila si Bato o si Bongo? Karon doon ay pahayag mga katropa si Bato de la Rosa. Ang iyahang gibutyag diri mga katropa, ipinagpapa sa Dios ko na lamang po ang lahat buong buhay ko. Wala po akong nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Police matters have never been part of my mandate. I hope and pray na hindi mapupolitika ang isyo hinggil sa sinasabing ICC warrant daw laban sa akin. Umasa po kayo na patuloy lang ako sa aking pagsiservisyo dahil yan ang kailangan ngayon ng ating kapwa Pilipino. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay sa akin ng 27 milyong Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, ito, no? Gipili ka mga katropa sa 27 milyong Pilipino, si Trillanes lang makapapuka ni mo. Gipili ka mga katropa sa mga nisalig sa muhang servisyo, kaya baka bayta ni Senator Lawrence Bongo mga katropa nga bisyo ay magservisyo lang yun siya. Ultimo mga katropa nga ang mayor na lang na nga mutabang ana mga tropa iya pag inihinoon po nga tabangan nga mura po siya siya na lang yun ang mayor. Salamat po ni mga tropa. Senador ni siya mga tropa, legislator, pero dili mawala siya ha, ang pagka mahinabangon bisag sunog. Asa magkakakita mga katropa mga senador karon muduol nga to sa mga sanugan mga katropa og ni magkaglambigit nga to sa mga katawhan. Mingon sila nga ay magbuhat lang tao kanang legislation kay mo man ilang trabaho, di ba? Magbuhat lang tag legislation para din ha nga kini mga nasunugan basig na ade budget ang atong government mabalihin mo nga to sa mga lugar nga labaw pa pong sunugonon. Oh, di ba? Ana man asay. Pero lahi man si Senator Lawrence Bongo kay lagi nakakiskis man sa koko ni Digong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga ayaw matulog ng gabi para lang dira sa serbisyo para ma-safety lang yung tag matabangan ta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna nga ayaw mo katingala nga Luzon, Visayas, ug Mindanao bisa nasa mga tropa basta naisunog diyan sa inyo ha at tuon yun na ni Bongo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di gyud magpaulahi si Bongo din ha mga katropa kung sunog ang atong isgutan. Yan? Yeah? Every town, Senador, pag-ingon o ganaganing ipapasa Diyos ko na lang ang lahat, mura magkag na namilit na.
2: Pinawa!
0: Nagsige na ba sila ipahamay din na karong pilalali mabili nga mga kasangkaya ni Inday panahon sa impeachment trial. Nawad anas lagi sa si Bato karon si Marcolita presuhonon na po daw. Ningon na rabato si Marcolita mga katropa o ganaganing tatanggapin ko tatanggapin naman
2: pinawa.
0: Eh at tumog Malacanang Dali naman kayo diha para di mo maingog ma-praise mo at tumog malakanyang. Mao lagi na kasi sige na mo gyud pangatake lagi pud ni PBBM.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Mao lagi na kasi sige manggupo mo ingon nga si PBBM inutil. Mao lagi na kasi si PBBM weak tanawa karon, no? Weak ba din nga nga dagandagan man lagi mo. Ha? Weak day ko hab gini ang inyo. Ah, wala si bato tago.
2: Pinoa.
0: Pero ang gibiliban nako ni Bunggo mga tropa. Hilom lang yun ni siya, wa lang yun ni siya, trabaho lang yun siya. Wadyo sa mga pilapil mo, comment man ni sa plenaryo mga tropa, wadyo ni niingon nga, ikaw Bunggo, ikaw BBM, bangag ka, wala.
2: Pinawa!
0: Di ka kadungog, ano niya, nag-mimpuling. Mubarog siya, alang sa baruganan niya, pagdipinsa, sanay tabo, kang digo, nga dili kiniangay. Oh, pero never ni madunggan ni mga tropa nga moingon siya ganaganing bangag ginisikuan ni si Lisa. Wala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Murag-moro siguro ni mabilin diyan siguro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna mga tropa nga kung mga hurot nito ang kaluoy ba naman, duhan nata ka mga senador sa Mindanao mga tropa nga magdagandagan. Ano? Si presidente mga tropa mo na lang taon ni pinakadako-dako na to nga posisyon unta nga giopdan sa mga Mindanaon mga tropa ultimo ang kini mga taga Mindanang uban nga ginagabit-bit to doog malita magsige na minuon og kanagining sungag ani nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilang kay happy naman daw po ang 2028 ay nako. Anyway mga katropa dili po ta mga katropa sa pisas pahin. Ang si speaking of impeachment trial mga katropa, si Senator Cheese gilantaw karon nga mas angayan kunong mamuno sa impeachment trial ni Inday. Sa report mga katropa ni Rambo Labay last Friday, kung wa ko masayop no, the last time ato siyang paminaw siya ang report mga katropa. Ato ning correspondent dito sa Manila no, si Rambo Labay. Naglabay og balita sa tuwa diri mga tropa si Rambo. Ingon niya nga unang na mention ni tawag ani mga katropa ang Senate President na karon, no, official nga Senate President kay lagay ambak man si Villanueva mga tropa, di kay mo ambak nga priso. Priso na ba to si Jinggoy? Sunod ka niya ang katawanan ang whistleblower may pampirsuhon ron. Anyway, nahitabo mga katropa nga niingon si Senator Gatchalian nga si kuan ang ngayon diha si Escudero pero iyahang gibawi mga katropa adili day magdepende pa ni sa depende pa ni sa kinsay desisyonan kay lagi na napon ning gawas pud ang pangalan ni Kiko. Dapat sa mga tropa kung sa Diyo'y mahitabo aning otosunahan ha.
1: Bullseye!
0: Sa impeachment trial mga katropa niingon rabat ng uban nga exciting kuno gini kay naay ni gawas ambot ug unsa ka tinuod kay lagi pag social media manggod kinahanglan tanawag yun kinsang source nga niingon daw ang sa interview sa side ni Inday sa defense panel mga katropa nga kini si Trillanes ug si Madriaga. Ang Madriaga ba to? Kasi maning napriso nga kidnapper. Kuhan mga katropa, himuon ko ng witness ni Inday.
2: Pinawa!
0: Witness na rin ni Inday. Kada kong birok, ani ron. Mahimuon ng witness ni Inday. Ay, nako. Kailangan ito na ng pabutol mga katropa kay suko kay si Congressman Kulot. Ningon po ni si Congressman Kulot mga tropa sa militanteng nga grupo nga nabilin nga mga kabag dinasulod sa Kongreso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkakataon na ni Inday doon sa pre-trial sa impeachment pre-trial mga tropa, press-con, kining conference, na magpresenta siya ng kanyang nganong mag-apurado maugod mo? Mungupya mo? O niya, nga nung inyo man nag-private lagi. Ngayon ang gawas mga tropa karon ng mga isyu nga ang katong abogada ni Inday gigisa kuno matud pa og nagka ihi-ihi kuno si Luistro. Ano na kumuto anak kay Marites man kay naga private man to mga katropa to nga kwanto nga hearing to. Pre-trial hearing.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nya ngano nakahibalo mo nga nakaihi si Luistro may butbota pa nanay. Tanawa ka ron si Ridon, isakay po mga tropa ni Ingon nga, hindi totoo yan!
2: Pinawa!
0: Pinsa po sila mga tropa, pagkakali ragin nila matalo-talo eh. Ay, nako. Sa ito nga pagbalik mga katropa, ang importante po nila ito ni nga siren ha? Kaya, nagadumdum ko sa ako ang amigo ni mga katropa, nga tulo katuig nata ni siya nag-apply ng, kani magong naakay mga food supplement, naakay mga unsa pa mga baligya ni mga produkto nga for consumption mga katropa, naamang ko din na mupapel ang Food and Drug Administration. Yeah, siyempre, mo dool yung ganito, magkuha yung ka o ka ng pagtando sa FDA. Ay, para ibutang po na mo sa imuang produkto, produkto mga katropa nga FDA approved ni. Para at least malamang mahimong legal ang imuhang produkto. Nya nahurot na lang imong puhunan mga tropa wa pa ni gawas ang imong gipangayo sa FDA. Abi ko magdiri lang ni sa tuwa sa Davao region eh tabo mga tropa entire Philippines sa ganing problema.
1: Bullseye.
0: Sa tong pagbalik mga tropa atong delikatan sa paghisgot no kay naabot na pud ani dito sa komitiba nila ni Bunggo. Komitiba mga katropa nila ni yes kang Rizal Ontiveros siya man dira sa Committee on Health plus kining Food and Drugs kay Chis Escudero.
1: Bullseye
0: nga possible kuno maka atubang og kaneng arta ang kining FDA mga katropa nga gipatulog tanan ang mga application din na sila nga buhatan.
1: Bullseye.
0: Sindihan na po ning naamang guy padanlog naanad mong sila na mga katropa pag wa kay ka padanlog wa yun mo labas ni mo diyan. O gina nagi problemahan sa mong boste sa una. May na lang kay gipaabot follow up wala kay ka follow up mga katropa wa yun ka
1: bullseye.
0: Tama na iarta na anong naabot mga mag-inistrikto pag mayo ang FDA.
1: Bullseye.
0: Hindi lang tanawin kung naman na sila yung mga operational kundi ng mga tropa kanyang mga
1: Bullseye.
0: Mutanaw nga di na maabtag tagpila ka bulan talo ka bulan di maabtag tulo ka tuig. Ay tinonto na di na tinontre na ni
1: Bullseye.
0: Ito na istorya mga tropa ha? Kung magka-arta ba ganyan sila mga tropa basin po istorya na po ni mga tropa niya wa po'y mapriso wa po dya po'y mahita po
2: pinawa
0: ang FDA na puno kung reklamo sa kalangayan nag-aproba posibleng maigo kini sa arta.
1: Bullseye.
0: Kana o gumampat nung hatagan o pagtagas sa itong pagbalik mga tropa itong oras alas 8:28 na
3: FM. Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Long have we waited. Tanduay First Five. Zac Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin Sul Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
4: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguro

0: serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: XFM.
5: XFM.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Bullseye!
10: Oh, dirita mga katropa, alas 8:33 na mga katropa. Una sa to ang paraffle karon mga katropa. O, dili paraffle. Question for the day, ha? Pamina sa tag, isa ka issue mga katropa. Dinato ni palabyo ni gumikan kay Apil Rabadri, ang ako apod nga Miko, no? Though, ka-partner na ako ni kaniadto mga katropa sa papamaligyag haplas.
11: Pinoa!
10: Kumusta naman ang ipray approval nino siya nga? Wala lagi bro kay Moni Mona, dagan siya mga istorya. Pero naabot na good bro, oh. Naabot na good bro ang attention. Actually, duga na dapat ni mga katropa, eh, no? Kay, nga naman nga, magdubi-dubli, magpangayo o kanang, kanaganing, kung si tawag ani mga katropa, ang, kuan ba? Approval. Karon, naabot ni dito sa buhatan ni Bunggo, naabot ni sa buhatan mga katropa ni Escudero, naabot sa buhatan ni Rich Ontiveros, kasi laman karon diya sa Committee on Health mga katropa o gini sa Food and Drugs. Karon, ilan yung susihon? Pero nahook ko diri sa statement mga katropa, hindi pagawas diri sa tabloid, no, broadsheet, sa Sokmed, sa Inquirer. Senator Francis Chis Escudero is eyeing a measure that will transfer several regulatory functions of the Food and Drug Administration. Eh, mo na ni Ron. Nga nung naabot man yung mga katropa sa punto nga i-transfer na ning regulatory function mga katropa sa Food and Drug Administration to other government agencies to make government approval processes more efficient and business compliance easier.
9: Bullseye!
10: Ano, dugay na juday ni mga katropa. Karon dapat i-transfer na lang mo. Ay na lang mo paghupot. Ano yun? According to Escudero, FDA's mandate is so broad that its functions have led to overlaps and delays, and as such calls for the redistribution of its powers that would allow specialized departments to handle regulation more efficiently and effectively in a timely manner. Now, quote and quote, yung sa tingin ko ay masyadong malawak ang kasalukuyang mandato ng FDA ngayon na magiging dahilan para bumagal at maging komplikado ang proseso. Mas mainam na ilipat sa tamang ahensya ang ilang mga responsibilidad nito para mas mabilis at malinaw ang regulasyon. E di, ang pasabutan ni karong mga katropa, no, kung atong sabton pagmayo ning gisulti ni Chis Escudero, nga wad-ana og regulatory power karon ang FDA.
9: Bullseye!
10: Kay gibasihan nila mga katropa ang mga complaints na niyo, niabot na kini sa ARTA. Violation sa ARTA mga katropa, kining Anti-Red Tape Act. Niabot na ba ng ARTA, gituyo na mga katropa tungod aning paglangan-langan sa inyo sa gobyerno sa pag-aproba ani mga

0: aplikasyon, labi na kini mga regulating body like the Food and Drug Administration.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung pagkain sa DA, ano siya? Tama. Department of Agriculture, pagkain yan. Kung processed food o cosmetics sa DTI, tama. Mga cosmetics na. Doon natin ilagay. Kung gamot naman sa Department of Health, hindi dapat lahat nasa FDA. Tama.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako ang amigo, nana siya'y DOH, napa siya'y DTI, napon siya'y, wala inon siya'y DA, kay muraga, huna-una mo pag DA, mag-uuma. So, kining BFA, the Bureau of Food and Drugs Administration. Wala gani kayo taan ng BFA, no? Pero kining FDA, dako kay papel. O niya nasimutan kayo karon mga katropa, si FDA mo ni usa sa mga agency sa government nga puwerte kaayo ka powerful di ay pag food and drugs sa atong isgutan. Kay tungod silang regulatory power.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag wala kang ibibigay, ay dyan lang muna yung application mo.
2: Pinawa!
0: Harta. No? Harta dapat, ani. No? The FDA has also drawn concern from industry groups and oversight agencies over delays in processing applications, particularly for emergency medicines. Apil na diri ang emergency medicines, mga tropa, di lang ni mga herbalist ang mga nagproblema ni, pati pa itong mga application sa mga big drug companies. Kali bang ka-apil diri ang Unilever? Unilab? Nagreklamo ka nang naapot sila ilang mga bago mga katropang ipa-aproba, mag-agi muna sa FDA, pwerte ko nung langaya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nadinalian. Kasi ang kining FDA nangita panig muduga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano lang, lang ba natong mga pamaagi mga katropa kinahanglan doon na dyan muduga? Unsa naman tao ning kabawa mga sanog mga sana?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Several countries also operate without a single catch-all FDA type regulator. Oh. Ang ba mga nasod mga katropa wala man aning FDA regulation? Oh. Ingon ni Senator Chis Escudero, in Singapore, food oversight is handled by the Singapore Food Agency, while medicines and cosmetics fall under the Health Sciences Authority. And the UK likewise splits responsibilities among the Food Standards Agency, the Medicines and the Healthcare Products Regulatory Agency for Medicines, and the Department for Business and Trade for Cosmetics. Mayayos siguro ani, magbuhat mo o gana-ganing balao din.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para ma-plaster ni siya mga katropa. Good thing nga, gi-tackle na ni karon. Dapat sa una pa na eh.
1: Bullseye!
0: Dili mahadlok mga katropa. Dili mahadlok o kaning arta-arta.
1: Bullseye!
0: Nag-arti-arti ra. Ay, nako. Raul Caloy, good morning mga katropa. O Sir Alan, happy Monday morning and belated happy Father's Day. Sa tanan mga fathers, mga katropa, good morning na tanan mga katropa. Happy, happy Father's Day natong tanan. Dito o dog, happy, happy birthday sa mga father nga nag-birthday karon mga panahon na. And dalaygon ang Diyos nga nagahatag ka nato mga katropa. O duga nga gutlo sa itong kinabuhi. And Pastor Arnold Jarrell, good morning po. God bless you. Maraming salamat po sa iyo. Butihing pastor po natin diyan sa may Turil area. Diyan ang mga nagpapagamit sa ating Panginoon talaga kahit na sa sitwasyon na medyo nagkalisod-lisod tayo. Dirita mga katropa, oy, ala, before ko mangutana dyan sa inyo mga katropa, ha, tawag na mo dayon mga katropa ha, sa itong cellphone number 0969-333-0537 ang pangutana. Open question mga katropa. Nabay na minaw diri nato mga katropa, kung wala mo kayo na minaw, wa mo'y load. Okay, unsang regulating body or agency ang gi-question karon tungod kay dugay kayo mag-aproba. Unsa nga regulating body ang gi-question karon kay di dayon maghatag og approval.
1: Bullseye!
0: Bisag nagkarta-arta na mga katropa. Ato sang Palutson Bay si Marvin Ibano, doon na report update sa palibot mga katropa. Samtang tawag ka mo ha, 0969-23-0537.
1: Live report!
0: Marvin Ibano, go ahead. Go ahead, Marbs.
2: Katropa, kabigitan na naining sitwasyon. Okay, kalambigitan na naining sitwasyon sa bagong sanitary landfill at pariparikula sa mga barangay New Carmen ni nga ito ang syudad sa Davao. At nilinabi mga katropa si Public Safety and Security Office Head retired Colonel Angel Subagay sa gibutag niini, nag-deploy na siya kung paghang ihap siya ang mga personahe aron lamang na mag-monitor o magbantay sa maong landfill o dump site na dili kini mabalikan o masudlan na hindi mismo mga kaisuri na itong mga scavengers o nagpamasura sa maong lugar mga katropa. O gagibot niya din nga problema matod pa kung magpabilin ang susamang sitwasyon. Ngani, aduna na kini mga persona, kini mga persona yung ibunlot aron magbantay sa maong sanitary landfill is posibleng makaapekto kini sa tukos unta nga tahas nun hindi mga personahe sa pagbantay sa na lamang sa mga institusyon sa matag tulungaan o gumantang mga aktibidad sa nagpadayo na nga mga programa hining Duaw Davao month-long celebration. Ngayon, gihangyo nini ang mga residente mismo diri sa may barangay New Carmen, labi na kini mga residente nga apektado gyud in town na nininitabo nga pagsirado sa karaan nga sanitary landfill na kung mahimo mutuman kini sa kiniginapahimang no o gihangyo mismo sa mga otoridad na kung mahimo likayan ang pagsulod o pagpadayon sa ilang maginabuhat aron sa pagsiguro sa ilahang kaluwasan. So karon, magpadayon matod pa ang dialogo sa PSSO nga doon sa mga residente hangtod nga hinay-hinay mapraktis na nga likayan ang mapagbalik o pagsulod sa maong dump site aron ugam alang sa ilahang mismo nga kaluwasan mga katropa. So isa sa gikumpirma ni Colonel Sumagaysay nga nagpadayon na ang operation ni ining bagong giablihan mga katropa na interim kining
0: site. Na-mention yes, ba ni Marbs, na-mention ba ni Angel nga kanang bagong sanitary landfill do full operated na karon, no? Fully operated na karon, 100% finished na gyud na siya.
2: So for katropa nga alan ang gibutyag lamang ni Colonel Angel Sumagaysay is interim cell. Bahin lamang na ini mismong bagong sanitary landfill ang kasantangan nga ginagamit ni niya panahon na katropang alan na pan na unang pagkibiklaro sa kining DNR Davao Region na ready o structurally ready na sa pag-receive o basura ang kining bagong sanitary landfill.
0: Okay, sige, salamat kayo.
2: Yes, mga katropang panang update atong, sa atong pag-inabi ang nagtukang PSSO Head Colonel Angel Sumagaysay. Katropang mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Sige, salamat kinimo katropang Marvin Ibano sa report. Adunay kita 45 minutes after 8 o'clock in the morning mga katropa. So, wala pa tayo caller. Mga katropa, what the load? 0969-23-0537 unsang government agency o sa kinika regulating body mga katropa nga gi-question karon mga katropa nga dugay kayo mohatag og approval labi na kung drugs ang ato ang hisgutan. Unya mga katropa katong gusto mo tan-aw mga katropa sa kining Tanduay First Five karoning June 26 mga katropa ang Tanduay First Five comeback concert tour. It features five of the biggest OPM acts in the country. Parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo G, December Avenue, and Zach Tabudlo at Crocodile Park on June 26, 2026. XFM 89.1 Davao is one of the media partners, mga katropa. And kita-kits pohon din na sa kininga Crocodile Park, mga katropa. Wala na si Lolong. Lolong ba to? Dili, Lolong. Kasi Lolong, taga-Bunawan to sa Agusan. Si Pangil. Namatay si Pangil mga tropa kay ang kinimbuaya di ay magka-cancer po di ay. Si Pangil ba ang buaya magka-cancer po di ay? Oo, niya wala na ni matabang mga katropa in town si Pangil. Niingon tong doktor nga nikalat na kunong iyang cancer mga katropa gikan si Ang Tiil padulong ato sa iyahang kotokoto ay kotokoto. Mo kbalo sa lawas mga katropa gasa napita so siya hanga lawas Anyway, to aning mura ni buaya mga tropa ang dutlan og cancer, pero kini mga buaya di na sa kongreso mga tropa, di jud dutlan cancer ay. Di gahi man. Ha? Napay uban diay mga tropa nga ningon lagi isa katabili na lang ang wa ka pirma mga tropa ni
3: Pinawa.
0: Okay naman pod. Ben, atay caller mga katropa, gikan gan 2725, tawag mo. Dire, oh. Unsa nga regulating body sa government ang i-question karon kay gahi kaayo mga katropa mo approve og kining drug approval sa litra nga F. Department of Agriculture. Food Department of Agriculture. Be, unsa man mga katropa? Be, tawag. Be, nanato nag-miss call diri mga katropa, di sure kahibaw sa tubag. 0969-3-0537. Kay before ko mag-iskirda. Uy, bukas talaga mga katropa. Sabi pa ng isang ale na atin pong nakakausap. Sir, kakausapin ko po ang aking ang aming abogado kung po pwede po siya na magpa-interview sa iyo. Ang last na conversation po namin. Ha? Sige ma'am, antayin ko po. Ito ngayon ha. Ito. Yes, hello, mayong buntag. Hello, kisa ni? Hello? Okay, taga-asa?
4: Driver of van?
0: Oo, oh, sa to pa, Luzon, Misaya, sugmita na rin nag-drive. pero, taga-Davor ha? Okay. Sir, hilig ba ka og tanaw og kanang parokya ni Edgar og Kamikaze?
4: Yes, sir.
0: Oo. Onya, asa may paborito nimo sa duha?
4: Ang parokya.
0: Parokya, grabe yung parokya. Unsa may tan-aw nimo sa parokya? Ang iyang kanta o katong iyang dili katong kanta nila, no? Anyway. Kanta. Unsa may tubag sa pangutana? Unsang government agency nga gi-question karon kay dugay kay mo approve og kanang drug approval? Wow! Minaw yun ay ka. So, palapagan po natin yan. Sir, pwede ni mo i-text diri ang imuhang pangalan o number kay para i-send na ko dito sa muang HR. Para ang ticket makuha ni on the date, no, June 26. Anhi mo diri, hapit mo diri mga katropa sa ato ang sibihanan para makakita ta o concert pagkagabi diya sa Crocodile Park. June 26, sir, ha? I-text ko diri sir sa imong pangalan o kining number.
4: Yes, sir.
0: Okay, salamat. Congratulations. Nakai-greet ni mo? Ha? Hello, nakai-greet?
4: I-greet na ko ng mga sir, mga trupa na ko diyan sa ESQD Terminal 5M.
0: Ah, 5M. Sa Van Terminal.
4: Ako mga pasayro niya, ako mga pasayro, sila Kipwing.
0: Oo. Galanog-lanog yun ay imuhang monitor niya ha. Galanog-lanog yun. Okay. Salamat kayo. Nga namina mo din sa XFM Davao. Okay. So, hilig po daw siya o kanagani mga katropa o kanag parukya ni Edgar. Ako gipangutana na, shh, sir. Asa man to nga hilig ni mo itong parukya ni Edgar. Kadto. Ayaw na lang.
3: Pinawa!
0: Engineer, kita po ka ito? Ito bang nagkanta siya ba nga paspas kayo? Yung sikat mga katropa, big dila nila mga katropa, paspas kayo nga.
3: Pinawa!
0: Pero ganyan, murap mga katropa nga. Mas talaga ako, akong dila, mupaspas naman yung mga katropa, makainom ko og Santon Gold Coffee Mix. Nanam! Wala naman tayo oras. Doon ay oras sa pati na ito. Doon ay panahon na pati na mag-igo. Mga katropa, Jean Delphine, tubag niya FDA. O, para lang to sa mga caller na to ha. mga tropa kato na mga load, no? Para at least malamang mahibalan na to mga katropa kung asa po niya to mga sok hindi paminaw na minaw radio sa 89.1 sa Tayo Katuang FM Band.
1: Bullseye.
0: Musunod na mga katropa ang sentro o kining The Secret of Health kauban si Doc Remily Tuuy. Tangalan na lamang sa Kinitibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa Nikiosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magengon. Sa Diyos, ang imaya, good morning! Dragon ka, amahan! Ug siyempre, kamaturan ang sandigan atong oras. Alas 8:52.
3: XFM.
5: Kaklarit sana!
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remily Tuuy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
9: Santo Plus Gold.
10: Ako si Don sa Kamaestra.
11: Magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Plus Gold.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The secret of health.
11: Xanthon Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: lang kita og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Ka-Clarice, Ana?
10: Exciting!
9: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras XFM alas 9:05 sa buntag.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Organic urban farming, gidasig sa Kagro alang sa mga Dabawenyo. Gidasig sa City Agriculturist Office kon Kagro ang mga Dabawenyo nga musalmot sa organic urban farming aron makatampo sa lokal nga food production ug makapatubog kog galingong supply sa mga utano na bisan sa limitadong luna sa syudad. Sumala ni Acting Municipal Agricultural Officer sa Talomo Poblacion ug Agdaw District Gina M. Ablen, gipakita sa Marfori Community Organic Garden nga posible ang pagtanom og nagkadaiyang klase sa mga gulay sa urban areas pinaagi sa paggamit sa gagmayng espasyo og mga recyclable materials. Matod pa ni Ablen, gawas sa paghatag og presko og organic nga pagkaon, makatabang usab matod pa ang urban gardening sa pagpakunhod sa gasto sa panimalay og pagpalambo sa kahimsog sa mga residente. Dugang panini nga nahimo sa bag maong garden isip learning site alang sa mga gustong makat-on sa hustong pagtanoma, pag-atiman og pag-ani sa mga tanoma. Gingon sa Kagro nga pinaagi sa mas aktibong partisipasyon sa mga residente sa urban farming, mas mapaligo ng food security sa syudad og mas dagang Dabawenyo makabenepisyo sa luwas og himsog nga pagkaon gikan silang kaugalingong tanuman. Katapusan ang sa itong ekstra balita mga katropa, DA nagmando og masugot nga inspeksyon sa Jansan Fish Port human sa kusog nga linog. Nagmando ang Department of Agriculture kan DA og komprehensibong structural assessment sa General Santos Fish Port Complex human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Sumala kang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. gikinahanglan ng mas lawom nga inspeksyon aron masuta pag-ayo ang kahimtang sa pasilidad human sa mga aftershocks ug aron masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante, negosyante ug uban pang nagsalig sa fish port alang sa ilang panginabuhian. Sa unang inspeksyon nga gihimo nitong Hunyo 8-9, temporaryong gisira ang Market Hall 1, 2 ug 3 samtang gilimitahan ang paggamit sa Market Hall 4 tungod sa mga nakitang kondisyon nga nanginahanglan og dugang pagsusi. Lakip subs assessment ang geotechnical investigation o guban pang teknikal nga ebaluasyon sa pasilidad. Bisan pa niini gipadayag sa Philippine Fisheries Development Authority nga sa initial nga assessment nagpabiling structurally sound ang fish port complex og walay natalang namatay o nasamdan. Dali usab sa DA o gidali usab sa DA ang pagkompleto sa inspeksyon aron masiguro ang padayon og luwas nga operasyon sa usa sa labing importante nga sentro sa industriya sa tuna diri sa nasod. Alas 9:08 na sa buntag mga katropa og mo kato naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel Katropa Digital. Mga katropa, musunod na ang programang Sentro gikan alas 9 hangtod alas 10:30 ni makauban katropang Jasper Magonsa ug inyong ubos nga alagad katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Alas 9:09 sa buntag.
0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union. It's supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
9: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
13: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
12: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Mas gipalimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Kaklarek, sana!
14: Exciting!
10: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex, kay katropa tong oras, as 9:14 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Una sa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan katropa. Davao, Mindanao, Pilipinas. Ibang kalibutan, maingay buntag. Welcome, welcome sa tungkat tulumanon ang programa Gasandro. Inigihapon si katropa Jasper. Magun siya magtimon. Gihapon sa programa Gasandro, mga katropa. Kuyunta alas 10 imidya ng Adlong Lunes. O ng Adlaw sa work week, katropa. Ng Adlaw sa balik sa pagatungha. Kadong Adlaw sa simana, mga kaigsunan. Pinsa 22 sa bulan sa Hunyo 2026. Gasandro. Kumusta to ang Adlaw, karong orasa. Kumusta to ang prastada, pagpaningkamot, sugod, mga kaigsunan. Sa to ang kininglaing sa gubangon na usab nga simana. Diri mismo sa tuaga pagpakinabuhi sa ibabaw sa kalibutan. Kumusta kita ron karon? Welcome, welcome. Asa ko nagka-plastar, no? Gikan sa Davao City to the world, mga katropa. Ito ang sparring partner. Nagpanikad po ni mga kaigsunan kay... Grabe, kagahapon pa ni katropa na gusto mo program na, no? Wailaan katropang Jovet Espanyol. Wow!

0: Katropang Jovet, how's your weekend?
1: Good morning, mga katropa. Happy Monday morning, katropang Jazz. At sa mga katropa na itong aganina pa, nagsubaybay sa itong pagpanaguban-uban.
0: Kagabi pa,
1: katropang Jazz. No? Kining mga katropa na ito ngayon taon, grabe ka mga abtik.
0: Aktibo.
1: Active. Pero bitaw mga katropa, no, kung unsa man inyo hang kasikas niya, inyo hang ginahimo diya karon mga katropa, uban-uban ta sa programang Sentro. And well, nagauban-uban ta, of course. Sige, kupa na to nag-healthy nga kape katropang Jansa. Ang atuang Zantone Gold Coffee Mix. Again, happy Monday sa tuwang tanan og sit back and relax kay kami ang bahala sa inyo ha.
0: Ayan mga kaigsuna, gusto ko to welcome katropa to aga sparring partner sa atong engineering side. Wellan katropa ang engineer Royce Arieta. Good morning kanimo, Royce. Welcome.
1: Good morning katropang RK and welcome to ano kaninga.
0: Welcome back
1: sa XFM Davao family kay kwan maguni siya naglatagaw ni siya for how many months?
0: Grabe po naglatagaw. Nag-abroad lang.
1: Layo kay naabtan ni katropang Jazz. Tulo ka lugar ang yahang naabtan ani kung wala ko na sayop.
0: Oo, ingon palagi ni katropa sa kining kauluhan nga na may padala sa inyo ha. Meron kami padala diyan ho sa Davao City. Ito nga dumating na si katropang Royce mga kaigsoon.
1: Oh, grabe, di basta-basta katropang Jazz. Gianuhan ta, gipasikatan dayon ta ni katropang Royce. Abti kaayo.
0: Kasi pasikatan nga umoy itulog na. Pamuli pamahaw. Bitaw, salamat ka katropang Royce sa pakiguban rin sa XFM Davao family. Mga katropa, alas 9:20 na sa tuang motivational quote katropang Jovet. Sentro. In pa ni Stephen Covey, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. So, pasabot ani katropang Jovet.
1: Kuan daw, dili daw siya kanang ganang la other term sa product ha? Kanang
0: resulta.
1: Oo, resulta. No? Kanang dali na ito masabtan mga katropa. Dili siya usa ka resulta sa any mga panghitabo lang daw sa iyahang kinabuhi katropang Jovet. But, resulta or kung unsa man siya karon, it's a product of decision nga gihimo niya along the way.
0: Kumbaga unsa iyang decision.
1: Kumbaga
0: sa mga nitabo sa iyang kinabuhi o kanang mga resulta sa kinabuhi nga iyang nahimo.
1: Kung unsa man niabot sa iyang kinabuhi daw katropang Jazz.
0: Kumbaga mali man ni o dili, wala nang pasabot katropang Jazz apan sa iyang decision making.
1: Yes, of course kay kitang tanan magid maka tropa duna magid tay mga dalan nga ginaagian. Natay bad direction and good direction nga pwede na tong agian every day. Pero naara gid na sa ang decision making kung asa sa duha kadalan. So kung unsa man ang resulta ana mga katropa, it's because of our decision making. It's not because of any circumstances nga moabot sa tua.
0: Oh, kanang mga tagus tay mo puso to ba? Kay kung kining ingon nga gitambagan ka nga sweet undangan na sweet. Kanya, di ko ka maminaw kay diri kay gusto kay malingaw ka.
1: Oo, dire kita sa decision making mo na. Dito kita sa kung asa ta haom.
0: Oo. Kung asa ka malipayon. Di suporta lang mi sa imuha. Ingon pa ni Jim, suporta lang mi sa imuha.
1: Kung baga mo rin, no choice.
0: But atong balikan katropa, nagini mismo ang tanang mga resulta sa imong kinabuhi, nag-depende ni kung unsa po na imong desisyon. Alas 9:22, ito na kaninyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: O nang hanig sa Tuaga Sentro Balita, mga katropa, nakapahimulos og libre nga serbisyong panglawas ang kapin 80 kapag mabdors nga inahan sa Buntis Congress nga ibigay kun kini sa City Health Office sa Barangay Maa, Davao City. Sumala pa ni Talomo District Health Officer Joy Espina tumong sa programa nga mapalambo ang kahibalo sa mga inahan bahin sa husto nga pagatiman sa pagmabdos o sa pagpangandam alang sa luwas nga pagpanganak. Ipasabot usab niini ang importansya sa breastfeeding isip labing maayong nutrisyon alang sa bag-ong natawo nga bata. Gawa sa mga lektura og health education sessions, nagadawat usab ang mga participants og libreng prenatal check-up, laboratory testing, ultrasound, nutritional assessment, family planning counseling og mga care kits nga dunay vitamina og hygiene products. Samtang giawag usab sa CHO ang mga mabdos og mga nagplano pa lamang nga magkaanak nga moduol sa ilang barangay health centers aron makadawat og gustong giya og serbisyo alang sa himsog nga pagmabdos og usab pagpanganak.
1: Sa Pikas Bayan mga katropa, gihatagan og 1 million pesos nga pinansyal nga tabang ni North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza ang pamilya sa namatay nga basketbolista nga si Rene Baterbonya. Gawas sa tabang pinansyal, gitabangan ni sub sa gobernador ang pagtuman sa usa sa mga damgo ni Baterbonya pinaagi sa pagdunar og mga computer ngadto sa Yangkaning Elementary School aron magamit sa mga estudyante. Sumala sa pamilya, dakong kahupayan ug suporta ang ilang nadawat gikan sa provincial government atol sa ilang pagbangutan. Gilauman usab nga makatabang mga computer sa pagpalambo sa digital literacy ug kalidad sa edukasyon sa maong tunghaan. Giila sa mga residente mao ang inisyatiba isip paagi sa pagpadayon no sa tinguha ni Baterbonya alang sa kabatanunan ug sa komunidad.
0: Alas 9:23, misaka na sa kapin 1.59 million ka individual, wala sa 375,664 ka pamilya ang napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa pipila ka bahin sa Mindanao. Sumala pa kana sa National Disaster Reduction and Management Council kon NDRRMC. Subay sa pinaka bagong datos, 77 ang kumpirmadong patay o namatay, 1,339 ang nasamdan o 31 usab ang nagpabiling missing. Sa maong ihap, kapin sa 22,000 ka mga residente ang nagpabilin sa evacuation centers. Nag-usab ang kadaol sa infrastruktura. Dinapiktuhan ang 130 ka kalsada, 47 katulay sa Davao Region. Og usab sugsarjen og kapin sa 82,000 ka kabalayan ang nadaot tungod sa kusog ng linog. Samtang niabot usab sa 318.66 million pesos ang nahatag nga ayuda sa mga biktima. Og kapin 456,000 ka family food packs ang napud-apod kini sa apektadong mga lugar.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, magpadayon karong adlawa Hunyo 22 ang pre-trial conference alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isip kabahin sa pagpangandam sa formal nga trial sa Senado sa Hulyo sa isning tuig. Sa maong proseso, ginaplastar sa prosecution og defense panel ang pagmarka og pag-organisa sa ilang mga ebidensya alang sa upat ka articles of impeachment kang isang at batok sa Vice Presidente. Gani matod ni Attorney Michael Poa sa kampo ni Duterte na humadan nila ang pipila kabahin sa dokumentasyon apan ang inahanglan pa og dugang panahon alang sa mas komplikadong mga dokumento og record. Samtang gingon sa House Prosecution Panel nga nakasumite na sila sa ilang pre-trial brief og mga dokumento ngadto sa mga senator judges isip kabahin silang preparasyon alang sa impeachment proceedings.
0: Sa Pikas Bahin, giduso ni Senador Erwin Tulfo ang usa ka balaod noon nga magbatuman sa pulisiya nga no work no pay batok sa mga taas o ang oposisyon nga opisyal sa gobyerno nga musipyat og trabaho nga walay valid nga rason. Sakop sa maong nga balaod noon aga presidente, vice presidente, mga senador, kongresista, cabinet secretaries uban pang mga department heads sa gobyerno. Duga pa ni Tulfo nga kinahanglan nga patas aga pagtratar sa tanang empleyado sa gobyerno tungod kay ang ordinaryong trabahante dili man makadawat og sweldo kon absent. Busa dili usab madun pa angay nga makadawat og gaswindo ang mga opisyal nga wala mutuman sa ilang katungdanan. Lakip usab sa gisugyot nga lakang sa pagatangtang sa alawansya sa mga opisyal nga maklasify isip absent without official leave kon awol.
1: Katapusang hanay sa tuwang sentro, balita mga katropa, wala gikumpirma sa Philippine National Police kan PNP ang gingong posibilidad nga dunay warrant of arrest nga gipagawas batok ang Senador Rodante Marcoleta. Sumala kang PNP Public Information Office Chief Allen Reyko ang pag-issue sa warrant of arrest sakop sa jurisdiction sa korte og dili responsibilidad sa pulisya ang pagpagawas og impormasyon bahin niini. Bisan pa man niini gisiguro sa PNP nga ilang ipatuman gilayon ang bisan unsang warrant nga legal nga ipagawas sa korte subay sa gitakdang proseso sa balaod. Sa laing bahin, gingon ni Interior Secretary John Vic Remulla nga wala pa siya inahibal-an nga kasong napasaka batok ang Marcoleta nga mahimong musangpot sa pag-issue warrant of arrest.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:27, Katropa, hatod na kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Kumusta ho na ito, Katropa, yung Jupiter, mga Katropa, nga nag-subaybay, o kung saab, nagmata, nakarong, nga buntaga.
1: Ayan, mga Katropa na ito in town, Katropang Jazz, nga mopay pagmata.
0: No? Mopay pagmata.
1: Ngayon na, nakatropang Jazz, sana all kaayo.
0: Oo, kanang mopay pagpanghimuta.
1: Oo, mopay ka na nga. Mopag yung pag...
0: stretching.
1: Mopay pag binat-binat.
0: Pero ang hinaot ko, Katropang Jovet, nga before gihimo nila na nag-ampo or baka nagkapasalamat sila sa ilabang magagagaho.
1: Always, Katropang Jazz. Uy, tama din, Katropang Jazz. Speaking of pagpasalamat, kanang bitong bago matulog, dako din tabang ng magbasa kag journal, no? Or kanang libro, good nga.
0: Journal o Biblia?
1: Kanang, aside sa Bible, no? Kaning mga, ano bitaw? Kanang
0: mga books.
1: Books nga maka-rekindle.
0: Grabe, rekindle. Kasi pasabot ani Katropang Roy sa rekindle. subling gisindihan.
1: Oh, kanang maka ano ba makasindi balik sa tuang ano ba sa tuang
0: enerhiya.
1: Yes, mga katropa kay ano day siya dakong tabang siya para the next day, the next morning, makaingon jud kag uy, thank you.
0: Kumbaga positive ang imong na thinking. Oh, di ka maguno na pagtulog ka akong Byron.
1: Di man gina balik kayan mga katropa no na magid na pero part na siya sa lamas sa tong kinabuhi.
0: Oh, kumbaga pagtulog asa na bug ko mangutang ani para ang ibayad og ma.
1: Para sige lang mga katropa.
0: Madam Guhan imong katropang Judith nga nanlakas ko operatiba.
1: Giurom-urom katropang Jazz. No? Pero bitaw mga katropa para dili urumon mo lagi to no kan basa Bible before matulog
0: or verses, kining mga yes Bible verses.
1: Kanang Bible verses and then imuhang pangitaon ang deeper meaning. No? Kumbaga ato ang tas atong ikinabuhi mga katropa di ba? Ang next morning ana is nindot kayo katropang Jazz. Kumbaga mas positive ang imuhang thinking.
0: Pag mata ni Mars Odson na late na po ko.
1: Lami kayo kung tulog. Kaya
0: lami kayong tulog. Kaya gusto mong lami ang tulog, katropa, higup ta sa kinig Santon plus coffee mix.
1: Yes, katropa, just no, makapalami sa tuwang tulog. And of course, no, kung hilig atong mga katropa o katubitong light lang lasa sa kape, ang atong Santon plus coffee mix is soya bean. Gama kini sa soya bean, mga katropa. O of course, kung limtanon ka atong Santon plus coffee mix, makatabang aron mapaboost ang cognitive function sa tuang utok para dili na tama limtanon.
0: Yan. Mapalit na katropa sa nagunang butika nga duol sa iyong nahimutangan. Ay nang baad sa mga dagkong butika nga layo katropa. Iya sa iyong duol nga mga gagmay butika. Mapalit na katropa ang Yes to Health Incorporated Products. Kada sa paggawas niya sa inyo ang kini subdivision ay butika katropang Jubit. Pangutan ana diha ang kini nga pharmacia or pharmacist rather kay na diha ang mga produkto sa Yes to Health mga kaigsunan. Good morning. Mang aga kay Ma'am Jing Tigarido katropang Jubit. Good morning mga katropa. God is good all the time mga katropa. Salamat Ma'am Jing.
1: Ayan, no, update si kay ni si Ma'am Jing. Ba. Good morning sab katropang Carlo Jose James Torrefranca. Ayan, good morning DXBE 89.1 XFM Davao. Ayan, salamat kayo. Katropang Martin Avares Manggiran vlogger. Oh, na po yung vlogger ang yahang ano katropang Jazz, no? Good morning katropang Jasper and Juvet. Listening to your program Centro from Bangkal, Davao City.
0: Oh, gusto si Ma'am Lovely Con Lucernas, pagka lovely. Good morning Sir Jazz, Ma'am Jovit.
1: Love.
0: Sa ni pound ni Ma'am Pound. Okay, XFM. Ayan.
1: Juvit, grabe sa Juvit. Kanang bitaw mo rag mamaak nga Juvit.
0: Jo vitamins. Anong Juvit? Katropa, kung gusto mo mutan-aw sa kinig libreng konsyerto sa Tandaway First 5, katropa nga Jovet, kung sa himon.
1: Ay, of course, mga katropa, dali ra kayo, maminaw lang ta sa mga programa diri sa XFM. Kung na yung mga pangutana, ito ang mga radio personalities, kami ni katropang Jasper, sila, oguban pa na itong mga kaubanan diri na yung mga pangutana, abdik din tamutubag mga katropa para, no, makakuha ta.
0: Ang kunta.
1: O kining ato ang Tandaway First 5 comeback concert ticket mga katropa. Kay na ato ang mga dagko nga mga OPM bands karon na kanang umaabot nga June 26, 2026 adlong Biyernes kana mga katropa diri sa may Crocodile Park ning Dakbayan sa Davao. So naa ang parokya ni Edgar, naa ang Kamikaze, naa ang December Avenue, naa si Flo G og si Zach Tabudlo and of course Kita Kids ta diha mga katropa. So atangin ninyo unya kay natay pangutana and tawag din mo para maka angkon og ticket.
0: Ayan. Sa pangutana katropang Jupiter, ito'y hatag sa ilaha para dali

0: Alam Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
3: Kaklarex, anak!
4: Exciting!
5: X.

0: Alas 9:40 katropa, balik na sa programa Kusentro, 9:40 na sa morning. Ayan, si Sir Edgar Himpisaw, good morning. Good morning kanimo, Sir Edgar. Kita maglangay katropang Jovet, kaya nakastandby ka rin si katropang Marvin Ibano. Kining barangay kapitan sa poblasyon, District Davao City, gikahupay ang pagbalik sa koleksyon sa basura. Oh, okay. Mm-hmm. Bisa naman kung sirado na ang old sanitary landfill na putay bag-o. Ano ganang katropang Jovet, no?
1: Pag, ah, na, pag na'y mawala,
0: na'y
1: mupuli. Na'y mapuli.
0: Oh, ikaw nakatry na ka ng katropang Jovet nga. Kapag na'y mawala sa mong kinabuhi, tapos na'y mo balik bag-o.
1: Mga opportunities na siya.
0: Ah, okay, okay. Na. Pinadunggan ko nga line nila ba nga, lipay naman ganda siya kung isa rin, labi na kung lima.
1: Ako na na siya katropang Jazz. Actually,
0: lamas sa kinabuhi. Lamas ka ni.
1: Kabalo ka kung tinuod lang na katropang Jazz. Pagkalipay, agad siguro. Pero kay dili man siya, ato na lang gid nang iampo.
0: Oo, mo itong mga decision making. Dika katropa, atong makisayod na sa kinig update rin sa downtown area kung asa kaniadto grabing reklamo sa basura. Kumusta ka karon katropang Jovet? Katropa na to sa balita katropang Marvin Ibano. Live report. Marbs, hapsay na ba karunda sa mga makita, katropang Marbs?
2: Yes, so pa sa itong pag-ibot-suroy, katropang Jasper, katropang Jovet, labi na sa ito ang sintrong bahin rin sa komisyonan sa Davao. So pa ito na, obserbahan din nga, limpyo na nga ito ang kadalanan mga katropa. And dunot niini, atong gisubay po din ni ang area of responsibility usab, ato makauban ka rin, ato ang unong barangay. Barangay Kapitan nato din sa Barangay 8-A si Kapitan James Habadilla mga katropa. Alam sa paghatag og dugang update kay isa po si kapitan sa nahutay gyud in town mga katropa human nga nagdeklara ang kining DNR nga pwede na nga magamit ang bagong nga sanitary landfill sa tuang syudad sa Davao. Kap mayong buntag sa XFM Davao.
3: Mayong buntag mga followers no. Kapitan Habadilla ni sa Barangay 8-A.
0: Good morning ka.
3: Ako na mong kalipay ron nga nabri na ang itong bagong landfill. Itong panahon nga nag-closed. Wala ilabay kami gid tuman gid mi sa gobyerno sa Davao nga wala gid mi nagpalabay. Nagbantay gid mi sa among basuran pero tunay dakong problema namo itungod sa mga tao di nakantos dito na nilabay sa sapa. So motong among gibuhat nanang gid mi sindro nga magpalabay mi paan ninyo among problema kay kung di nyo kuhaon ninyo yung among problema atay atong sapa. So salamat po sa Sindro nga itong panahon pag-close wakan minutes ha isa kasama na kaisa salamat yung kayo.
2: Yes, so sa may kalabigitan ko sa kung pamaagin ni mo alang sa kaya ngalan ni mong ibutyag nga kung gili makulikta ipanglabay sa sapa. So nana kay kumpleto kag equipment ni mo kap sa pag
3: yes adun na yung may mga tao mga securitor na mo kami sa kinan nga pick up lang makahakot may ulo kaupat papuno gyud na siya dito sa kilid sa sapa na nga karon balik naman ang pag-abri sa atong collection point. Salamat ni ron kay ang mga tao ron eh hinay-hinay na paglaglabay nila ilang mga pundo nga basura diyan sa amo ang naman ko ni every adlaw-adlaw nga gihapot ni basura hindi sa may mukuha ron kay tungod kung kao na mo ron isa lang or duha kabalay puno na mong sakinan. O una sila mismo ang ginapalabay yun.
0: Marbs. Ipangutan kay Kapitan Abadilla katropang Marbs kung diha ba sa mga tugkaran pa lang diha mismo sa or sa balay pa lang sa mga residente nakasegregate na ba ni katropang Marbs sama ka ni Addo or nagtapon o kanang sago lang ang mga basura?
3: Hindi mo nung dugay naman ito ng pahimang no, mga tao nga mag-segregate. Yung tanong ba yung mga tao mag-segregate pero nagi tao nga isaho na lang pati lamaw. Saho na lang di. Pero ang maging umpidi, nakasako or garbage bag na dili nga ilabay lang ninyo nga nagwatak-watak. Muna nga, sako yun. Diyan sa mong collection point, ako mismo gabanday, dili ko gadawat o wala sa sako or sa garbage bag.
0: Aron na dili kini magkatag-katag sample na yung mga ero da kapitan no kay mo pud atong mapansin sa ubang barangay nga kung di nakasako in town ang kaning kung di man kaning garbage picker ang bubungkag gatog yo pong mga ero mga latagaw nga kining ero. How about cap sa kining ato ang MRF no diri sa may barangay 8A kumusta to ang MRF?
3: Ta kami wala man din may igong lugar nga imarip ano mo. Ang among naay mga tao ron na mangukay kining mga panguha karton, mga plastic. Muna among bantay nga. Ayon yung kataga, kuhaan ninyo ang kanang mahalin. Kanang mahalin, kuhaan ninyo. And ibalik nyo, bigot. Yung mismo mo na pumunoy man ko, magtanaw sila ha. So, at least nakatabang punta sila ha.
0: Ayan, si...
1: Cap, good morning, Cap. Bali, okay. Ang sa, speaking sa MRF, Cap, diri sa tuang barangay, wala tayo ka ng, na, sa tuang tagsa-tagsa ka, ano no, mga constituents, na monitor pod nga, napatuman ba o tarong ang tuang MRF matagpamilya?
3: Naaman, di mo di ako gingon, dili po tanan nga, magkasulutita nga nag, nag-segregate, eh, kung kung ba, isahon na lang nga nilalang basura. Okay, dili mo na ito na makuan. O na, pag-abri na mo sa mga bag, may mga lamaw, may mga kwan, plastic, eh, kini mo kung mga tao na to, sa kung tao na to kwan, di man maminaw po.
1: Pero sa to, itong mga pamaagi, Cap, no, sa tuaga barangay, para mas masilsil na to, no, sa ilaha, sa to ang mga constituents, unsa ka dakong tabang ang kining pagmugna og MRF, no, para pod nga dili kayo nga na kadaghan na itong basura, and at the same time, na-mention ni mo kaganina, makatabang pod ta itong mga garbage pickers.
3: Yes po, yes po. Nang libre maglabay na sila, among ginatanaw, naman yung kuy tao nga gibot kang nga magsigigit po. Naigabantay na kung wasara o pat katao na magbantay na sigigit na nila. Lahi na ning mga mahalin, ining dili mahalin, neighbor po may migapalabayan ng mga ligid. Wala may ng mga ligid. Ay dili mo na kuwaon. So, ka ng mga wire, na mahalin na ng wire. Nga, kita mo ron, di ba nga, atong city, naglimpyo sa mga wire. So, karoon ang mga wire, bawal mo na ilabay niya. Bawal na siya. So, ang wala, pahimangaw na ako sa barangay, itis eh, mga katawan. Kaya, kung pwede, magsigit na sa akin. Dili. Ang atong problema sa barangay, sa ako lang, dili, peace and order. Ang pinaka-problem sa barangay is basura. Eh, once nga, ang mong lugar, pag mubaha, basura mo balik.
0: Ayan, katrupang Marbs, no, sa itong mga katrupang karoon, ang exact location na aning barangay 8, ay kinibang junction na pag-ingon o unahan sa pag-asa bangkiruhan, katrupang Marbs? Tama ba?
2: Padre sa may
3: wireless,
0: Padre Silga! Padre Silga, kininga going sa wireless, paingon na nga ito sa ano, kining Broken Shire, kana nga mga prosyon
3: na. Ako, anong sakot ka na ng minteryo?
0: Oo, kininga mga
3: katong, time na wala nagpalabay, sa paog minteryo mo'y gihimong labayanan sa mga tao.
0: Ayan. Yan,
3: kumusta ako, Cap? Itong suktok sa mga pansyon, na, ang basura.
0: Na, namatay na dakpan na ni Cap, nga kining mga
3: nag-labay? Na, namin na dakpan. Lagi na dakpan na isyo na sa itisyon.
0: Okay, sa kalapad po din yung barangay ni Kapitan, ya, pero tindaghan na ba sa mga sementeryo na Cap, no? Sa imong location, na kung yung time nga yes. Nagbantayan. Ayan, katapang Marbs.
2: Yes, sa mga katropa mo katuhan nga informasyon no ato nakauban yun ganda day ka concerning labi na mga katropa labo tining mga tagan yun o gapartagad ang kining sitwasyon sa basura sa ato ang nagkadahiya ng mga barangay and last lang ka kung sa panawagan ni mo labi na sa ato ang local government sa Davao City labi na sa Senro nga ma-maintain na unta na kini ang kining collection sa basura.
3: Yes po, ano, pasalamat ko sa atong mayor Pastor Duterte na abri na atong mga landfill ron sa pagpaningkamot po na niya kay dili man gina totoo na kung disgrasya itong niyagi, itong landslide, hili mo na ito na binuhatan dyan. So, pero nabalik naman ang palabay sa basura, ang niyo lang ko sa katawan nga sigrigit na ito, itong basura. So, mismo ako, what? Magbantay ko sa basurahan kung unsa na inyong ilabay. Inabangay lang tanin nyo.
0: Ayan. Nagsalamat, Kapitan James Abadilla. Marbs,
3: salamat po kayo.
0: Pagkakabog number ni Kapitan kay natay mga... akining follow-up po hon, ana, mga program sa barangay at is ma-diretso na ito og tawag si Kapitan James Abadilla katapang Marbs.
2: Yes. Thank you. Okay. Again, salamat at Kapitan James Abadilla. Makatong mga katropa sa informasyon ng nung kandito din sa barangay 8-plus in atong siyudad sa Davao ng katropang Marvin Ibano at sa News.
4: Live report. Live report.
0: Mad salam katropang Marvin Ibano usab si barangay 8-A Kapitan James Abadilla.
1: Abadilla. Oh.
0: Labi nung ilabay dito sa pansyon.
1: Oo. Kaya ganin ingon si kapitan no nga kato daw magipang labay nga mga basura kato nga kasagsagan nga wala pagikuha ang atong basura no ni balik ra gid daw gihapon sa ila so muna ang lisod ka tropang Jazz kita ra manggihapon ang gamugna sa tuang own nga problema mga katropa.
0: Wala gid nadakpan ba tong ano
1: I mean kato mga naglabay
0: tong uban ba nga nadakpan nga kita og katong pansyon nga bakante
1: dito ra ilabay dito ra ipangdasok.
0: Yeah. Maano ba ko ato? Ang kambang barangay na po yung nikuha ato.
1: Barangay na po yung katropang Jazz.
0: Gabi po ninyo mga residente, no? Kanang ay po angod ba nga ang lubnganan, himo ni nung kining basurahan. Awan mga in town nga na nimahot na ilang tugaran kada ibang plaster na ilang basura
1: niya. Giantos lang gani.
0: Dako mga kuning barangay 8A. Katong pinagkatumoy na, unya kisa pang po yung magbuntay-bantay. Ikaw po yung tanong, buntay-bantay kado sa minteryo mga gabi, eh, katropang Jobe. Napalay mo, sit-sit sa imo. Mga, cool, mga pikita cool.
1: Kala pa kay Santon Gold derigikan.
0: Okay, like Santon Gold. Ito pang jubit. Ano ba? Ang pasabot na ako, Ana, sa Kalapan, sa area, din magabidigin na maatuog ng bantay o ma-roving sa kinig barangay Tanod.
1: Tapos, sabi ba na ako, mga katropa, o daghag disiplinado ng mga dabawin yun. Nag-ano ra dito, nag-cat and mice game ra dito ay taan ni mga katropa.
0: Oo, sa sapa. Gato parang sapa daan. Di ba? Sapa o kining sementeryo ang ginalabayan. Ubang katropan jubit nga ikuan lang kana makaagi og sani bakanting
1: itsa maragway ni tabo ano yung no ni kapitan no nga dili daw problema sa barangay 8-A ang peace and order no ang problema gidaw nila is ang basura.
0: Oo.
1: Actually dili basura ang problema, basura given naman na ang problema ang batasan sa tao.
0: Oh, kanang katong nagpakaron ingon nga disiplinado pero dili di ay mga katropa. Nya da pero tinighana po na sa mga boarding houses da katropang
1: Jupit. Yes, oo tama,
0: mga transient da namuyo po sa yang barangay.
1: Kanang mostly dara kasi na magudra sa duol-duol magud siya sa sentro gid katropang Jazz kung asa dunay mga trabahante, trabahante sa ospital, mga ingon ana, estudyante, daghan pud ra kasi naglibot pud ng mga eskwelahan diha. So, mostly puros mga boarding houses, mga transient.
0: Transient kana mga gikan sa laing lugar, laing probinsya, diri nag temporary nagapuyo kay nanimpala nagtrabaho pud sa mga malls uban pud mga establishment sa Davao City katropang Jupit. Ang mula gyud mobile ta sa kining disiplina ngadto sa matag usa mga katropa kay bisan pa man kung tingali si Putin ibutangga nga mga opisyal sa barangay kung ang disiplinado nga dabawin nyo dili mutamod no kasi kining atong mantra nga dabawin nyo disiplinado katropang Jupit kawang lamang gihapon kining program sa tuang LGU mga kaigsuna ay katropang Jupit ha kagahapon na so I greet ato ang katong mga father dad in heaven stepdad granddad dad to be new dad adoptive dad biological dad og single dad
1: happy happy Father's Day sa ato kagahapon. Sa inyuhang tanan.
0: Sa ato ah. Pertigay po kakay kung nga gato mga ina nga murag tatay.
1: Inatay.
0: Inatay. Nagpakatatay sa kinig ilahang nga anak mga katropa. Ito pong wala na sahid katropang Jubit nga nahimo silang tatay.
1: Tama, daghan gyapon na. Na-aware sila nga. Nga na ano na di ay, nakamugna di ay katropang Jazz.
0: Anong terms o mga hit and run.
1: Mga unaware dad. Mga unaware dad. Matingala ka na lang pag abot sa panahon kinanay nagpaila.
0: Nanay dolse mo nga papa.
1: Ako to ang anak nimo kay ano.
0: Kay kuan krisistima. Panahon pa dai ni Majilan. Pagbitaw katropa no kinig modesty aside. Happy Father's Day kagahapon na belated Happy Father's Day sa tanan mga katropa gatong mga amahan. O ganang pagkaamahan mga kaigsuna. Last 9:54 katropang Jubit atong isugutan ni kalabutan sa ugma good news mga kaigsuna. Kay good news ni katropa dapat kita usab inum tawag kini premium D3 soft gel capsule katropang Jubit.
1: Yes para energetic mga katropa natay igong kusog nga dawaton kining good news katropang Jazz.
0: Mga benepisyo sa kining premium D3 katropa kung gluyan ang inyong mga muscle ang inyong mga kabukugan muni ang dapat imnon nato labi na kung kamo na nasa mga 40 40 pataas.
1: Bisan pa man moingon sila katropang Jazz no nga life starts at 40. Pero ang mga kasukasuhan nato diha
0: hindi
1: na pud makaya no di gani ta bisag magbend lang gay maginat-inat lang ta mag ganana na na siya.
0: Mukrak
1: na sakit na siya ibalik. Ganay
0: lang sa ano pa katropang Jupiter na yung mga crackling sounds. Sa kamo tindog.
1: Or di ba Agay.
0: Oh. So dapat ani katropa inyong lawas abaga nato atong lawas katropa o kini premium D3 soft gel capsule o baka premium D3 coffee mix mga kaingsunan tabukugan muscle kuni ang iyang paligoon ng katropa wal kita magaidaran no di man tapabata wala may taong pabata katropang Jovet ang tao pa paidaran kun siya kung hindi magkataas ang edad
1: patiguang gid katropang Jazz pataas gid ang atoang mga edad mga katropa ay tama day tama pud kato sa mga conscious gud silang ngipon katropang Jazz nga kanang gusto nila ligon ilahang ngipon dakong tabang pud ato ang premium D3 coffee mix o premium D3 soft gel capsule para paliguno ng ato ang mga ngipon mga katropa.
0: Ayan no, palid kini katropa ha mismo sa diri sa studio sa XFM Davao o usab sa mga nagunang butika nga duol sa inyong nahimutangan kanang mga farmasya o gagmay baka butika duol sa inyong balay daan na mapalit katropa nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa ito ang good news o mga katropang Jobet o pinko nga dili ni mausab no, dapat good as in
1: dapat
0: good
1: gihapon
0: ang ni gihapon mga kaingsunan. Kay ubay-ubay katropang Jobet o baka dako-dako ang ikibhang ugmang adlaw sa kining ato ang rollback no kanang isa ni sa ikaduha katropang Jobet nga dako-dako nga kibhang sa pag ubos sa presyo sa petrolyo mga kaigsunan nga matud pa ugma kining adlaw so kato mga gusto magpatubil
1: paano na mo ug ayo sa mo karon mga katropa og patubil kanang ano lang
0: itulak sa kinang inyong sakyanan.
1: Ayaw sa gamitan yung mga sakyanan mga katropa ka nang ano na lang oh ugma lang ta ano ba kay baby mo tawag sa ugma lang ta baby magka biyahe ha katambay sa kadri kay ugma pa mag roll back
0: safety po nang tawag nga baby no
1: oh
0: ba nga baby yung baby man to akong sakyanan
1: baby mo nakatawag sa akong sakyanan no ugma lang ta magbiyahe kay para makatagamtam ta og dako-dako nga roll back
0: oh baby mo totoy mo di din nga baby kay mo patubil ba
1: no magpatubil dako-dako ka tropang Jazz mga katropa
0: pila ka tropang Jobet ang madidi sa atong mga baby
1: at mga baby at mga sakyanan ay tumataginting lang naman mga katropa ha pila ang kuan karon nasa 72 to 76
0: ang pinaka ubos na nakita nako is 71.50 something o 71.20
1: asa mo na dapit para tong ma
0: sa Eagle.
1: Dako gid ang Eagle og kuno kanang baba ilang presyo.
0: Wa kay siya nilupad.
1: Wala kay siya naglupad.
0: Presyo ka tropa, ubos.
1: So ang presyo karon nasa nag-range siya 71 to 76 mga katropa and good news kay sa produktong diesel mga katropa.
0: Pila.
1: Naa lang naman sa 8 pesos to 11 pesos ang posibleng rollback og mang adlaw. Kadako.
0: Maka almost tank lagi full tank ani ha
1: maka almost pa lang katropa
0: almost pa lang.
1: Almost pa lang and sa to ang gasolina mga katropa naa sa 4 pesos to 6 pesos ang rollback so kung 71 65 na lang most probably ang presyo sa to ang gasoline mga katropa and sa tong kerosene 9 pesos to 12 pesos oy dako-dako katropang Jazz ang rollback mga katropa so kini siya hopefully no magtuloy-tuloy na ni kay matud palagi sa ato ang Department of Energy kuanda ni katropang Jazz kanang effect daw ni sa
0: tong,
1: pag-open no sa peace deal sa peace US deal. And Iran mga katropa
0: pero,
1: wala pa na pirmahan no pero na sila 60 days na
0: mag-sabot or story ang tarong
1: para hingpit na siya nga mapirmahan kay daghan manggug mga considerations 11 to kabok ang ilahan
0: 14
1: no?
0: kabok tong ilang 14
1: deal ang
0: wala
1: ko
0: idea kung pila ang sa US ana pila pun sa Iran
1: basta kay 14 to siya mga katropa nga kailangan masabutan nila mahanay bago ang pirmahanay and hopefully no matuman na gyud kining peace deal sa Iran and US para mas mababa pagid nito ang presyo sa petrolyo.
0: So, kini da kong tabang kini katropa sa pagbaubos usab puho no akong somehow do wala man kay ni taas ang ato ang
1: palaliton.
0: Kini ano ba kanang plitihan.
1: Ang palaliton at some point na iuban katropa just pero ang uban nagpabilin gihapon tungod kay naay price cap.
0: Naka-price cap ng takaroon. Kani, gimonitor na sa ito ang gobyerno. Kaya ang uban lagi mo simang gihapon katropang Jobet mo nga. Kung ano gihapon mo, pataas gihapon silang kinig presyo mga kaigsunan. Hopi tani katropang nga magtuloy-tuloy niya. Kaya kung somehow mugimok na po ng US o kining Iran, nakong chance kining rollback karon
1: mabalik.
0: Kanang, kung ano ba? Kining useless lang gihapon ni mga kaigsunan. Gali, di may nga nang hingpit nga useless kay makatagamta maghihapon tag pila ka adlaw. But so far, kumbaga sayang ba? Nga kumbaga roll back karon pag human na pod sa isa ka semana mo, saka na pod.
1: Pero naiuban na no ka tropang Just, naiuban ga reklamo no kay pag price hike daw, abtik daw kayo ato ang mga gasolinahan magpa, no? Abtik ka, oy. Kanang kanu, karon pa lang announcement, nagrede na. Nagrede na sila sa
0: isa. Sa muna si Madam Katropang Sasi nga.
1: Madam, naunsa na si Madam. Nagrede na sila sa isa. Placard.
0: Alam ko bang nagtakuban raman talinig broadcaster niya kung kaoban. Asa mo ni nga sitio gika ni. So nag-andam sila.
1: Nag-ready
0: sa kining ilhang mga ano.
1: Sila mga placard.
0: O kanang ilang, I mean, price ano nila si kanang price tag nila
1: Kay pagka alas 12 impunto ang nakatropang dyan sa Kadlawon, ila na din nag-ibutang
0: ang paspas lang pag-ready
1: paspas
0: ka ito na pansin na no? Kay actually ang katong atong pangutan ni Katropang June Marata before nga pag pataas wala pa si manager buntag na wala pa si manager gihapon mga kaingsunan. Pwede mo na i-text or na-GC sila nga, muna ang itong presyuhan ay karon kay nag-rollback na. Pero diri makapatuman dahil nag-rollback kay wala pa daw sa opisina.
1: Wala pa si manager.
0: Si manager. Na ugma, ato na ipasubay usap ugma kung basin mo na po ni ang rason sa uban nga mga gas station kay ugma, rollback man mga kaingsunan, basin di makarollback kay wa pa si manager.
1: Wa pa naka-ready
0: pag-abot.
1: Si manager.
0: Ito ka tropa. Manta, kini nga, actually malipay tanong maisuna, no? Kaya kini magong petroleum prices, mga katropa mo, ni ang rason nga namo sa katanan.
1: Yes. No? Kanang, mag-domino effect siya, mga katropa. Doon na siya chain reaction tungod sa presyo sa petrolyo. Mamanggod ang ano kaning ginagamit sa tuwang transportation. Pag-transport sa mga goods,
0: logistics,
1: tanan
0: mga katropa, logistics. And, logistics and delivery, yes. Agriculture and manufacturing, o sa kining public utility vehicles, mga katropa. So, money, no? Ang isa sa kining mga rason o sa mga kaisunan nga musaka tanan. Pagka na ang katropa may mapiktuhan sa kagitanan katropa. Okay, ikaw, kisa mo po yung magdala o gini mga produkto kung hindi ka mo pato nga taas na kayo ang presyo sa petrolyo. Kisa may magnegosyo nga gusto malugi.
1: Kundi po di mo na tunlon katropang just. For example, dili na ko na i-grab. Bisag mahal na manggit kayo, saan po na ako pagbuhi?
0: Kana, mga katropa. Ayan, mga kainsyo. Good morning kay Ma'am Romilita Bagaro. Good morning katropang just and Jovet Aminao. God is good all the time. Centro from Bliss. Bago apply, God bless. Salamat kayo. Ingo pa ni Ma'am Jing, no? Na siya gibutang diri ako naman basahan noon niya taon-taon, mga katropa.
1: Okay, ang iyahang koan.
0: Si Ma'am Jing.
1: Para sa tuwang huyo na siya.
0: Tawag, pauna na mo ang gining dial. Depende sa inyong telco na kung hinay na yung telco, katropa. Among gusto yun diri mga isunan nga, mutawag mo o usab mahimamat mo na mo on air. Lahi po ito sa tuwang New Year's Peak Mountain Resort, katropa, kay... The more you comment diha sa tuang programa, mag-share, mag-isunan ang chance na agi hapon ng katropa nga makapadpadar o mapadpadar sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Yes, ginapilig hapon na siya mga katropa. Ginapilig hapon na sa tuang team and then mo na ito ginabunot matag-Biyernes pinagi ni katropang Alan.
0: Ayan. So magbalik o niya katropa. Actually, daghan na og mga... bisan si Vice President Sara Duterte katropang Jubit noon ibisita sa kining Occidental, Sarangani area katropa aron maghatag og kining ayuda. Usab tabang ganto sa tuang mga kaingsunan nga naigo in town, no? Ang epekto ani hangtod pa karong panahona sa gumikan sa kining lindog natog June 8 mga kaingsunan og karon nagpagawas sa og satellite data sa landslide tungod sa linog ang kining FELSA katropang Jobet kung kining Philippine Space Agency satellite o kining FELSA kung tawagon katropa at kining hisgutan unya mga kaigsun sa kalapad sa maong lugar doon ay mga nahagbong na markdown nga mga area na putoy area nga dili tubigan kani anton himo na nga tubigan in town mga kaisunan
1: himong lawa
0: kay ang tubig na babagan so mga sama mga effect kini katropa or epekto kini sa pagtayog natong June 8. O gusab, katropa, itong isutan o niya, no? Kining planetang daghan o bulan.
1: Kay taod-taod na katropan dyan na nagparamdam.
0: Kasi nga bulan, ng January to December, katropan nga dyan. Ito lahat klase nga kining bulan.
1: Muna ito ang subayon o niya katropan dyan. Kung unsa bagid ang planetang daghan, kanang gitawag na ito, King of Moon.
0: Ayan. Pag-usab, Agaton Gonzales. Morning, katropa. God bless always.
1: Ayan. Salamat Agaton. Kay katropang Agaton na kanunay nag-suporta sa itong
0: kailan
1: program.
0: Kailan mong katropang ni katropang Jubes?
1: Kailan ka na?
0: Ako ba ning uncle o dili?
5: Pinawa!
1: Ano ba?
0: Oh, ang iya pong, I don't know ha, kung maobani, pag i-check ni katropang Jubes o si Agaton, maobani?
1: Good morning po day kay katropang Romelita Bacaro, katropang Justin May Mamites Magliwanas.
0: Ayan, good morning. Sir Ma'am, kabalo ko kung kinsa ang nag-birthday. Di man ko pwede, kaya nakadaog naman ko. No?
1: Listening na lang ta. Salamat kayo, Ma'am Lovely con Lucernas.
0: Lista na lang daw siya, katropang Jubes.
1: Listing na lang daw siya.
0: Lista? Listening.
5: Pinawang!
1: Listening. Si katropang Ma'am Jing, pagayon katropang Sir Jasper og Miss Gandang Jubet, ala lagi ko oy, ha ha ha. Unsay ala?
0: Wala daw siya pang tawag din ngayon.
1: Ay, sayang. Oo.
0: Among gi ano, among gi kon sa mo mechanics diri ma'am. Sige lang ma'am, kay basin ko nga magkaduol lang kining ano ang date and daghan pa og kining
1: yes, daghan pag ticket.
0: Tickets di diri ta. Ano lang kadali di sa tuag ano pahirapan man mo ang makatanaw mo ani katropa karong Crocodile Park asa Crocodile Park.
1: Para ma-enjoy tanan katropang Jazz ba? Actually, na ako'y mga nakita karon no, sa social media nga nagabaligya og ticket, no? Kanang nagkuha sila, nagdaghan, nag-hoard ba unya nagabaligya. Tapos kita diri mga katropa gapanghatag tag mga ticket dali ra kaayo.
0: Nya yeah, simple lang kay
1: amo pangutana.
0: Mga katropa kisi nag-birthday karon. Presyo gito niya, magdala gito rice cooker. Ato ni sigutan niya katropa malamas bila ka mga pahinomdom oras mga higala. Alas 10, 7 na sa morning.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clair Skin Beauty Soap.

0: 10:14 katro pasok o aga panagabanuban. Good morning. Isa to ang mga ka-aisyonan ka rin, Ma'am Lia Manalaysay. Morning katropang watching and updating Sir Jasper as always. Good years, Jovet. Taas sa butongi si ato ni katropang Jovet rin. Gorgeous. Ay, sumpad rin simba ko. Ito ay, katropang Jovet, no? Magisaya to taod-taod sa kinika itong ang katropa, diribad na sa may south area mga katropa. Okay, ito pakisaran po ng basura. At least natagad na, nanay mga ginahimo mga kaisunan nga pabaagi, aron na hindi na po din taon na magproblema nga ito ang Davao City kay ginalantaw ni Bea katropa mismo sa national. No? O doon na po yung mga kauban o kasikbit rin ng mga LGU sa Mindanao nga sa Davao, usab sila nagalantaw. Nagapanaway yung mga kaigsunan. Ito, dili dumping site pero ginatapukan sa basura. Ginalabayan sa basura. Dili dumping site, dili po ni collection area pero diha gipangbutang ang basura. Ang pangutana, kinsabay ng labay diha katropang June Marata. Nasubay ba ni sa barangay? Kung nasubay man ni sa barangay, nahatagan balik sa citation ticket kining mga tabaghakan ni katropang June. Katropa na to sa balita, katropa nga June Marata. Live report. Asa ni nga barangay katropa nga June kay atong kusnito ni mga residente na katropa nga June?
1: Sa katropa nga Jans o katropa nga Jubit, kami nga nangisimutan nga area na agian tani kagahapong adlaw ba? Human kini sa doa nga agikan tani sa doa nga subyan ng katropa nga Jans. Ngayon nga, nakita mo yung nakapansin lang yun ko ba? Murag na natutukan yun ako sila pag-ayo, nadako kay Marka nga bawal maglabay ang basura, pero dito gatapok ang basura, katropang Jans. Diyan yung napita sa may mag-gugaliera. Apang sabot, asabihan nga gipangutana na ako ang isa sa nilabay. Ako maging gidoon, katropang Jans, huwag nangutana ako, eh, sir, ganun nilabay, maninudyan nga, ako isa. Ah, dito yung nilabay, kaya ganun ako gitapok. Yung ko, mo ba isa, wala, ako silang di pangutan na usap katropang Jans, matod pa, kwa haon daw ang anang gigayula ang niskutang na basura. Pero dugay-dugay ko dito, katropang Jans, kaya ako yung ipanidan, walang sigit. Abay, ang uban, una, ang uban sa baka sakyanan, baka tricycad, dito hidam ang ilahang basura, katropang Jans. So, at para sa kuwa lang, katropang Jans, ako na,
0: katropang John.
1: O nga, may dagani noong pagayo ang basura, katropang Jazz. Anton, pahidana po na po, dali kininda ko nga problema sa may tusing bayabas, katropang Jazz. Hapit na bulan, matod pa, katong agin na report na ko kada adlaw, o kada agin ako dito, katropang Jazz, nga doon ang reklamo na mga namaligya in parang pagkaw. Anton, karoon, katropang Jazz, wak pagid makuha ng aso na basura. O nga, dako ang problema, na gihambing ang taon sa itong mga kaigsunan dito pita sa may cruising bayambas. Ambot lang na nga sa diha nga dito na punta sa may turil area mismo sa turil poblasyon o ganto sa mga ilit-ilit na bahin katropang Jazz. At ito kung mapansin ito, limpyo naman. Wala na may basurahan.
0: Katropang John.
1: Yes.
0: Sa video nga ito makita karon, bawal magtapo ng basura dito. Huwag may nabasa tali ni tatay na ano? Dako kayo na katropang.
2: Sige, pero akong tanaw katropang Jazz, nilabay na lang si tatay tungod yung una, daghan naman nagtapok ang basura.
0: Somehow, no? Kumbaga, si tatay, ako malang dakpon po ninyo, daghan naman, may ako naman yung dakpon. Okay, ang area katropang John, doon ay signage bang bawal maglabay sa basura. Pero
2: dili siya collection point, dili siya dumping site.
0: Pero gibutangan, gilabayan. Kumbaga, kinis tatay ato makita sa video, pinakaulahin yung nakita na to, but so far, posible na pa yung nag-ulahi ang naglabay po katropang John.
1: Yes na pa, katropang Jazz, napagyan, nagalabay dito na mga papa pa dito ako nakita, katropang Jazz. Hilad pagod para lang sa kuha, katropang Jazz, tungod kay, dako kayong bawal. O nga, napagod tao na sa highway, nga no, dito mag-intawag, itapog po ng naso yung basura, katropang Jazz, dapat unta, dito na lang unta to sa area nga, wala bawal pagtapo ng basura.
0: Kanang butang, kanang word niya, bawal, ato na lang pulihan na nagpwede, magtapo ng basura dito. ang kumbaga, ang katod na lang nagbutang may mag-adjust katropang June ba? Naklaro mag ikayana, nga clerics kayo na katropang June, nga kanang area, dili na siya collection point, dili po na dumping site, pero nga nung kisay nag-una-una niya, o ga, kung ato nang masubay po katropang June sa barangay council mismo, sa barangay crossing Bayabas to rin, kini sila, wa ba'y nakakita ani nga barangay Tano dia mismo, o taga barangay, nga kabadlong dia, or isa ba'y nag-una-una, o labay dia hangtod kining uban, ni soon rapon katropang June.
1: Yes, katropang Jazz. Ato po nang kayo, gusto lang ako Magwapo na ko ang side ni Kapitan Herbacio, dahil pitas may bagugalyera. May isa magyud ang naasoy nga area nga itong napansin na tropang gas. O, nabaw na usab, nga ito kang Kapitan Anugnog sa may Cruising Bayabas kay matutaligid, dugay-dugay, nagilintaon ng problema nga tropang gas. Kaya, apa, natingala ko dito na pitas sa may 12 poblasyon at mapong napansin nga naraang may kakoleksyon o basura. O nga, dito gali mismo po sa Tree Public Market, ato magiging dipanitan dito, kada adlaw mo talaga ato, katropang gas, naaman din. So, ang Cruising Bayabas, o nga, dito sa may lubugan, naraang may basura, kanang garbage collector, na garbage truck, katropang gas, na ato nakita, apan diha sa may Cruising Bayabas, nga naman yung taon, eh nga, tagbulan na daw ang naasoy nga basurahan basura at tropang gas nga wak pagit in town makoleksyon. So ato na pala kinupan ugma siguro at tropang gas si Kapitan Herbacio nga kapitan sa may bagugalyera kay matod pa na adaw mukulik na basuriro anang iriyaha apan dako magukayong problema kaya dakong bawal magtapon ng basura pero dito gatapok ang basura katropang gas. Kana lang siguro katropang gas ato ang pagpanubay subay na pinausap at upong hulang buhay karon ang atong kapanahonan katropang gas karon murag nahadlok man ang adlaw medyo nilandong mabibigapita sa unay mutangan may posibilidad siguro po na di na ito matagan unya bisan niya ugmutulo na po ang mga pag-ulan diri dapita o sa ato ang area o responsibility sa may south area Mindakbayan sa Davao. Katropang mo sa balita, katropang June Marata, XFM News. Live report.
0: Much salam, katropang June Marata. Salamat kayo sa pagsubayan na katropang June. Same rin po na katropang June sa bawal tumawid.
2: Bawal tumawid.
0: Tumabok. Ayan pero tuloy, nabanggaan. Nakuha ng mga signage sa mga dons, mga bawal. Bawal tumawid dito. Pero makita nimo tumawid.
2: Nitambok.
0: Ikaw na.
2: Nitambok. Imix ka, nitambok. Nitambok.
0: Ikaw lagi na.
2: Nitambok. Muna niya, mga katropa. Kana magungkwan, katropang Diyos, kanang night time ba nga magbuot good na ay walay nakakita.
0: Walay nakakita. Ilabay na ako ni.
2: Walay nakakita. Mutabok ko dari. Anak mga katropa.
0: Pariha atong na katunang lakab ito takatropang Jubet niya sa team. Nga si nanay nagtanaw sa pika side na.
2: Happy po ito.
0: Kumbaga, nitabok siya sa dili nga tabukanan. Tapos wapag yung nagtanaw kung asa siya pabor.
2: Pabor. Kaya ang dalan, ay ang sakinan na sa iyang wala pa paigo na sa iyang wala. Pero nagtanaw siya sa tuo.
0: Pika sa nga side nagtanaw. Wala talang isabot yung taong po si nanay. For same po na ni Katropang Jubet. Kini, posible si tatay. Di po na ko na yung mabasol. Kumbaga, sabay tamat na lang po ni sa paglabay diha. Pero kinsay naguna-una diha. Or itugutan pa ni sa barangay nga mo labay diha. Nga kadakuan ng signage sa mga isosyarog. Nangabutan ni sila diha. Diba? Syarog, wag kita diha. Mutabok ka diha. O ga, alay mo kayo mo labay kag basura. Wag po kita mo tanaw Katropang Jubet. So, possible ani nga paglabay ni mo diha. Mo tanaw yung gada kung unsabay nakita ni mga signages. Pero, dako
2: siguro,
0: kayo.
2: Nakuan na lang
0: dili
2: siguro
0: po siya English, Bisaya or Tagalog po. Masabdan sa tanan mga katropa. Ang kining area, bawal. Pero, ang pika side, katropang Jubet, sa manin, yung open space ba niya?
2: Oo, murasag ka ng...
0: Kanabang walay mga structure
2: sagbutan
0: diha.
2: Sagbutan lang siya.
0: Ayan mga katropa.
2: Siguro, ang ilang una-una, darira po siguro ang bawal maglabay. Kining na ay nakabutang signage.
0: Sa tungod.
2: Sa tungod lang
0: ginya. Boundary niya. Man eh. So, pwede rati kaya lang eh. Mura ka ng bawal, umihi dito, dihagin mag-ihi.
2: Dara-rapod, bawal mano dito sa katong na-i poster. So, diri sila sa kilid.
0: Sa kilid sila, pa-mupasirit. Mga gini mga Pinoy, no? Ang asang bawal, lido katropang Jubet, no? Bawal, umihi dito, wag ipasirita din noon. Bawal mo tabog, may tabog yun din noon. Ang nindot na ibutan na ikaw katropang, ikaw na i-reverse ba? No? Labay mong basura din, pati naghanag na ng labay kasura katropang Jubet. Bitay, alas 10:23 na katropa sa itong aga panagubanuban. Inom ta katropang Jubet sa itong guest Santon Gold Coffee Mix. Salamat kay katropang Jubet.
2: Ayan, no? Speaking of mag-inom.
0: Timplahan ko ni katropang Jubet itong Santon Gold Coffee Mix.
2: Sarap.
0: Pila ka kay tutuan ang butang ani, no? Nagdugay bin ang timpla ka ganina. Mga binipisyo na ito, katropang Jubet sa kinig guest Santon Gold Coffee Mix. Yes. Labi na kamo kung gusto mo magpahayag sa inyo hang panit.
2: Mga katropa kay ang ato...
0: Mayabo in taon na diha katropang jubit ko lang na ito ang nasildo eh,
2: na siya, nadala, nadala sa ano katropang jazz ka nang sa kalami sa tuwang Zantown Gold Coffee Mix no? Yung tuwang Zantown Gold Coffee Mix manggod katropang jazz dunay mangustin chia seeds dunay turmeric moringa glutathione and collagen mga katropa so matabangan ta no tulo ka mga nagunang benepisyo mga katropa ma-fight ang fatigue ma-boost ang atuang natural energy unya ma-enhance ang atuang focus ug mental clarity mga katropa and of course masuportahan atuang daily nga wellness despite of a very busy lifestyle with just one sip mga katropa.
0: Ayan,
2: just one sure. Cup oh. Mala gitong always ginaingon stay sharp stay glowing all in one cup.
0: Stay healthy.
2: And stay healthy mga katropa.
0: All right mga kaigsoonan. Alas 10:25 katropa. Ikita mo lapas ani kay maduklan gyud sa next program ni katropa nga Jobet. Sa tong Hoyo Centro. Ayan mga kaigsoonan, tawag mo katropa kay mo hatag mig ticket katropa mismo sa Tanduway First 5 concert karong adlaw Biyernes na kana mga higala. 0969-3-0537 kinsa nag birthday karon. Happy birthday. Tawag na mo. Now na.
2: Now na. Na. Sige, na, sige. Katropa. Tawag na mo mga katropa kung kinsa nga to ang birthday boy. Nakahatag taga...
0: Birthday boy?
2: Ano? Nakahatag
0: boy.
2: Tag...
0: Boy ba na ito?
2: Birthday boy. Nakahatag na yung tag ano da. Kanang... Hint?
0: Kung boy. Kung boy. Bata pa kayo ng boy.
2: Birthday... Di na lang ko mag-tell, basig di ko
0: pwede siya kaabot nga niya. Tabagon nga baby boy.
2: Di na lang ko mag-tell, basig ma-restrict ko niya sa paniod to katropa. Tawag na mo mga katropa, kinsang nag-birthday diri sa XFM karong adlawa para makakuha ta or makaangkon ta og ato ang Tanduay First 5 ticket mga katropa. Ayan.
0: Ang iyang ring ka na mo karaan mito ang cellphone na ito pang
2: Oy, ano man, wala imuhang tawag. Tawag utro, sayang kayo. Ay, tama din ang utana si katropang Alex Kabuhayan kung asa daw makuha ang ticket, no? So, katropang Alex, diri sa station, no? Diri sa studio sa XFM Davao, makuha ang atuang ticket. Karong adlang Biyernes sa
0: Friday
2: buntag.
0: Morning.
2: Oh, Friday morning mga katropa, June 26 sa morning. Para pagkahapon, pwede na ta maginahinig aginod dito sa venue.
0: Oh, mubagtas. Paingulog.
2: Dool-dool na lang, ma. Oo, dool-dool na lang.
0: Shine Hills, then next sa Shine Hills is ako na, gining maana.
2: Na, pababa na na diya katropang dyan.
0: At least dili kay kapo yung nagbagtas. Ito ay, kumidya lang.
2: Tawag mo mga katropa, sige na sayang, kinsa to ni tawag, nag-miss ko lang lang to sa katropang Jazz.
0: Kining na-addict ka sa tuwag online, pwede mo tawag mga katropa kung dol-dol mo sa Davao Region, Davao City. Kaya mga tagdag ticket mga kaisunan sa Tanduay First 5 Concert.
2: Tama di ay ang kagahapon na kadaog katropang Jazz, si katropang Jules Pandoy sa Santa Cruz.
0: Santa Cruz.
2: Congratulations si Sir Jules. Money daw sa dripuhon sa ano sa Biyernes para kuhaon ang ticket.
0: Biyernes sir ha, dili Biyernes next week to
2: karon,
0: this week.
2: Karon na Biyernes mga katropa, June 26, June 22 naman ta, upat na lang kaadlaw no ang Tanduay First 5 Comeback Concert Tour. Walay mo tawag. Ayaw nila ng ticket. Sayon naman ta tong pangutana, oy. Happy
0: birthday! Ayan, mga kaigsoonan, no? Kisa ka aga, pwede mo tawag niya katropa gadjobet kay tagaan na tong ticket, no?
2: Tagaan na tong 1 minute.
0: One minute? Okay, 10:28 na mga katropa.
2: 10:28 na mga katropa. Sige, 1 minute mga katropa para makasulod sa tawag. Kay para makuha na to ang ticket, sayang pod kayo, no? Ang uban, gapaning kamot, makapalit og ticket sa kanang mga nagapang hoard. Kaya kini libre na mga katropa.
0: Now, dirita katropang Jubid, sa tuag at trivia, planetang daghan og bulan, kay diritsyo taon adri, no?
2: Oo, ayan mga katropa.
0: Mga pila ka kaplaneta o pila ka bulan ana nga naa sa planeta mao ang katropang Jupiter.
2: Katropang Jazz no ang atuang King of Moon na planet mga katropa na sayod ba mo? Nga ang Saturn karon ang giilang nga King of Moons mga katropa sa atuang solar system tungod kay aduna kini gamay lang man katropang Diyos.
0: Pila lang kabok bulan da katropang Jubit. Sa kining earth magani malingaw na mitag bulan-bulan na
2: isa. Oo, di ba? Isa tong bulan yan. Dako kayo malingaw na ganita. Ang Saturn mga katropa duna lang na may 292 ka mga buwan mga katropa.
0: 292? Ang lang gabi ana perti kaling hayaga.
2: Kahayag. 292 ka mga confirmed moons mga katropa ang pinakadaghan sa tanang planeta nga nadiskubrehan karon. So balikon ko, Saturn ang gitawag nato nga King of Moons kay naay 292 ka mga confirmed moons mga katropa. Ang Saturn muna katong naay ring. No, oo. Ang Saturn magud katropang Jazz, usa ni siya ka giant gas planet no nga dunay hydrogen and helium. No? So, nailhan ni siya sa iyang iconic nga kanabitawng tipik sa mga bato nga nakapalibot siya. Actually, mga bato na siya and mga ice kanang nakapalibot siya kanang ring.
0: Kanang ring niya.
2: Oo. Tungod sa iyahang kinibitawang massive collection of moons, giconsider ang Saturn as natural laboratory for studying no kung paunsa ang planet o ang moon nga mag-evolve at a time.
0: Pero kanin siya ako pangutan na katropang Jupiter bagon kung hindi mo na ako pangutan na. Same ba ni sa moon po sa kining earth or sa kalibutan nga mo kuha o kining light din ibato niya paingon sa iyang planet?
2: Actually, almost same sila katropang Diyos, no? Kung unsa ang moon nato diri, same gihapon sa moon nga naa sa Saturn. Gani, klase-klase ang mga pangalan aning ilahang moon. Naa sila yung mga
0: 292. Atong sugdan katropang Jupiter kining
2: lahi-lahi og mga pangalan. Ako gitan-aw dito, siguro ang na-provide lang sa tuwa murag na sa 20 ka mga pangalan to no. Nga dikit-dikit siya katropang Diyos ang mga moon nila. And isa day sa fun fact no sa Saturn mga katropa kay ana siya ikuan kay nabitawng di tugno kayo siya. Na siya sa around 179 degrees Celsius. No, so dili siya breathe, walay any equipment na makakaya dito.
0: Sa kabugnaw niya.
2: Sa kabugnaw niya, walay any breathable oxygen equipment na makaya dito sa Saturn. And tungod gani, grabe no kung ingon ana ka nindot sa tuwa di sa tuwang paminaw sa feeling nato mga katropa nga nay nakaadto sa isa ka moon nato. Unsa na lang ka to makaabot ta sa moon sa Saturn no ngastang daghana?
0: Oo. Ang problema kung makaabot ba ta dito?
2: Kung makaabot po ba ta dito?
0: Freezing man kayo ang
2: yes, area. Yes, grabe. Imagine, negative 179 degrees Celsius mga katropa.
0: Isag lima lang na ipadala sa Pilipinas. Asa ko ang katropang Jupit sa kalibutan para atis muhayag-hayag ta gamay dili, no?
2: Oo.
0: Na ipatungod sa Pilipinas katropang Jupit ba? aron na wala yung makurap ang kining uban mga katropang mismo. Maklaro yun ba kinsa yung mangurap dia sa ano kay hayag na kayo kongreso katropang Jupit. Ay mga isunan muna nga to ang trivia planeta daghan og bulan atong balikan katropang Jupit sa huyo.
2: Oh,
0: tawag mo agatong chance sa Sir Danny Crystal Eco maing buntag mga katropa og

0: ko dahil kining concert grounds, mga kaingsunan. Wala jud?
1: Wala jud katropang jazz. Wala jud, wala jud. Mm. Ato like, nainag-ano katropang jazz, no? Ang moon manggod dati, 2019, sa Saturn, is naara daw sa 82 moons.
0: Mm.
1: No? So, ang Jupiter na ay 79 ka moon katropang jazz. However, naginahinay siya o evolved bitang mga katropa. Early 2023, ang Jupiter, dun ay bagong 12 ka mga moon.
0: Mm.
1: So, nahimo ng 92, mas daghan compared sa Saturn. But ang Saturn na pod in late 2023, naka-additional na pod og 62 ka mga bagong moon.
0: Mm.
1: So nahimo siyang 145. Mm. In 2025, doon na po'y na-detect, no, ang sa atong international study, additional 128 ka mga irregular moons ang Saturn. Mm. Rason nga doon na sila ay total of 292 ka mga moon.
0: Ayan.
1: So naka ano sila is nag-a-add-add ang nagadugang, mga moon, no? Nagadugang. Asa ka nagigan, no?
0: Sa kalibutan, no? Isa lagi niya. Magitaonon pag yun.
1: Sa tuang Earth, mga katropa, isa ra dyan na tuang moon.
0: Hmm.
1: O niya?
0: Niya, a broadcaster pag yun ang isa. Lahit mo itong moon.
1: Lahit itong moon.
0: Lahit itong moon. Ito, katropa, 10:34 na, may sunan gumikin kay Father's Day kagahapon, katropang Jubit. Na may nag-answer diri, katropang Jubit o koan, duha, no? Ano ang taganing ticket ni?
1: Yes. Oh,
0: anami kagalanti diri mga isunan. Congratulations kay Ma'am Jing Pigarido o kay Ma'am Romelita Bacaro.
1: Wow, congratulations! Ma'am Romelita Bacaro and kay Ma'am
0: Jing Pigarido. Karon si katropang Ronnie Bricks Flores. Mm-hmm. Ayan, congratulations. So, Ma'am Romelita Bacaro o si Ma'am Jing Pigarido. Doon na mo itagduha-duha.
1: Nitubag ba naman tayo tubag nga na dawat sa online.
0: Sa online.
1: So, since di naman nakatawag, pero abdik ilang pagtubag, mga katropa, manghatag niya pong tag-ticket. So,
0: anami ka dali, istoryahon din mga kaisunan.
1: Si Ma'am Jing Pegarido, doon ay makuha nga duha ka-ticket. Si Ma'am Romelita Bacaro, doon na po'y duha ka mga tickets. Congratulations! Magkita-kita ta sa Tanduay First 5 Concert, mga katropa. Kuhain yung ticket diri sa XFM Davao and i-comment ang name, no, kay para ma-note sa tuang sexy-tary. And di ay, bago na to malimtan, katropang Jazz, kita mismo personally mag-greet og happy-happy birthday, katropang Bricks Flores.
2: Happy-happy birthday,
1: no? Og we hope ngayon mo i-celebrate mong adlaw ang natawag karon nga young and healthy.
0: Oh, gitawag ba katropang Bricks ni katropang Javitog Boy?
1: Baby boy.
0: Sige lang kay unya gyud di mata ka ilahi dito.
1: Ato jud na paano katropang Jazz.
0: Katropang Javit ang mga buffet ang imo pack lunch ko. Bitaw ka Sir Bricks Flores, good morning og happy birthday sa imo ada. Og sa mga kwan kining stay healthy.
1: Yes, stay healthy and pogi katropang Jazz.
0: Katropa, mubanas ni madugay ang programang Rated PG, pampagana, pampag-good vibes sa inyo, ha? Kauban si DJ, kisa ni katropang Jube?
1: Sexy! Sassy!
0: Sabi na. Ano ginilabay?
1: Ay, ganina ra, mga half-half sa program.
0: Ayan, mga katropa. Ako sa mga balita, information, update, bisita tayo mga page.
1: XFM Davao, Katropa Digital, ang atong Centro Media Facebook page. Ang atong YouTube channel, Katropa Digital.
0: Alas 12 po doon niya, Katropa, ang XFM News Nationwide. Ito magkauban ng XFM Mega Manila. Og manapun po, Katropa, salamat sa pagiguban, pagigunong, pagig... Pagkabildo sa ito, o pagigduyog sa kining programa sa Centro Gikanalas 9, ang tuding orasa, salamat sa puwersa. Sa ngalan sa Ketibok Aga Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyobos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsya sa programa sa Centro.
1: Kamatuoran ang Sandigan.
3: Centro.
0: Alas 10:37 na sa morning.
3: XFM.
1: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
3: Long have we waited. Tanduay First 5. Zach Tabudlo.
6: Flo G.
3: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
3: And Kamikaze.
6: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
3: Tanduay First 5.
6: Brought to you by Tanduay,
3: the world's number one rum.
6: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
3: Visit the Tanduay First 5 official Facebook page for more details.
6: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
3: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
7: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.

0: Ba, kaya purok banana. Kanang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Doktor sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
1: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon jug kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
17: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Magkakaon lagi taong lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
22: XFM.
23: Kaklarek sana!
21: Exciting!
24: Rated PG!
25: Susunod na programa ay Rated PG.
26: Puro greeting! Oh! Oh!

0: 89.1 XFM Davao.
1: Lagi
0: Katropa mo. Exciting. Hello mga katropa, maayong buntay. Isang napakaganda at maaliwalas na napakagandang morning mga katropa. Kamusta? Kamusta ang ating kalagayan? Alam mga katropa, today is Monday. Lunas na lunas. Siyempre mga katropa, sugda na sad nato ang atuang simana nga malipayon. Thankful kita katropa kay ni matatanga guwapa. Matatanga guwapo, baskog. O siyempre ni matatanga way gibati ng mga sakit. Mga katropa, ako inyong kaubay na sa pipila ka oras karong buntaga. Ang sasi o sweet. Kaya inyong makauban sa kahanginan mga katropa, way lain. Why lain mga katropa?
2: Pampa good vibes, kauban si Sexy Sassy, rated PG.
0: Oh! Yes mga katropa! Maghatag-itag kalingaw, kasadya. And syempre mga katropa, pampa good vibes! Pampa wala sa kalaan. And syempre mga katropa, puro greetings! Oh! Pampagahi sa mga nahumok na diha mga katropa kay wagi masamasang mga gugma. Nang wala gid gi kanang-kaning wagid gitagad ang imong kuan di pasagdan ra jud ka. Murag makaingon tanga sa man yo. Mura magkami nga murag dili. Mga katropa, pwede mo mo text sa tuang text line ha or mo tawag mga katropa para sa inyo mga panuwagay. Song request, greetings. At syempre, tubago na nga ito ang mga patag na karong buntaga. Mga katropa, 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. And syempre, unya na mutawag katropa, ha? Lapag ganita kabuhagay sa ito ang patag na mutawag na yun. Harsh mga kayo, eh. Inay-inay lang. Bawad yun ay lami mga katropa ka ng kalit-kaliton. Dapat, ano, dadaan ka muna sa proseso. Pinawa! May thrilling, oy. Kamuha inyong minahuna, ha? Mga katropa, live kita no sa tuwang Facebook page. Ayan, napaitaala nga XFM Davao. Makita niyo diha mga katropa nga tuwang kaaniyag karong buntaga. Magwa pa kita sa ilang screen, oy. Hindi basta-basta, oy. Nang makaingon ko, may pagpermi na lang kung mag-live. Kaya guwapa kayo doon yung asilo, oy. Mga katropa, ay mog problema diha, no? Ay masigig kaguol sa mga problema. Ayaw kalimot, smile puta panalag siya. Pampawala sa kakapoy. Pampawala sa stress. Good vibes, usa kita katropa. Siyempre, ay mo sibat iya katropa, ay mo gawa. Balik pa si Sexy Sassy mga katropa. Para sa tuwang mga patag na, siyempre sa inyo mga greetings karong buntaga. Hindi lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga napunturan dabaw din. Pero akong kreatin yung taas. Akong ihi, isol ko pag-ihi, kudog putol. May gabi nyo nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Kung sa pag-ihi, okay ra kayo. Pero wala ko kreatin, in 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yesko. Pero hindi mo kayo natabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, gipakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
10: Taklarex sana.
11: Exciting!
12: XFM.
13: Taklarex sana.
11: Exciting!
14: Rated PG.

0: Sexy Sassy sa Rated PG. PG. Oras mga katropa, ganap na ang alas 11, just na sa Kabuntagon. Alright mga katropa, ang oras atod ka nato sa Turbo. Mga katropa, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligoy ng inyuhang relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Baka nindot sa mga sunata ni Sassy, oy.
1: Pinawag!
0: Makahinumdam daw sila mga utang katropa.
1: Aya!
0: Mahinumdumi lang sagod.
1: Aya!
0: Ayaw lang sa biyari.
1: Pinawag!
0: Hello mga katropa, welcome back sa itong programa
2: Rated PG.
0: Yes mga katropa, kamusta inyo ang Adlong Lunes? Adlong Lunes mga katropa, today is June 22, 2026. Happy birthday sa mga nag-birthday dihan noon. And syempre, happy birthday sa tuang katropa diri sa XFM Davao, si katropang Brix Flores. Happy birthday! And happy birthday katropa. Diba, hopefully more and more years to come. Kauban ang pamilya. Kauban ang mga mahal sa kinabuhi with healthy kanunay ang panglawas. Happy birthday! And syempre sa mga katropa po nato dihanong nagsaulog sila mga anibersaryo. Sila mga mensury. Congratulations! Stay strong mga katropa para mas mulig on pagyod ang relasyon. And siyempre, igrit na to ang mga viewers nga nagtuki-tuki na gisa to ang kagwapa karon. Ayan maayong buntag, Martina Navarez. Good morning DJ, hello good morning. Good morning DJ Sexy Sassy ug sa tanang suking tigpaminaw. God is good all the time mga katropa. From Jinga Pigarido. Good morning DJ, pa-request po ng Mahal Pa Rin Kita by Rockstar. Sana all, mahal pa rin. Watching from Kalinan, Davao City. Naminaw ko dai. Hello.
1: Pinawa.
0: Di ba yung mga pangalan? Di ba na ako mabazaw? Good morning. Let's go.
1: Pinawa.
0: Dali, dito siya pindot.
1: Pinawa.
0: Good morning. Always watching your live. Oh, no. Shoutout din na side. God bless always. Hello Agaton Gonzalez. Maayong good morning DJ. Pa-request DJ Bakit Ba by JR. Thanks and more power. Hi Rex. Maayong hapon. Napigil ka move on sa hapon. Pero gamay na lang mga katropa, ma-move on na taan ng word nga maayong hapon. Di na to dugayon mga katropa, ato ng ibuhagay para at least makapaguna-huna pud mo diha mga katropa, no. Taas pang panahon para makahuna-huna mo mga katropa. Para di mo mabitin sa oras. Pero guwapo kay ko diha silang live. Oy, no sa mani. Oy. Mo na giningon mga katropa nga in love sa self. Alright mga katropa, ato na nga ipabuhagay ang atuang patag na karong buntaga. Unsay butang nga musulod nga gahi ug mugawas nga humo. Mga katropa, unsang butanga ang musulod nga gahi mugawas nga humo.
1: Pinawa!
0: Dari na itong masukod mga katropa kung unsa dyan ka, ka-creative inyo ang mga panghuna-huna, no? May mga katropa, another. Atong uliton para mas madunggan dyan nila mga katropa, no? Unsay butang nga musulod na gahi, gawas nga humog. Mga katropa, pwede mong mutawag mo text sa ito ang hotline 0969-333-0537. Ano siyempre sa mga katropa na ito dihano sa ito ang Facebook Live. Paunhanay lang mga katropa o comment. And siyempre kung kinsa itong nakaunag comment mo, ito'y mo daog. Ayan mga katropa, ang ito ang ticket nga ihatag if ever ikaw makadaog. Free ticket mga katropa sa konsierto. Siyempre, sponsored by Tandoy First 5. Ana ang ato ang mga performer, mga katropa. I know idol mo ni sila. Like Paroque ni Edgar. Kamikaze, December Avenue, Floji, and Zach Tabudlo, mga katropa. Yes, ang konsyerto is located at Davao, Crocodile Park, and Zoo. This coming June 26 na yan, mga katropa. This coming Friday. Yes, pila na lang yung katulugan. Maambak-ambak na good sila. Yan sa mga taga-Davao diyan, no? This is the right time na mag-enjoy po tapanalag siya. Hindi kaya sige tag-mugot, yes, Daplin. Sige tag-hinuktok diyan. Again, mga katropa, ato ang ulito na atong patag na unsay butang, musulod nga gahi, mugawas nga humog. Taganta mo glo, mga katropa, para at least di mo mag-sakit ang ulo diyan. Sige, guna-una sa mga nisay. Ayan mga katropa, taganta mo glo, kini siya. Hindi siya pwedeng tunlon.
1: Pinawa!
0: Kaya bad siya kung tunlon mga katropa. Pero pwede din mo siyang kalingawan. Ayan, pwede din mo siyang kalingawan while ikaw busy.
1: Pinawa!
0: Pwede po siyang stress reliever. Pampawala sa kakapoy. Devon.
1: Pinawa!
0: Ang atong hotline mga katropa 0969-333-0537. And syempre mga katropa, we have another tagline, no? Diba, if ever mo tawag mong katropa, maingon ko katropa mo, matubag mong exciting! Diba? Karang mga katropa, maingon ko mga katropa or katropa, klaro ba? Tapos matubag kag kaklarix, ana? Ano ba? Once again, mga katropa, kung maingon ko, katropa, klaro ba? Then maingon ka, kaklarik siya na? Alright, I'm watching from CDO, pero taga Panabo ko, idol. Biyahe ko, diri idol, shout out sa tanang taga Davao. Hi, Makoy! Good morning! And ingon pa si Jing. Jing Pagarido. Ako alang kay Bugas DJ. Bugas-bugas si Gidia.
1: Pinawa!
0: Ingon si Embet Abiliana Ice. Weh. Kabug na ba siya Ice? Weh.
1: Pinawa!
0: Again mga katropa, unsa kining butang. So I give up. Nga musulod nga gahi. Gawas nga humor. Pwede siya nga imong usap-usapon. Pero bawal ni mo yung siyang tunlon mga katropa kay murag isod juga ini siya.
1: Pinawa!
0: Ana sila bad nga tunlon. Dapat imulan dyan ng kalingawan.
1: Pinawa!
0: Alright mga katropa, alas 11:19 na sa Kabuntagon. Mga katropa, ang oras sa tugan nato sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes sa pamagitan or sa paagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold. Kaya nakukining tabang sa pag-minus sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, support health. Mga katropa, paunhanay og tubag sa ato ang pangutana. Ang makaunang makachamba mo o'y makakuha og free ticket sa konsierto. Sponsored by Tandoy First 5. Alright mga katropa, ay maghawa sa inyong lingkuran, ay maghawa sa inyong posisyon. Kung may higit pang mga gawin doyan. Kaya mabalik pa ka itong programang
2: Rated PG.
0: Hindi lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo. Exciting.

0: That was a great song yung mga katropa. Hanggang dito na lang. By Jaya. Hanggang dito na lang ba talaga? Isod kay katropa ka nang ipugos pag hindi mo yung kagalingon sa taong wa naganahin sa imuhan. Mas may nang wala kaysa na ang amurag wala. Relapse ata kadali mga katropa. Wa mo kasagang naliog. Oh, ingan pa si Rex, maudyo DJ. Oy. Ganjud ang mga ingunana, mga katropa. Ano ka ng sitwasyon nga? Kanagaling, uhaw ka sa iyang pagigugma. Ginapugos ni mo imong kagalingan sa iya. Ginabuhat imong tanayin. Para lang, ilove kag balik. Wa man yun. Isabang saon. Ito na lang. Ingan pa si Rex, luoy nga luod. Pinawa! Wawa namang bibi na. Alright mga katropa, alas 11:42 na sa kabuntagon sa kaudtuhan. Udto na gid katropa. Hindi na gilimpugan kay alas 11 naman. Ang kauna sa mga wag higugma. Ting kauna sa mga wala gilove ug balik. Kauna diha katropa kay lisod ko ining mapasmo tano pag ito love life. Iba nga butom pag ito pasmo pag ito. Kaloy. Loy nga lod. Kaon aron kusgan biyaan. Grabe naman uy. Alright mga katropa, 11:43. Yan sa mga katropa na to diyan ang nagapaminaw. Shout out. Kaon na mo diha katropa, kalisod ka ining mapasmutan. Unsaon na lang. Magluyaw niya to, nigbiyaan. Alright, shout out lang po sa ating listener from Tagum. Yan, shout out kay Rian. Ay, Mami Rin, no? Mami Rin di ay. Sorry. Hi, Mami or Nami Rin. Yan, naminaw siya karon sa Tagum City. Hello po. Mayong udto. Naniudto na ba si Nami Rin? Paniudto na diha katropa kay Bulag Biyaan Kusgan. Joke lang ha. Sige mang lolo niya kadiha katropa. Anyway, shout out sad sa tuang mga katropa nung naminaw sa ilang mga radyo. Eh, doot dyan ilang mga dalunggan or madunggan dyan ilang kamaturan kung giyon siya gyud sa pag-inuang. Mga katropa, tawag na mo sa tuang hotline 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Siyempre, i-prioritize na to ang mga manawag. Action na louder than words. Tama ba? Murag na pass mo naman yung sasi ay. Alright mga katropa no, natay mga katropa din nga nag-comment sa ato ang comment section. Mga katropa, i-share and follow po ang ato ang Facebook page para mga updated mo sa mga balita o impormasyon na ito na mo sa inyo adlaw-adlaw. And syempre para updated ka sa mga grasya nga mong i-share sa inyo. Ana na siya. Mga katropa no, 0969-333-0537. Atong ulito ng atuang patag na. Ayan mga katropa, unsay butang nga musulod nga gahi mugawas nga humor. We have caller from 458. Hello, good morning. Ayu. Mayong udto.
1: Amay, buta na lang ako mamba.
0: Uy. Unsa man, mutubag ka sa among pangutana?
1: Oo.
0: Okay. O sige, kinsa niyog taga-asa?
1: Taga Tagamaan, ma'am.
0: Ah, Tagamaan.
1: Ni Alex na sa bayan.
0: Ah, ay, nakadaog na ba ka, sir?
1: Oo, oh, asa ganyan.
2: Pinawa! Ah,
0: nakadaog naman dahil si sir. Okay, sa Shrine Hills po, sir. Opo. Sige, abinahog mo to bag, sir. Nakadaog naman di ay ko.
2: Pinawa!
0: Okay, thank you. Si ano di ay ito, nakadaog siya.
2: Pinawa!
0: Nakadaog naman di ito siya. Okay, next tayo katropa no sa mga wapa nakadaog. Tubag na mo sa mga wala. Patagaan na itong chance. Hindi na ito balik-balikon ang kapila na gitagaan og chance.
2: Pinawa!
0: Wala na hurot ang chance. Hi, good morning! Magandang umaga po. Kasing ganda ni DJ Sassy.
2: Pinawa!
0: Amo mag-inainto-into. Yung lang gid ko ba? Agan mga katropa, unsay, butang, amo sulod nga gahi. Mugawas nga humoy. Kini mga katropa, kanang makaingunta nga. Makawala gini siya pod og stress. Makatabang po di siya nga ikaw malingaw. Usually nagabuhat ani mga lalaki. Usually nagabuhat ani mga katropa mga lalaki jud. Based on my observation. Sa akong nakita. Yung kadalasan yung lalaki yung nagabuhat ani mga katropa, no? Or ang nagagamit ani or ginakuan nila. Ginatambling-tambling nila ba? Unsay butang nga musulod nga gahi, mugawas nga humor. Unsa na siya? Mga katropa. Bisag-asa na siya makita mga katropa. Bisag-asa na siya makita, bisag di kaganahan, pero... Og na ay mo offer sa imo ganahan na lang ka.
2: Pinawa.
0: I'm watching from Basta Beauty Salon at Martina Crossing, Martina or Matina Crossing in front Center Point Plaza. Yes. Ayan, si Ma'am Paraluman Alvar. Thank you so much, ay muang stars. Nag-send na po siya star ka, tropa. Thank you. Grabe, gid kabutan ni Ma'am. Ay. Kaningon pa nga itong mga katropa, diri kay asa ko alang kay Bugas DJ Sassy. Bugas daw iya. Bugas iyan to ba? Ngayon pa ni Embed Ice. Ice or ice drop? Bubble gum? Refrigerator? Hi, Randy Santina, si Lupo. Ayan, maayong auto diha sa inyo ang tanay. Ayan, Christian White Vigulay. Hello, katropang Christian. DJ watching from Gapalong LGU. Hi po. Ano, Baranalan Janelle. Maayong auto diha sa mga katropa na niyod to na baka diha. Niyod to na diha, kaya bulag biyaan ko sugan.
2: Pinawa!
0: Ana man nakatropa, pokus ganay raman na siya. At least di tayo magluya kung biyaan ta, diba? Pokus ganay himsugi hapo eh. Alright, sa mga wapa naka-follow mga katropa, i-follow po ang ato ang Facebook page. Ayan, i-search, ipaitalan diyan mga katropa ang XFM Davao. Ayan, in-follow. Yan sa mga katropa na itong hinig o lingaw-lingaw. Sadya-sadya mga katropa, this is the right time para maglingaw-lingaw kawan ng barkada ang mahal sa kinabuhi. Ang konsyerto sponsored by Tanduay First Files. Ato mga performer mga katropa, Paroke ni Edgar Kamikaze, December Avenue, Low G and Zach Tabudlo. And ang konsyerto yan sa Crocodile Park and Zoo Davao City mga katropa, this coming June 26 mga katropa, this Friday po yan. Ara sa Pilipinas 11:51 and the Hinoin. Ang oras sa tagpian nato sa Vision Explies. Mga katropa, ang Vision Explies, dito yung pag-imo alang sa mata. Aduna epektibong potent, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang. Aron malikayan ang mga malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, terijomo, o guban pang sakit sa mata. Vision Explies, mapalit sa mga butika. Mga katropa, stay put and standby sa itong pagbalik atong i-announce kung kinsa ang nakatubag o tama. Dini lamang sa 89.1 XFM. Davao. Katropa mo, exciting.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:58 na sa Kabuntagoy. Nakatropang oras sa Tugkanatan, Santon Plus, si Cofemex. Ato na yung mangustine, malunggay leaves o soya bean, na Santon Plus Cofemex. Kapi na, kamot pa. Alright, mga katropa, welcome, welcome back sa itong programang
1: Rated BG.
0: Mga katropa, isang napakainit na tanghali. Sa mga katropa na ito, maing paghungit-hungit sa inyong paniudto diha noon. Sa mga katropa na ito, sa mga drivers out there. Yan tanaw sa dalan dili sa dughan. Ginahinay lang sa pagpadagay. Naman ay ginigang mga katropa, bahalag hinay at least kanunay. At least, mabutang 50 lang. Oh. Ang nervous mga katropa, di mabayaran. Kaya broken ka na yun, naka... Alright mga katropa, wala kita igong oras nun. Ayan, so far... Wa may nitubag sa tawag katropa. Ato ang liliun atong bukikion sa ato ang comment section. So far natin nakita din nga tama. And the una siyang ni comment sa tama nga tubag. Which is kinsa siya. Yan sa itong patag na mga katropa, unsay butang nga musulod nga gahi mo gawas nga humor. Murag sayon-sayon rin ginin siya katropa, no? Sayon rin kainin siya kaikaw, ginabuhat man po ni Nemo. Which is ang tubag katropa ay... chewing gum or bubble gum. Okay, sayon na una. Congratulations! Kay Agaton Gonzalez. Congratulations! Congratulations katropang Agaton Gonzalez. Ayan ang imuhang ticket at duwalan dire or kuhalan dire sa tuwang istasyon this coming June 26, this Friday na po yan. Mga katropa, daghang salamat ug manasada, same station, same program at same DJ. Sa ngalan sa tong station manager, Jasper Magonsha, isa kaubanan nato dire sa XFM Davao. Ayan sa tong master control by Royce. Thank you so much. Mga katropa, kinis si Sexy Sassy ka nag-ingon, amping kanunay. Halong kanunay. Kaya ganun po yung mga katropa, daghan jud ug pagsulay. Bye-bye! Mayong pagpaniudto.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Exciting time, katropa, alas 12.
6: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Russia, posibleng maging regular oil supply source na ng Pilipinas.
7: Ikalawang araw ng pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy. Attorney Benjamin Tolosa Jr. ipinakilala bilang isa sa mga legal spokesperson ng prosecution team.
5: No work, no pay para po sa matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong.
7: Mga bagong ebidensya sa COVID-19 funds case kinuwestiyon.
5: Motion for reconsideration naman sa PhilHealth funds transfer case. Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto.
7: Dengue cases bumaba ng 56% sa unang limang buwan ng 2026.
4: Case.
5: Palitang regional tayo, katropa. Pangulong Marcos nasa Cebu para siya sa atin ang mga pangunahing proyekto ng gobyerno.
7: Sa balitang international, peace talk ng US at Iran nagpapatuloy sa Switzerland sa gitna ng tensyon sa Middle East.
5: Showbiz, katropa Ian De Leon, sinagot po ang mga pahayag ni Lot-Lot tungkol sa mana at legacy ni Nora Unur.
7: Sa balitang sports, silang pamilyar at bagong import sa sabak sa PBA Governor's Cup.
5: At sa balitang extra, mamaya katropa, yung pong Bangon, Mindanao, relief operation ng XFM Network ng Gatid ng Pag-asa para po sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Abangan nyo rin po yung breaking news mamaya katropa. Meron pong shooting incident sa isang lokal na paaralan dyan sa Tacloban.
6: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
5: Alanghalian po tayo ngayon ng Lunes katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
5: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news, sa balitang ito, si katropang Regina Barrete ng XFM Tacloban.
6: Live report! Report!
5: Katropang Reggie.
8: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga, ng umaga, na dalawang biktima na sa loob ng paaralan, nakita natin na Katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaghinalaan ay mga estudyante din. So ating napag-alaman na Katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect na nadakip, yung isang suspect nag-surrender. Okay. Mga minor di edad.
5: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
8: Yes, correct. Yan, tama-tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
5: Okay.
8: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng paralan.
5: Tapos,
8: yung namatay sa loob ng classroom.
5: Ilan yung namatay initially na confirm na rin, Katropang Reggie?
8: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
5: Apo.
8: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo, parang kuwan pa. Pero ang sigurado natin na Katropa Buddy, dalawa yung nakita natin.
5: Based
8: yung mga picture na ipinakita natin.
5: Okay.
8: Yung isa, iniimbestigahan pa natin, atin pang aming susunurin dito sa Tropa Buddy.
5: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang nai-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
8: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
5: Mm-hmm.
8: Yung nalaman lang natin na Katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, tatlo yung wounded. Dalawa ang patay.
5: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
8: Confirm na yan na Katropa Buddy.
5: Okay.
8: Pero ngayon patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old, may nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paaralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
5: Okay.
8: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paaralan.
5: Ang suspect ay isa lang, katropang Reggie?
8: Dalawa. Sir. Dalawa, sir.
5: Okay.
8: May dalawa.
5: Nakuha kaming information ditong binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years
8: yan,
5: old.
8: Based yan, sir, sa spot report.
5: Okay,
8: sa spot report na binigay sa atin.
5: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
8: Kamagin, sir.
5: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang nailagay sa spa... Anong pa ito? Itong isang binabanggit na suspect, itong 15 years old na ito, may isa pang nadagdag?
8: Wala na sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
5: Okay, sige.
8: Yung isa, na nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation na dakip. Yung isa, pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha nating information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
5: Okay. SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to, kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
8: First time ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time ito na nangyari, na noong mga unang panahon, wala talagang ganito. Parang parihan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
5: Kaya nga.
8: Yes, anyway, kung ano man yung mga update,
5: sige,
8: sa Research World, ay ating ibibigay sa inyo.
5: Maraming salamat,
8: okay,
5: Reggie.
8: Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
4: Breaking News.
5: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abahan nyo rin po yung mga follow-up pa na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na makahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ng Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Paulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
4: XFM News Nationwide.
7: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
4: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Live report.
9: Report. Pinasinayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irrigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
10: XFM News Nationwide.
7: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang 2nd araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House o ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
10: XFM News Nationwide.
11: Nagpahayag ng pagtutulay ng civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Jesus Cudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Cudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court, dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panpilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa ring pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
10: XFM News Nationwide.
7: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, statesmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Iginiit niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng lehislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
10: XFM News Nationwide.
11: Isinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sakop ng panukalang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban, habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ng sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban na walang tamang pahintulot dahil saan ay nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Higit pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
10: XFM News Nationwide.
7: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
10: XFM News Nationwide.
11: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnay ang reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury noong kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya, mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
10: XFM News Nationwide.
7: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na Community Cleanup Drive at ang kampanyang 40s, Taob, Taktak, Tuyo, Takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
10: XFM News Nationwide.
11: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle Head Coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
10: XFM News Nationwide.
7: Nagpatupad ng mas maigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
10: XFM News Nationwide.
11: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
10: Live report.
12: Isipin ang diwan ng Department of Education o DepEd ang ika-128 anibersaryo nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang signong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayong komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kawani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Regional.
11: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa.
6: Breaking news.
11: Inulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po, ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman, at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga paunang project ng gobyerno. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
13: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa serye ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Kantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan ang matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ng programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahihirap pa sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa pagbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
7: Isa sa 3 mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
14: Sugatan, ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tomarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Eda Garap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Pedi Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, naman. Mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga kasamahan ng biktima sa gabay dagat lalo na kay Mayor Pedi dahil napakalaking tulong ng Sea Ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
11: Samantala, katropa, sikat na radio anchorman dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Rojas City, Capiz.
15: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias o mas kilala sa tawag na Papang Jay sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Rojas City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril na mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente na recover sa pinangyarihan ng krimen, ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapias. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
7: Obispo, pare at mga aktivista ang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
16: Live report.
17: Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Cebu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Cebu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
16: XFM News Nationwide Weather Update.
11: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer, silangan po ng Tugigaraw City. Kung saan taglay ang lakas ng hangin, aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos, pangaluran, hilagang kaluran, sa bilis na 30 kilometer per hour.
7: Katropang Brian, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
11: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw habang localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
7: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
11: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
18: Balitang International.
11: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasa magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula na negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
19: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C

0: ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Hatid po sa atin to ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Magbabalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sina Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Bangon Mindanao Relief Operation ang XFM Network na gatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensa.
1: Live Report!
4: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang atiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes to Health Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakusakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang biniyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumaltay at Arnel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
5: Actually, nahimaw rapod ming tulay, ani, no? Dagang kong nag-contribute, yun, nanawagad ni sa pinagi sa radyo, so ubay-ubay po na nag-attack.
6: Isip pagtubag sa panginahanglan nun, ni Amidiri, utabang, minautunta nga, huli ni makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
4: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang ating pang-Lunes edisyon ng XFM News Nationwide, June 22, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang number one supplement na pwede po ninyong mabili sa market ngayon sa mga butika at mga parmasya. Our very own Santong Plus Gold at ang iba pang mga produkto ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na benepisyo. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, at isa rin pong expert on air, atin pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga FB Live viewer, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadalan ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, ha? Huwag pong magkatubili na magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ganoon na rin, Doc, sa lahat ng mga viewers po natin sa ating pong FB live streaming. Nakalive po tayo ngayon sa ating pong official FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? Ganoon rin sa ating pong 99.5 XFM Mega Manila. Ay nakalive po tayo, ha? Malusog na pakinig at happy watching sa lahat ng mga viewers po natin. At huwag kalimutan, Doc, ang atin pong parigalo, hatid na regalo ng Yes to Health para sa atin pong mga kababayan.
1: At siyempre, doon sa parigalo natin, simple lang po ang gagawin natin, i-follow lang yung ating page, i-share yung ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit po ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaways.
0: You know, malay niyo po mga katropa, mamaya kayo ang maswerte na mapili po natin, ha? Kaya i-comment ang mga good experiences ninyo. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health and also share our Facebook live streaming, mga kaibigan, ha? At mamaya, pipili po tayo, ha, ng maswerte na mareregaluhan natin. So mga kabayan, na gusto makasubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan ang ating po mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan matatagpuan. Ay pwede yung pagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, ha? Pwede rin maka-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa, pwede po kayong pwede po kayong makabili ng ating mga produkto sa Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita po sa atin pong clinic. Lalo na po kung kayo po ay senior citizen.
0: Yan.
1: Kung senior citizen po kayo, ay talagang automatic yan pag sa Yes to Health Wellness Clinic. At kung kayo po ay magpapakonsulta sa ating mga naturopath at doon bibili ng mga supplement, meron din po kayong discount. At pwede pa kayong mag-avail ng ating mga healthy modalities mula po sa Yes to Health, yung ating po mga biozapper therapy, yung ating mga nutritional therapy, detoxification, at iba pa. Ano pwede po ninyong i-avail at itanong sa ating mga konsultan. Ang kagandahan, marami tayong mga modalities na kumbaga ay malaking tulong. Especially yung ating pong mga nutritional therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy. Meron pang isa, yung Naturotrad. Napakagandang modality po niyan, mga katropa, na pwede niyong puntahan sa Yes to Health Clinic.
0: You know, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na gusto makasubok ng ating po mga services at mga programs na ino-offer ng Yes to Health, bisitahan niyo po, puntahan niyo ang mga clinic natin, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Southbound Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Southbound. Kaya pag Southbound Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Southbound Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang napakasarap na kape na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay ng lakas at lusog sa atin pong pangangatawan. Dahil sa mga sangkap po nito, ha, primarily, meron po itong Santone, meron din itong Moringa, plus meron po itong mga isoflavones galing po sa soya as the main ingredients ng atin pong Santone Plus Coffee Mix. Napakasarap na, Doc. Very beneficial pa sa atin pong pangangatawan, ha. Yan ang isa sa mga kape ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy. At meron din tayo, Doc, Santone Gold Coffee Mix.
1: Yan.
0: Isa rin napakasarap na kape, ha. Na mas in-enhanced at gold na gold talaga ang lasa.
1: Oh, kasi lalo na kaya nga gold, kasi commonly, pag umiedad na tayo, especially dun sa mga 40, 50 hanggang pataas, ano, eh marami na rin problema sa mga kasukasuan,
0: yan,
1: sa ating skin at iba pang mga concern sa ating katawan. Na doon sa Santone Gold Coffee Mix, inilagay naman yung mga importanteng ingredients na makatutulong naman sa mga ganong kondisyon.
0: Tama.
1: O katulad halimbawa ng paghina ng kasukasuan, eh meron siyang collagen sa pang problema na may kinalaman sa antioxidant. Meron siyang glutathione at limang herbal ingredients na talagang napakaganda at subok para makatulong sa ating kalusugan.
0: So mga gusto mong makasubok ng atin pong mga healthy coffee, ay pwede mabilihan, ha, sa ating pong mga leading drugstores nationwide. Ganyan na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ha. So mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong ha. Text lang yan sa ating po numero. Ate po, text line 0969-609-6545. At pag-uusapan po muli natin doon ang isa sa napakahalaga na dapat magkaroon din ng kaalaman ang ating mga kababayan, no? At ito rin doon ay isa sa mga sangkap na nandyan sa ating pong Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Itong functions ng collagen sa ating pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: Lagi natin na ba napapakinggan, lagi natin naririnig ang collagen, lalo na pag pinag-uusapan itong mga cosmetics or yung mga pang-enhanced ng ating pong beauty, ng ating look. Nandiyan yan, nakalagay lagi, Dok, ano? Ang ingredients na collagen. Ano nga ba, Dok, ang functions ng collagen sa katawan natin? At ano yung kanya pong ginagawa sa atin pong pangangatawan? Ano rin yung problema pagka nagkukulang na ng collagen ang katawan po ng isang tao?
1: Ayan, actually, yung collagen, isa ito sa maituturing natin na pinakang mahalagang sangkap ng katawan or isang mahalagang parte, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong collagen, ito yung tinuturing na most abundant protein in our body. Okay? Nasa 30% ng ating total protein content ng katawan ay composed of collagen. O, nagsisilbi siyang primary structural component ng ating mga connective tissues na nagkukonekta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, katulad ng ating pong balat o katulad ng buto natin. And also, yung mga importanteng parte ng ating mga daloy, yung ating mga ano, mga hugpungan. O katulad ng ating mga tendons, yung ating mga ligaments, o lipid. Ganon din yung ating daloy ng dugo, yung blood vessel. Napaka-importante ng collagen. Kasi kung walang collagen, rurupok yung ating daluyan po ng dugo at yung mga organs natin sa ating katawan. No?
0: Mm-hmm.
1: Parang isipin mo na lang na ang collagen ay isang glue. Yan yung description. Ano? Na nag-stick together sa mga very important particles o parts na ating sistema.
0: Mm-hmm.
1: So, itong collagen is composed of amino acid, yung glycine, proline, and hydroxyproline. Ano? Proline. Na ito ay, pag nagsama-sama, it can create a very tough material called collagen. So, itong mga, itong collagen is triple helix, ang kanyang structure sa molecular structure niya. Kaya talaga matibay siya kung titingnan ang mga pag-aaral.
0: Para mas higit, Dok, na manawa ng mga katropa natin, mga kababayan natin, ano, yung whole picture about collagen, paano ba ito, Dok, direkta na tumutulong sa buong sistema ng ating pong pangangatawan?
1: Bilang isa sa pangunahing structural support, parang sa construction, parang scaffolding, eh, di ba? Siya yung nagbibigay ng tibay sa ating balat. Mm-hmm. Kaya kung makikita mo yung mga tao kapag kulang na sa collagen, pansin mo kaagad sa balat, nag-iiba.
0: Mm-hmm.
1: Yung buto naman natin, pag kulang sa collagen, ano siya, mas madali siyang ma-break kasi yung yung ability ng bone to bend, 'di ba? Kaya habang bata ka pa, yung mga maliliit na bata, mas matibay ang buto nila.
0: Flexible
1: against,
0: pa. Eh.
1: Flexible, yung flexibility against pag-break, pag nabagsakan ka o napabagsak ka. Hindi katulad pag umidad ka na mababa na 'yung collagen. Ang dali mo magkaroon ng fracture. Yes, kaya hindi dapat nababagsak 'yung matatanda, no? And also yung muscles natin, pag mababa yung collagen mo, magkakaroon ka ng pagbagsak ng muscle mass.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung muscle, habang umiidad yung tao, pwede nagkakaroon ng pagnipis ng muscle.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan mo nga i-sustain yung katawan mo ng more protein and more collagen para ma-maintain mo yung muscle structure natin. Ano? Yung mga lipid, yung ating mga kasukasuan, pag kulang ka sa collagen, kadalasan mapapansin mo, parang nagpuputo ka na. Minsan, feeling mo, kakalas yung buto mo eh. Kasi nga yung collagen is the major component of our cartilage and ligaments. So, and also, yung ating pong mga daloy ng dugo, sinasabi ko kanina, pag mga madalas na kayo nagkakaroon ng hypertension, ang isa sa problema pag mababa yung collagen, pwede magkaroon ng break o ma-break o mag-rupture yung blood vessel natin. Kaya napaka-importante talaga na itong collagen ay sapat sa ating sistema. Yun yung po yung mga kailangan nating malaman about sa collagen.
0: Sa ating skin, Doc, diyan ang isa sa napakaraming pondohan ano ng collagen. At diyan mo pinakamabilis makita sa ating panlabas, kapag nagkukulang na ng collagen ng isang tao, nagkakaroon ng sagging of skin, nagsasag. Kumbaga parang yumayat-yat yung mga skin natin. Kasi before, nung bata-bata pa tayo, talagang firm yung skin natin, ano, hapit na hapit sa ating pong ano, sa ating katawan. Ang problema pagka umiedad na, yun nga, 'di ba, meron ng pagbagsak ng skin, yung texture ng skin natin. Kaya mapapansin mo na pagka kulang ng collagen ng isang tao, doon sa skin mismo nila nakikita yung ebidensya.
1: Oo, kasi ang skin pag kulang sa collagen, nadadry siya, nagsasag siya. Kasi even yung mga derma, pag meron silang mga pasyente na kinakailangan na ibalik yung firmness and elasticity ng skin, ang collagen ang isa sa recommended nila na pwedeng ipakain sa pasyente. Diba? Kaya mahal ang supplement na collagen eh. So, kapag hindi mo na ano, pati yung wound healing, yung mga sugat, hindi siya madaling gumagaling kapag kulang tayo sa collagen.
0: Ayun.
1: O, kaya importante talaga sa ating katawan na enough. Kasi hindi lang kasi kasi iniisip ng iba parang beauty lang. Pero hindi nila na-realize na lahat ng yung pundasyon kung para matibay yung katawan natin against any kind of damage, collagen talaga ang nangunguna.
0: Yes, oh.
1: Kaya nga pansinin mo yung mga bansa na ang edad nila at the age of 60 to 70, ang gaganda pa rin na ng mga balat nila. Like in Korea, in Japan, China, napakaraming mga elderly sa kanila kahit na umedad na. Maganda pa rin yung skin kasi nga, alam mo sila yung mga bansa na may pinakamayaman sa source of collagen food. Kasi imagine, pagkain pa lang ng mga soya, ang dami na. Sa kanila mga, yung mga meal nila, yung mga nakasanayan nila ng mga pagkain, halos ang daming mga soya product. O, kaya nga sinasabi na ang soya daw ay source of a protein that helps to make our life longer. Hindi lang yung buhay yung humahaba, pati yung ating looks. Ay nai-enhance talaga at hindi madaling tumatanda. Yun ang sikreto nun, yung collagen. Kasi ang soybeans at iba pang mga pagkain may protina ay siyang pinagkukunan ng katawan to create collagen supply.
0: Hindi lang sa balat, Doc. Pati sa buto natin, nabanggit mo kanina. No? Yung bone strength, kung tawagin, ang collagen din ang isa sa nagpo-provide ng flexible framework sa ating pong mga buto.
1: Tama ka dyan.
0: Actually, ang buto, matigas talaga siya, Doc. Oo. Pero, merong matigas na flexible, meron ding matigas na yung malutong. Yan. Oo.
1: Kasi mainly nga ang bone, di ba? Calcium and other minerals. Pero kapag ang buto natin, kulang sa collagen, yun, mas matigas siya, pero madali siya mag-break. So, it happens sa mga, ang edad mo, for example, 60 pataas na, medyo mahihirapan ka na kapag ikaw nagkaroon ng fracture. Kasi nga, mas mahirap yung healing. Kasi nga, collagen is one of the reason why we heal fast. Oo, kaya pag maedad na, 'di ba, paalala ng mga doktor, oy, wag kang mapa-fracture, wag kailangan pag-uupo ka sa sopa, kasi meron akong isang nakausap na pasyente na nagkaroon siya ng femur fracture. Umupo lang siya ng pabagsak sa sopa. Naputol na 'yung ano niya.
0: Grabe.
1: Oo, ganun katindi kapag tumatanda na tayo. Kaya nga collagen is one of the reason why yung ating bone hindi ito madaling nabibreak. Oo, kaya mapapansin mo sa mga sa Japan, kahit na ang edad nila siguro 65 or 70, nakikita mo pa silang nagwawalis ng ano. Sila yung, kaya alam mo, nung pumunta tayo ng Japan, yung mga fast food chain na service crew, nakakatuwa kasi yung mga nagsiserve, matatanda na eh.
0: Mga senior na.
1: Pero matindi pa rin yung ano nila, yung kanilang energy.
0: Vigor nila.
1: O, kasi nga, sabi ko nga kanina, sa mga blue zone, like part ang Japan, ang pagkain talaga nila, punong-puno ng mga particles of nutrition na nagsusustain ng mas mahabang buhay, including collagen.
0: At hindi lang yan, mga katropa, ang collagen din ay nakatulong para sa tissue repair ng ating pangatawan. Actually, ang tissues po natin everyday, kasi alam ng iba, ang tissue damage ay pagka nasusugatan ka lang, gano'n, ano? Pero deep inside sa ating mga pangatawan, ay merong mga damages dyan na hindi natin nakikita, pero nangyayari, Doc, everyday yan, mga kababayan. And without itong mga kailangan ng katawan natin for repair, kabila na dyan, Doc, yung collagen, ay nagkakaroon ng mabagal na pag pagkasaayos ng mga nasisira na yun ng mga tissues sa ating pangangatawan.
1: Unfortunately, alam mo, habang tumatanda ang tao, pwedeng bumababa yung level of collagen production.
0: Ako.
1: Kasi normally naman, pag ang katawan gumagawa ng collagen, using materials from our food. But the problem is, normal talaga na kapag ikaw, at the age of 20, pag pumasok ka na ng 20 anyos, adulthood na, nagre-reduce na year to year ng approximately 1% of collagen production. Every year, yung production ng katawan natin. Kaya mapapansin mo, habang tumatanda tayo, kitang-kita eh. Wala naman tumatanda na bumabata itsura eh. Di ba? Lahat talagang pansin mo. Minsan may masasabi ka, uy, alam ba, 15 years ka hindi nakita ng kaibigan mo. Ang galing mo, para kang hindi tumatanda. Magkaedad lang naman kayo. May reason yon kung bakit may isang tao na kahit na ang edad niya ay tumataas, hindi pa rin masyadong nag-accelerate yung itsura na tumatanda. Oo, kaya, mahalaga na pag nasa adulthood na tayo, we need to consume foods talaga na can accelerate yung natural production ng collagen.
0: Oo,
1: kasi yun ang natural ng katawan eh. Kaya wala tayong magagawa. Ang collagen pa naman, kung hihina yung production ng katawan, aasa ka sa external supply.
0: Sources,
1: ng collagen. Commonly, ang collagen talaga makukuha mo sa mga sources like yung mga animal products, katulad halimbawa ng mga litid, o yung mga skin, di ba? Iba-ibang klase kasi ng collagen. Yung may type 1 collagen. Na ito yung pinakamarami sa katawan natin.
0: Ang collagen pala, Dok, ay hindi lang isang klase. Meron palang iba't-ibang classification.
1: Hanggang limang klase ng collagen. Pero yung pinaka-abundant sa system natin na parte na ng bawat parte ng katawan, yung type 1 collagen. Ang kagandahan sa type 1 collagen, marami itong source sa mga plant-based. Kaya, kumbaga, kung vegetarian ka, gusto mong bumata ng tuloy-tuloy, makukuha mo sa mga plant-based sources Hindi. Kasi iba, sabi nila, ay, kumain ka ng paan ng manok, litid ng baka. Totoo naman yun. Na yun yung mga kinikilala na mga pangunahing sources talaga sa meat ng collagen. Pero, hindi kasi lahat ng tao ay kumakain ng ganun. So, saan ka kukuha ng source? So, yun ay sa mga plant-based sources, mga katropa.
0: So, yun ha, sa mga kababayan natin na nakukulang na yung collagen sa kanilang pangangatawan, see to it na meron tayong sapat na sources. From foods or supplementation, o isa dyan, pinakamaganda, yung ang Santone Gold coffee mix natin since meron po itong collagen na rin, na while taking coffee, nai-enjoy mo din yung benefits ng collagen na andoon.
1: Ang kagandahan, hydrolyzed collagen na siya. Ibig sabihin, hindi na ito kailangang i-process ng katawan ng todo-todo. Kumbaga, ready na ito para i-absorb ng katawan natin, to adapt ng system natin. May iba-iba kasing klase ng collagen na yung food collagen, alam mo, kinain mo yung beans o soya, gagamitin pa rin ang katawan yung effort niya to extra collagen out of it. Pero yung mga collagen, for example, nakalagay sa Santone Gold Coffee Mix, ito yung mga hydrolyzed collagen na readily available o bioavailable. Kaya, mas simple na lang sa katawan natin, if we eat it or take it every day, mapapansin mo talaga yung pagbabago sa iyong, sa itsura mo, sa lakas ng katawan mo. Kasi nga, parang, isinusubo na sa'yo yung collagen na kumbaga bioavailable.
0: So, yan mga katrawa, mga kaibigan. Mamaya ay dadagdagan pa natin ang mga kaalaman na dapat nating makuha at matutunan patungkol dito sa napakahalaga na collagen po na ito, na kinakailangan natin kung saan pa ang mga food sources nito at kung ano yung mga pagkain o kung ano yung mga kinakailangan nating makuha para mas magamit natin ng husto yung collagen na yan sa ating pangangatawan. Hindi lang kasi, Dok, hindi lang collagen yung kinakailangan natin. Kinakailangan meron siyang katulong para mas magamit ng katawan natin yung collagen na yon mula dun sa ating mga kinakain or yung collagen mismo na dun sa lab ng pangangatawan natin kung paano siya magiging efficient yung functions niya. Kinakailangan may katulong pala yan, Dok. So mamaya po, mga katrawa, mga kaibigan, ay atin pong tutunghayan kung ano yung mga kinakailangan pa ng pangangatawan po natin, ha? So yung mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At paalala po muli yan sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Kung gusto nyo pong sumali sa ating pong Healthy Katropa Giveaways at mabigyan po kayo ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs ay i-comment nyo po ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. Actually, we have a lot of products ano, na available sa market ngayon na pwede po ninyong masubukan at ma-enjoy yung mga benepisyo po nito, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong nasubukan na ng mga produkto natin, i-share nyo po dyan sa ating Facebook live streaming. At i-share nyo na rin yung atin pong live stream, mga kaibigan. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Tutok lang po, magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
9: Premium D3 Softgel.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
8: Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation. Mas komportabling pakiramdam, mas aktibong buhay. Santon Vitamin C.
13: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
9: Santon Coffee Mix.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay, yung iniinom mo. Sa tiyan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang pero malaking tulong.
9: Santon Gold Herbal Tea.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga katropa sa ating pong programa. Sa mga may nais itanong sa ating pong talakayan dito sa ating pong himpilan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: At syempre, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix at ang kumpanyang Yes to Health, katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, isang friendly coffee. Mm-hmm. Kahit sino, pwede makainom, Doc. Yung mga lola at lolo natin dyan, yung mga chikiting natin, pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin, ha? May sakit ka man o wala, pwede mong ma-enjoy ang Santon Plus Coffee Mix. Ang gandahan yan, Doc, siksik yan, punong-puno sa mga binipisyo, ha? Mula dun sa Santon na nandyan, moringa, at the same time, yung soy ingredients niyan, ha? Napakataas ng isoflavones na pwede nating makuha po dyan, ha? Yung mga Didsine, genistein, at iba't iba pa ng mga isoflavones na nakakatulong para sa atin pong pangangatawan. Actually, kaya nasabi ko, Doc, na maganda to para sa mga bata. Ang isoflavones is napakaganda para sa growth ng atin pong mga anak, mga kaibigan. Mm-hmm. Para sa brain area nila, para sa buong pangangatawan po nila, napakaganda ng benepisyo ng soy o ng soy powder, ha? Kaya napakaganda ito. Salip na painumin natin sila ng mga mucus forming na mga inumin. Ito na lang, ipatake natin sa atin pong mga bata, mga chikiting natin, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. At syempre, bukod sa Santon Plus Coffee Mix, nandyan din ang ating mga healthy coffee.
0: Mm-hmm.
1: O yung ating premium D3 coffee mix na maganda naman ito para doon sa mga taong gustong palakasin ang kanilang immune system, gustong patibayin ang buto. Kasi ang vitamin D3 kasi is napaka-importante sa ating bone development. At maging sa ating immune system function, napaka-importante niyan.
0: Yeah.
1: At syempre, ngayon ang pinakang laging hinahanap, yung Santon Gold Coffee Mix naman. Paboritong-paborito to na ating mga katropa, especially doon sa mga gusto nila na manatili silang batang tingnan at pati yung mga pananakit ng katawan, maibsan. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix, partner, bukod doon sa limang ingredients, na karamihan ng ingredients na herbal, nandun din sa Santon Plus Gold. Meron pa siyang primary ingredients na yung ating glutathione. And ang glutathione is a master antioxidant, ang tawag nila. And yung collagen.
0: Yeah.
1: Na itong collagen ay, kumbaga, everyday mong hinihigop yung Santon Gold Coffee Mix, everyday ka ding nakakakuha ng bioavailable collagen na pwede magamit kaagad-agad ng katawan sa repair na ating pong mga kasukasuan, ng ating balat at iba pang bahagi nito.
0: Mm-hmm. Speaking of collagen, Doc, as ito yung pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, ano? Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mabibigay mo or maibabahagi mo ng mga pagkain na pwedeng sources, mayaman na sources ng collagen aside sa from taking our Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pwede nilang kainin sa pang-araw-araw nilang pagkain, ano-ano po ba yung pwedeng mga sources nila?
1: Para hindi tayo biased dito, no? Doon sa mga hindi vegetarian, ang pinakang isa sa source ninyo, yung itlog, especially egg white.
0: Mm-hmm.
1: Yung egg white kasi is protein yon na nagbibigay sa atin ng raw material to create collagen in the body.
0: Oh.
1: Yung mga lipid, wala naman kayong mga complication dyan, yung mga bone broth, kasi ang pinakang, sa study kasi, ang pinakang pangunahin sa animal product na source of collagen, yung bone broth, ibig sabihin pinakulo ang buto-buto.
0: Oh.
1: Alam na alam na ating mga ano yan, ang kumakain. Ano. Chicken feet, saka yung skin, isa rin yan. And ganun din yung tendons and ligaments, yung mga na makikita mo sa mga bulalo.
0: Oh.
1: Kaya lang, ang problema kasi nung mga yun, pag meron ka ng problema sa hypertension, diabetes, magko-complicate na sa'yo. Kung baga, meron kang collagen, meron namang extrang daladala.
0: Cholesterol, fats, nako.
1: Oo. So, sa mga plant-based sources, number one, ang mga beans. Yan. Yung mga beans, mga katropa, may protina po yan. Actually, ang pinaka-main reason why we need to eat beans is yung kanyang protein, pangalawa yung kanyang fiber. Okay? And also, nuts. Yung mga nuts, mayaman din sa ano yan, source of collagen. Pero sa mga vegetarian, hindi natin kailangang mag-focus more on high protein. Kasi actually, bago ka makaka-create ng collagen, you need precursor. Yung nagtitrigger para ang katawan isipagan na gumawa ng collagen. Kahit may materials naman siya dyan, may protina ka, pero wala ka nung parang susi or precursor para magsipagan ng katawan to create collagen, mm-hmm, problema din. So ano mga precursor that can help the body trigger its collagen production? Number one, yung vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: So vitamin C, alam natin ang sources niyan. Malunggay pa lang, panalo na.
0: Mayaman na yan.
1: O, yung mga citrus, oranges, yung lemon, calamansi, guava, bell pepper, sili, mayaman yan sa vitamin C. Yun po yung isa sa trigger para ang katawan is mag-manufacture ng collagen. Pangalawa, zinc.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sources ng zinc, sa mga non-vegetarian, sinasabi nila mayaman daw yung mga oyster, mm-hmm, di ba? Sa mga vegetarian naman, yung beans, nuts, yan, mayaman yan sa zinc. Ano? And one mineral also nakasama ng vitamin C and zinc, yung copper. Yan, para magsipag ang katawan sa production ng collagen. Copper, makukuha mo yan sa mga nuts,
0: mm-hmm,
1: seeds, yung mga dark chocolates.
0: Mm-hmm. Wow. Mga mahilig sa chocolate dyan, ha?
1: Mukhang ngingiti yung mga mahilig sa chocolate. Oh, oh. Dark chocolate, ha? Lalo na yung cacao.
0: Mm-hmm.
1: O, yan. O, saka mushroom. Don't forget mushroom. Pag kumakain ka ng mushroom, kasi ang mushroom, directly tumutubo sa lupa, mataas ang kanyang mineral, especially yung kanyang copper.
0: Mm-hmm.
1: O, na very, ano, sa ibang mga pagkain, hindi masyadong marami, ano. And also, protein. Yung pinakang main source of collagen, proteina.
0: Mm-hmm.
1: So, alam natin kung saan tayo kukuha ng protein. Kumbaga, ang daming klase ng protein, pero for us as vegetarian and health conscious, we need to choose protein na hindi magiging komplikado sa katawan. So, that's first class plant-based protein ang pinipili po namin. No? So, yan po yung mga, ano ha, actually, ang collagen, hindi mahirap hanapin sa pagkain. Mm-hmm. Ang problema yung katawan, paano siya magma-manufacture without enough triggers or nutrients sa kailangan niya associated sa production ng collagen ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi lang bulalo.
0: Oh.
1: Meron akong kaibigan, kain ang kain ng bulalo, hanggang ngayon may rayuma pa rin. Eh. Sabi ko sa kanya, kulang kasi ang inaano mo. Kulang yung tinitake mo. Mm-hmm. Hindi sapat na yan lang kakainin mo. Kailangan mo rin ng plant-based sources, ng mga vitamin C, etc. Ayan. So yun po yun, ha. So automatic, pag meron tayong materials na pwedeng gamitin ng katawan to create collagen, the body will manufacture it. Yun lang po yun. No?
0: Mm-hmm. Maraming salamat doon sa mga infos at mga kaalaman patungkol dito sa collagen po na ito, ha? Na kung paano gumagawa ito at kung paano tumutulong sa bawat functions ng ating pong pangangatawan, ha?
1: Mm-hmm.
0: At yung kahalagahan nito. Kaya sa mga kababayan natin, yung iba kasi they think collagen as a luxury only.
1: Mm.
0: Pero ito pala ay maraming pwedeng sources na mapagkunan po natin at kung paano ito efficiently magagamit ng atin pong pangangatawan.
1: Oh, iba sinasabi nila collagen, ako ano yan? Para sa mga balidoso, mm-hmm, yung gusto laging maganda yung itsura. Actually, alam mo, pag ang katawan natin healthy,
0: mm-hmm,
1: hindi ka papangit eh.
0: No,
1: yung skin mo, condition yan, mm-hmm, hindi ka tatandang tingnan. Kaya di ba, iba-iba minsan yung ano natin, aura.
0: Mm-hmm.
1: Minsan makikita mo isang tao, parang, uy, blooming ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi during that time pala, yung tinasabi mong blooming, less yung stress niya, mm-hmm, nakatulog siya ng maayos, maganda yung kanyang diet.
0: Mm-hmm.
1: Pero minsan pag nakita mo yung kaibigan mo na dati blooming, biglang, mm-hmm, uy, parang nangangayayad ka, parang tuyot, mm-hmm, yung itsura. Yun yung time na siya sobrang taas ng level of stress, hindi, mm-hmm, nakakatulog, siguro maraming naniningil.
0: Oo.
1: So, iba-iba rin. So, ang itsura natin is nagmamanifest, kumbaga, what we have inside,
0: mm-hmm,
1: can be manifested outside.
0: Yeah.
1: Yan. Kaya magkakambal po yan. Kaya doon, mm-hmm, sa mga, sa tingin ninyo, wala nang pag-asa dahil mukha na kayo matanda,
0: mm-hmm,
1: hindi ho totoo yun. Kailangan nyo lang ho ng tamang nutrisyon. At pangunahin na rin yung tinatawag nating collagen plus antioxidant, sigurado ho yan, babawi ho yung itsura nyo, pati yung energy nyo.
0: Mm-hmm. Yun o. Sa mga kababayan natin, ha, mga katropa natin dyan, huwag hayaan na bumagsak ang level ng collagen sa inyong pangangatawan. I-replenish natin ito through foods,
1: mm-hmm,
0: na pwede natin ma-intake or through taking Santone Gold Coffee Mix na mayroon na rin yan siyang collagen. At huwag nyo kalimutan yung mga precursors na binabanggit ni Doc, ano? Vitamin C, yung copper at iba pa na mga kinakailangan ng katawan natin para magamit ng maayos yung collagen na yan sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Oh, batiin natin, ha? Sige lang. Batiin natin yung ating mga online viewers.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, si Sir Ding Estrella, sabi niya, araw-araw po ako nagka Santone Gold Coffee. Nagkape ka na ginagamot pa.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Oh, at si Ma'am Ofelia Tolentino, always listening to Secret of Health, kaya lang hindi ako nakakapag-send ng message, only now have time to sit and type. Ayan. Salamat Ma'am Ofelia sa iyong comment, ano. Okay, happy listening po and happy viewing sa inyo.
0: Mm-hmm. Ayan, so mga nais po pong mag-comment at mag-share ng kanilang good experiences patungkol sa ating pong mga produkto, i-comment nyo lang po yan ha, sa atin pong Facebook live, mga kaibigan. At huwag na huwag pong kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entry ha, sa atin pong Healthy Kapamilya, Healthy Katropa giveaways ha. At malayo po kayo ang maswerteng mabibiyayaan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. So yung mga pahabol na katanungan na, text lang yan sa atin po numero. Atin po sa text line 0969-609-6545. Dok, ito. Message sa atin. Perfect lesson for aging people like us need to supply our body with enough collagen and protein. Ayan.
1: Tama po yan.
0: Talaga, lalo na po pagka medyo umiedad na. Huwag natin sabihin tumatanda na, kay allergy yung iba dyan. Medyo umiedad na, ano? Eh, kailangan talaga po ng collagen sources, more foods na makakapag-insinuate ng yung synthesization ng ng collagen sa atin pong pangangatawan.
1: Oh, kasi yung iba talagang makikita natin, hindi nila alam ano yung nangyayari sa kanila.
0: Oo.
1: Pero sa totoo lang, pinakapangunahin talagang way to make our body healthy, pagkain talaga.
0: Yes.
1: Okay? Kaya, kumbaga, yung kinakain natin ang magiging foundation. So, ang role ng mga supplement, for example, may tatanong, kailangan ba talaga mag-supplement? Ang sagot siguro noong unang panahon, hindi masyado, pero ngayon, sa lifestyle natin, kailangan na talaga mag-supplement. Unang-una sa lahat, kung titingnan mo yung dietary pattern natin mga Pilipino, wag na tayong in denial. Ano? Kung ano meron talaga sa ating hapagkainan, talagang inaano natin, pinagtsatsagaan natin. So the way na kung ano lang available, kung ano lang madaling hanapin, ano lang yung madaling lutuin at iserve, yun lang. So wala sa standard minsan yung, ito bang lulutuin ko? Healthy ba to? Ano bang maikukontribute na sustansya nito? Siguro dahilan sa yung iba hindi well-versed pagdating sa nutritional topic. Ano ba yung nagagawa ng mga pagkain? Kaya sa kanila basta mabusog lang okay na. So nakikita mo kapag ganun yung setup natin sa ating bahay, kakain tayo para mabusog, hindi para yung pagkain nire-ready mo to be healthy. Diyan mo makikita talaga yung pag-accelerate ng aging process, sabay mo pa yung mga other factors. Tapos kulang pa tayo sa mga antioxidant. Kasi, ang tanong nga ng iba, ano ba yung antioxidant? Saan ba makukuha yan? Alam mo, ang antioxidant ko sa makukuha, primarily sa mga plants, sa mga gulay. Especially kung ang gulay ay hindi masyadong niluto, mga hilaw, mga prutas, ang taas-taas ng level of antioxidant niyan. Sa ngayon, meron ba bang tao o family na nakaka-consistent na kumakain ng mga gulay lagi, tapos may mga salad, may mga prutas? Palagay ko, hindi masyado. Okay, ang supplementation ngayon ay isa ng pangangailangan. Hindi na ito luxury. Nung panahon kasi, luxury yan eh. Parang, pag may pera ka, makakabili ka ng vitamin C, mga multivitamins. Pero ngayon po, kailangan na po ito. Kasi makikita natin doon sa mga user ng Santon Plus Gold, yung sinasabi nilang napakatagal na nilang umiinom. Sinasabi din nila na hindi sila madalas, hindi sila na-hospital. Kumbaga meron silang nararamdaman, pero carry. Based on their experiences yun. Kaya doon natin nakikita, partner, na ang sustansya talaga malaking bagay pagdating sa prevention ng sakit. Kasi hindi naman natin masisiro talaga na wala tayong discomfort eh. Kaya lang yung discomfort natin kaya nating mamanage, hindi yung mapupunta tayo sa ospital nang hindi natin napaghandaan.
0: Ito nga Dok, big sa binabanggit mo rin Dok, itong isa sa mga texter natin, 3 years na po ako umiinom ng Santon Plus Gold and Santon Coffee. Maganda po Dok sa sakit sa likod at ok na ok Dok. 72 na po ako, Nieves Dizon Lakmit. ng Arayat, Pampanga.
1: Oh, speaking of sakit ng likod, alam mo ba, karamihan ng mga sumasakit ng likod, eh, yung mga hugpungan ng buto natin, hindi na healthy.
0: Oo.
1: Kaya yung mga nerve na naaapektuhan kapag hindi na healthy, iba, hindi na flexible. Eh. Pag lumilingon papunta sa kaliwa, kasama na yung katawan. Eh. Diba? Kasi nga kulang tayo sa mga elements like yung collagen. No? Kaya pag nagtitake ka ng, like yung coffee mo, Santon Gold Coffee Mix, may collagen, everyday iniinom mo. Magugulat ka talaga, flexible ka na eh. Nagkakaroon na ng magandang galaw yung inyong mga kasukasuan. Yan, salamat doon sa comment. Ano? Posible talaga na mag-improve. Tatlong taon siya nagtitake ng Santon Gold. Eh, malaking bagay po yun.
0: Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung gusto natin ng itong preventive approach, Doc, ano? Yung proactive, kung tawagin. Isa kasi tayo mga Pilipino, nasanay tayo sa pagiging reactive. Ano? Nasanay kasi tayo din sa tinatawag na sick system, kung tawagin. Ano? Ano yung sick system? Tsaka lang tayo kikilos pagka meron ng sakit. Tsaka lang tayo magkukumahog pagka halos hindi na tayo makakilos, halos hindi na makagalaw. Yung time na malakas pa tayo, naaabuso natin yung katawan po natin. No? Kahit ano, kinakain natin, halos hindi na tayo natutulog, hindi na tayo mahinga na maayos. Hanggang sa dumating sa point, Doc, na yung sinasabi mo, Doc, pag-quarantahin na. Payback time, sabi nga mga kaibigan, no? Doon na natin na re-realize yung importance ng kalusugan. Doon na natin na naiisip, sana nung medyo bata-bata pa ako, iningatan ko yung kalusugan ko para ngayon hindi ako nagsasuffer or sinisingil.
1: Ang theme song niya ay ano, kung maibabalik ko lang.
0: Yun, yun niya.
1: Maraming regrets, kumbaga. Pero since we are already informed, na talagang nangyayari talaga na time will come dahil tayo umiidad, may tendency tayo na magkaroon ng sakit. So, wag na nating hintayin na singilin tayo ng katawan natin, na katakot-takot talaga na problema, no? So, taking supplement like Santon Plus Gold, even yung coffee natin, pag yung coffee mo hinihigop, may sustansya pa at binipisyo sa katawan, di panalong-panalo na po tayo doon. So, yun pa lang, kumbaga, malaking bagay na yon sa pag-iwas natin doon sa common problem. Na pag nagkasakit ka, talagang ide-drain lahat. Ha? Pati savings mo, pati yung mga paari-arian mo, ibebenta mo yan para lang, siyempre, priority natin yung kalusugan.
0: Ito, Doc, out of topic po yung tanong ko, Doc. Tanong ko lang kung hanggang ilang buwan ba ang pag-inom ng Vision X. Kung meron kang mga eye floaters, thank you po.
1: Hindi natin masasabi kasi kung gaano katagal at gaano kadali. Depende kasi iyan sa need ng katawan natin. Ang supplementation kasi wala siyang definite timeline. Ano? Usually, nagre-recommend kami, i-take mo ng 30 days, try it. Maybe yung katawan mo, may mga ganun eh. Yung isang buwan pa lang maganda na yung result. Meron naman kayo na kailangan mo talagang isustain kasi hindi rin simple yung mga floaters na na problema sa mata. Makula ang tinatamaan yan eh. Hindi na nagiging normal yung central vision ng mata natin. So, kailangan nyo ng sustenance ng nutrients like lutein, zeaxanthin, dun sa ating mata mismo. So, ang gawin nyo po, ituloy-tuloy nyo lang siya hanggat nakikita nyo na kailangan nyo po itong ating produktong Vision X Plus. Ano? Kasi hindi simple. Kapag ang hinahabol natin ay yung nagde-degenerate na function ng isang bahagi ng katawan, especially mata, medyo kailangan na natin ng kunting tiyaga po dyan. Ano? Kaya ang sagot ko dyan, hindi ko masasabi kung gaano ka katagal. Pero sa loob ng 6 months, I think naman marami ng benepisyo po ang mangyayari sa inyo if consistent po tinitake natin yung isang supplement gaya po ng Vision X Plus.
0: Marami kasing factor, Doc. Kung gagano kabilis yung pag-adapt ng katawan mo dun sa mga supplementation or mga even medications na iniinom po natin, mga kaibigan. So though there's no certain time or yung tawag ito, yung hangganan kung kailan magiging maayos na kaagad yung kondisyon ng inyong pong pangatawan, lalo alam na natin ng nutrients it works slowly sa ating pangatawan, but surely. Tawag doon, ano?
1: Oh, yan ang herbal medicine. Oo, yan ang
0: Hindi siya, ano, Doc, eh, parang magic, sabi pa nila, ano? Na instantly, pagkainom mo, is okay ka na.
1: Or kaya hindi siya kinaklassify.
0: Short period of time.
1: Hindi siya kinaklassify as direct medicine.
0: Tama.
1: Hindi siya katulad ng painkiller, blood thinner, ano pa ba? anti-hypertensive. Mm-hmm. Kasi ang sustansya, nag-workout yan sa foundation ng ating weaknesses. Kaya, long-term yung target pag nutritional lang approach natin. No. Ibig sabihin, yung need for hypertension medication or maintenance para sa iba't ibang problema sa katawan, kapag yung nutritional approach na target na niya yung dahilan, ba't lagi kang tumataas ang BP mo? Mm-hmm. Kumbaga, sa susunod na panahon, maleles na yung need mo for maintenance.
0: Oo.
1: Sabihin ni Doc, sige, bawasan na natin yung gamot mo kasi okay ka na.
0: Mm-hmm.
1: O, yun po yung way using supplementation and nutrition compare natin sa maintenance medication. Kaya hindi mo siya pwedeng ipagkumpara eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? For example, ikaw, inaatake ka ng high blood.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung Santon plus Gold ang immediately magpapababa niyan.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Kaya hindi mo siya pwedeng gawing alternative or replacement sa maintenance mo. Di ba? So, yun yung relationship. Para hindi kayo pinapagalitan ng doktor niya na, ay, Doc, hindi ako nagme-maintenance kasi pinalitan ko na Santon plus Gold.
0: Oo.
1: Yung doktor tuloy, naiinis. Oo, kasi mali yung pagkaintindi natin. So, kung itatama natin yan, yung dalawa na yung dalawang system, mainstream at saka alternative medicine or complementary approach, magandang pagsamahin talaga yan.
0: Yan, oo.
1: O, ganun mga katropa. Ha, kaya, whatever you are taking, huwag niyong isipin na pag nagtetake tayo ng Santon Plus Gold, eh, baka maapektuhan. Hindi po ganun ang mangyayari.
0: Oh.
1: Anyway, salamat sa lahat po na nag-text at bago tayo partner magpaalam, i-announce ko muna itong ating maswerteng na pili. Ayun. Ano? Sinunod niya yung mechanics, nag-share siya, nag-comment siya, nag-hashtag siya. Siya ay walang iba kundi si Sir Ding Estrella mula sa Palawan.
0: Palawan.
1: Malayo-layo,
0: ha?
1: Oo. Nakikinig daw siya araw-araw sa XFM Palawan. Ayan. Congratulations, Sir Ding Estrella. Paki-message po kami ng inyong detalye, pangalan, address at contact number para maipadala po ang inyong regalo mula sa ating Healthy Katropa giveaway ng Yes to Health, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga kababayan natin, ha, na sumubaybay at nakahilobilo sa atin dito sa atin pong talakayan. Doc, baka may pahabol kang mensahe sa ating pong mga tagapay.
1: Siyempre, salamat po sa lahat ng ating taga-subaybay. See you again tomorrow, same time, same station, at dito sa Facebook Live. Doc Algie po mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa atin pong mga viewers sa atin pong Facebook Live streaming. Bukas po muli ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan, mga kaibigan. Sana po nating butihin na CEO Doc Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. At tandaan parate, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat, mga kaibigan, sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Long have we waited. Panduway First Five. Zac Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka buong muragda ko ang koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

Sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakus? Ayokong latasaan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang muputol sa imong kinatao. Oh. Nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumat tibuayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit pak Adam. Lipai aku. Buska aku setenan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong pangkita nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kanin sa

0: buntag.
1: Maing hapon. Maing gabi. Hindi na kung kanusa mo nilang tao o nag-rewatch ni ini. Pero may hapon sa mga suking tigpaminaw nga naglantaw, pinagi sa Facebook Live o naminaw o nag-atang karong hapuna. Isa ko sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Amain, wala lang. Nakauna-una ko nga basic ako na po ang sunod nga magpadahadi ni ini. O ana. Ana-ana nga. Sulat sugilanon, dili ni sama sa ubang ipadadin hinin niyo. Ito mga nagpadadin nga puro gugma. Lahi ni kining akong suwat karon. Taga muwal-buwal de ko DJ. Lalaki. Oh, lalaki ko DJ. Itawag ko, tawag na lang ko. Sa Facebook DJ, madistract ko DJ. Kasi nakatipara ko DJ. Ako mga mata dok DJ. Basi kini nga ko ang sugikaning sugilanon diri murag ako giro ni napadaan. Itago ko sa pangalang Jerome. 24 anyos. Kini nga ko sugilanon nga ako ipaambit ninyo mahitungod kini. Sa ako mga naagian. Ang pangutana og nganong dito ko ni agi. Aron ko din yung masabtan. Ani ah, isa-isa'y kinipinaagi sa maghataw kinabuhi. Dinisin yung programang X-Rated. Kani, ang akong X-Rated story.
2: Oh, Jerome.

0: Mao na lang niya ang katapusan na itong panakita.
1: Nga naman.
0: Mulay gan ako sa kanila. Og adto na mi puyo. Mao nga, mao na lang ni ang atong katapusan panakita. Og magbuwag na ta.
1: No. Ayoko kong lainin, Alma. Please.
0: Hugot na akong desisyon. Magbuwag na ta. Period.

0: tao pa. Buwag na dahil mo sa imong uyap.
1: Mao lagi.
0: Nga naman o eh.
1: Umagot siya pa dahil paglargas Manila. Ako na ibawaan. Anya, doon naman siya kipuli na ako.
0: Mao pa.
1: Pero, ginawatan na ako ang kamatuuran. Ngadiligay kami ang alang sa usag-usa.
0: Ay, Jerome.
1: Ay, ikaw, kumusta naman mo sa imong uyap?
0: Nia, maugyapon. Going strong.
1: Ay, kadihay. Ay, noon.

0: lah kau ini, no? Bila lekang gabi ingat kau taruh kena tengkan. Pagi saya kau dawan sekamah tawuran ngawak na si Alma. Oh, oh, Alino! Usa ka... Alino, usa ka tawang na sunahan? Pero may tawo dia? Ngano na may Alino?
1: Ayaw sa yuso hatong imo nakita, Jerome. Bunga lang to sa imong gihuna-huna. Kaya wa magkakay tarong pahuway. Tungo sa imo pagsigag huna-huna ni Alma. Mga bisag unsa na lang imo makita. Pero huna-huna ra ka na nimo.
0: Ma.

0: Good ako, DJ. Base nga, may third eye na ko. Mao ka nang akong gidudahan. Hindi pa man kumpirmado pero nagduda ko tungod kay hindi na po masabta ng ako mga nakita. Dili ang po siguro yung hinungdan nga tungod kay nagbuwag mi sa kuyab nga si Alma. Pero kaning mga nahitabo din ni nako nakahatag kini og kahadlok nako DGRC. Og nagkadugay di lang ka isa. Di lang katong higayuna. Kasi sinugdanan abi nako lang pananaw ra nako. Pero ako yung giobserbahan og maayo na agi mga butang na ako makita. Dili makita sa uban. Usahay manglimbaot na lang ang ako mga balahibo. Pero ako ning gitago. Og balik ta kang an, nagka-close gid mi. Og mas nisuod ang amo ang paghigalaay. Og mao kini ang nahitabo.
1: Hi, Ann.
2: Hello, Jerome.
1: Birthday rin ako ba? Ato na niya, bye, ha?
2: Oh, hala, birthday rin mo. Happy birthday.
1: Salamat.
2: Gabi ilang kumato sa inyo, ha, Jerome?
1: Oh, sure. Pabuton di ka.
3: Kinsa ba ng mahinungdan ng bisita ni mo sa imong Byron, ha? Nga busy man kayo ka?
1: Secret.
3: Pa secret secret pa.
1: Sige lang good. Som na siya eh.
3: Kinsa man ba?
1: Di na secret kung ako isulti ni mo.
3: Ha? Nana na day ka ha? Ilang? Ilang yun? May bawaan naman ako na ba sa kadugayan? Kung kinsa good na?
1: Salamat nga, huwag ka nimo pakyasa, ha? Huwag may arigi ka.
2: Ikaw pa. Happy birthday day, ugusab, uwi.
1: Salamat. Ata na? Ata ta sa suod? Kaunta?
2: Okay.
3: Kahibaw nako. Kung kinsa nang nakapa-inspired nimo. Huh? Hey, ayaw ka ha, dya, uy. Tungol kay bistado ka na.
1: Ka, malangkay. Pagkaagi ka.
3: Ay, bayaan nimo, uy. Ibawa na ka, do. Sweeto kay kunin mo. Mauna hindi ka makadinay na ko.
1: Sam?
3: Ayaw niya lang na magsulti, anak. Human aning imong selebrasyon. Maglipay, tagmayo. Wangkon ka man ako sa dili. Pero nahibaw ko na ganahan kang an.
1: Ha? Huh?
3: Gusto ko no? Oh. Bebe. Nga nung igo ka lang sa panghupaw?
1: Oh. Gusto ko sa'yong katahap. Ganahan ko ni an.
3: Oh, pangmayap eh! Nungsa!
1: Kibaw ka bitaw nga. Nana siya'y uyap.
3: Amo na di hang problema. Aw mo na yung problema siguro kay mailog pa mangani ng minyo na. Unsa pa ba ng uyab? Oh. Hoy. Pedro. Hoy. Pedro. Hoy, naunsa ka? Mura man ka na to. Lala go diha.
1: Bay. Nakakita ka sa ko nakita.
3: Ha? Naunsa ba?
1: Tataw! Putulog ko!
3: Unsa? Asabay putol na o, diha ba?
4: Nescafe Gold. Enjoy expertly crafted coffee every day.
3: Sama ka diha, uy! Unsa ka tao ka? Sama ka, nangumidya lang ka?
1: Pero...
3: Uy, Baby, balik sa balik ta sa tong gisgut pandi kini ha. About ni Anne ba? Ikaw ba? Ayaw ko simang-simang di ha?
1: Ma, tinuod lagi. Teka kita kong putol nga usa-usa ka babae.
2: Hoy, ikaw Jerome ba? Bisag unsa na lang gyud ang imong ipanulti. De, maayo ng komedya.
1: Ma, wala gyud ko magkomedya.
2: Hoy, hilom diha. Mauna diha. Kay magpadala-dala man ka sa imong kagool, tungod lang sa gugma, di na ganahan mo ka.
1: Tinuod ko nakita, ma. Tinuod!

0: lamang kong giingon ini. Nga naman.
1: On.
0: Dako man o takay kong love niya. Pero nga nung iyaman kong giingon ini. Mas pa'y pag mahuwa na lang ko ini kalibutan na dyan.
1: Uy! Ayaw pag-ingon na anak. Tungod lang sa kalaki. Mag-iningon na anak ka na.
0: Jerome.
1: Doon na pwede kang laki na, oy. Kalimtin itong tawa na. Tungod ka nagpasakit siya sa imong dugan. Nakamove-on ganit ko sa kong gugma ni Alma. Okay naman ko. Mang ikaw, ayaw palabi sa imong kagool.

0: Mahal ko ikaw, Ana.
1: Jerome!
0: Sa una na, lugay na ko na kagusto ni mo. O ginaot ka di ka naman pakiyasun.
1: Jerome, buutan ka. O nakasuhito na ko ni mo. O taon-taon na sana nga mong panagbuwag sa salpahis na kong uyap. Mong, sige. Dawaton ko ang imong kukma, Jerome.
0: Oh, tinuod ka, Ana. Salamat kay Ana. Salamat.
1: Oh. Oh, Jerome, naunsa ka?
0: Ano? Di ba, mag-uma lang namatay si Namoring?
1: Oo, gaya pa man gani.
0: Ngano nakita man ako nga bago palang miagi?
1: Oh, unsa?
0: Huwagi ka masayop. Siya gito.
1: Ha? Huwag may tao sa una?
0: Siya lagi to. Tuwa mga niyo, nagtalikod.
1: Jerome, wala lagi tao. Wah!

kung da kong problema. Oo. Matawag na kong problema, DGRC. Makakita ko og mga dili makita sa uban. Mga dili ingon nato. Mga patay na. Huwag akong mga pangutana, Maoni. Sa maning akong mga na-experience karon. Ako na bagining pananaw o ako na bagining huna-huna. Ambot lang DGRC, apan adunay mga higayon nga magkaingon ko nga buang man siguro ko. Nahanilukpog ko nga akong mga kahigalaan, ingon ko nila ni Ana. Sila, dili nila makita, apan ako magkakita. Katong nakabuwag mi ni Alma, diha gid nagsugod. Wala na ko eh. Karugtog, matagigayon. Wala ko ganang mukhaon. Ingon sila, huna-huna rakuno na ako ang akong mga makita. Nag-nervous breakdown daw ko tungod sa nahitabo namo ni Alma. Kaniagi man ko o grabing hilanat. Wala man ko mabuang. Aruman kaayo sa kung huna-huna. Doon na lang gid ko'y mga makitaan nga dili parehas nato. DGRC, wa ko kahibaw kung ikaw ang saktong tao nga akong duulo ni ini. Ko nga mo doon sa uban kay basin ila kong husgahan. Inout ko nga inyong kong matabangan. Ako si Jerome ug mao ang akong X-rated story.

0: Kaklare sana.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: It's 2 o'clock.
4: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
7: X-rated. Ay, sa XFM.
8: Yaman sa mga pangakong Teddy Rinas, Sineta, Kwapa, ang superstar. Gamanan mo tayo ni Gabriel. Kabay background, ay. Ang sarap.
7: Nanay. Nanay. Nanay.
8: Itog na ulo ko galak kay.
7: Nanay, nakikita mo ako? Lumingon ka. Nasa tabi mo ako, nanay. Miss M.
8: Yes, DJ. No.
7: Naibata sa imong likod. Na siya di ay naglingkod.
8: Ayaw! Oy. Naabitaw bata, DJ, nag-awking din. Ayaw!
7: Hello, Miss M. Mayang hapon.
8: Mayang hapon.
7: Ayan.
8: DJ, mayang hapon.
7: Ayan. Ay, naku. Kinikilabutan din ako dito sa studio pero wala akong choice. Unsa may matambag nimo sa tong letter sender?
8: Abi, pero laki mga inyong drama, DJ. Pero tambag na ko ni Jerome. Pag ikita ang mga expert na, may laing mga expert na ang sagatimbahan lang. Kung katoliko ka, dool sa gahiling ministry. Karon na sila na imong third eye. Bisan unsa nga reliyon mo ra, naa man siguro anak ni Obehran sa kinain kay na oy. Ug ako yung mga yadi ko gana nga nakipuy mo mo kay sang kaginom nga. Kaya na ala gi siko alon lumatay na man ka na agoy mo una di ko gagan. Ay, maano na dili ang pagpakita og kanang mga kanang ko ang sa kanang kanang take over ba?
7: Mm, napapa-pray over.
8: Kaliko man gyud ko.
7: True.
8: Naa sa healing ministry.
7: Mm-mm. Sige. So muna itong pinakaunang matambag sa atong letter sender.
8: Mahalala. Oo. Then, pag-ampo, kung makamao ka, mag-rosaryo, pag-rosaryo.
7: Mm-mm. Kung katoliko ka,
8: sa imong reliyon.
7: Ayan.
8: Pero sa amo sa ako, kay katoliko, mangyit ko.
7: Ayan.
8: Mahala lang gila kung masulti. Gunit o mga relikya, para dili nga na, mulo ulan ni mga tao na lang. Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw.
7: Para sa DG, mo ako mamaya sa pagtulog mo.
8: Wala, daman ako nung napagit kayo ito.
7: Magkatapit tayo matutulog, Miss M.
8: Okay na kung ikaw akong katabi. Okay ka.
7: Huwag kang lumingon. Ako ang makikita mo, Miss M.
8: Okay na, wait.
7: Basta daw.
8: Mutukar yan akong katumboy ba?
7: Mutukar yan katumboy kung ako yung matapahin mo nang di nalang ako siya unguon. Eh, masig ako'y maunguan ni Miss M. Dili ka talawan, Miss M?
8: Ha?
7: Dili ka talawan o talawan pug ka?
8: Padaan nga, damanaw man kayo. Agree. Pa ako na usahin mo, abe.
7: Eh, ikaw na isa? Solo living?
8: Oo, iwan mo ko sa oban. Pero kira, wala ko rin eh. Solo living ang mga kuha na kung mawa ko sa layo na ninyo, sa kuyo.
7: Muna. Mag-inasara lang na ikaw. Thank you, Miss M. Ang sasa?
8: Okay.
7: Ang sasa? Ang sasa?
8: Ako ang talagang crucifix. Ang santo sa dadagal.
7: Di man juga da ayo kadlo ka kay kuan na sa drama ra bitaw nato ni diri sa iya kay Jerome man imong
8: para imong sanipod mura man atong kasalida
7: pati ba yakong pangita ani nga sounds effect ay para mabagay lang. Salamat ka ayo Miss M ha, katropa mo.
8: Okay.
2: Exciting.
7: Ayan, kinsa pa'y mutambag para kay Jerome. Kaya ako, kahon na to na ako mutambag kay Jerome.
3: Ayan!
7: Gusto na ko nga ako ang mutambag niya apan kay Kana. Kay Kanang kuan manggod. Kay Kana. Nahadlog pa ko. Punang ka mula sa tambag ni Jerome. Hello, kinsa ning naa sa Pilos Linya ang nanawag.
9: Hello?
7: Kinsa ni? Kinsa ni? Kana, nindot mo sounds effect. Pero, tarungan mo sound effect yung murag lain, mangyapon di man madungog. Di siya madungog. Hello?
9: Yes, hello. Isang magandang Renat Chineta.
7: Unsay matambag ni mo, uy. Unsay matambag ni mo kay Jerome kay naluoy ko ni Jerome kay nanay. Kaya ngayon lang siya nga na, siya gamay diri ro na siya. Nakaluoy sa din tao, uy. Kaya ngayon siya ba nga, ako mong gano'y problema, ani, uy. Tambagi in town.
9: Nga para sa kuwan, no, ni Jersey. Kuwan siguro, no, dapat yun nga magsimba siguro. Okay, wala siguro kayo simpa-simpa, Jerome.
7: True.
9: Kasi kuwan pa, muna nga, siguro ka, kanong kakita-kita na kagmay nga na kulang lang siguro ka pagsimba yun. Kuwan ka sa pag-ampo, pagsimba yun. Dapat siguro na adyo kay Ingana. Kay, siguro po, dug na magay third eye, aw, makita yun mo ang dili, yun mo makita. Pero ako, kung unsay ko ano na kung naamang kay third eye, basta ang kuha na lang yun ana nga magsimba na lang yun ka.
7: Mm-hmm.
9: Magtulog ka, mga mag-ampo.
7: Ampuan yun, no? Bago matuog, no?
9: Oo, siyempre, mag-ampo, yun ka. Gay. Siguro, wala na siguro yun kay pagtuo sa Ginoo ba mo na gay, pagkita na kang may gana.
7: Nag-i-hadlock na lang siya. Kinahitabo man nun nga pagbuwag doon nilang Alma. Dito man doon nagsugod.
9: Basi katupon siguro si Alma. Kasi may nakikibulag ito sa ila New Jersey kay wala kong kakura ito ba?
7: Si Alma. Nakikibulag si Alma kay mula ko na daw siya Manila. Humanay na hitabo. Humanay na hitabo nila kay kanang kuwan nagibulagan na ni Alma. Anak kadali ang tanan.
9: Basig kuwan na po siguro New Jersey kanang basig ma-action na siguro kagkakuwan ba? Dapat magpa-kuwan ka, magpa-psychiatrist kasi mo ang nauna.
7: Adi, psychology sa siya. Kaya kung psychiatrist, diretso raman na siya sirisitaan o mga antidepressant. Oo, dito siya sa...
9: Siguro,
7: pa-consult sa...
9: Psychologist yung ganyan.
7: Oo, pa-consult sa kung saan ba yung kinanglani mo. Kaya ingon pa niya, ang ingon nila...
9: Depressed lang siguro na siya.
7: Oo, kaya nag-agi man daw siya o grabe nga hilanat daw. Kapasig nag-mental breakdown daw, ana-ana. Pero para daw niya, kabaw gido siya sa iyang kaugaling nga tinuo daw ang iyang nakita. Kung dili lang daw, iyang huna-huna.
9: Kuha na lang siguro ni Jersey, dalara po na sa iyang... stress siguro. Itong...
7: Kaya nasakitan git kayo siya.
9: Mahon ang alinganay siya.
7: Mm-mm.
9: Wala na... Check up, good. Nga... Simba lang po, dog. Pag-ampo. Kanaramay kuha sa tuwa.
7: Ayan.
9: or kana right one sa imo position na stindot jud nga magpa psychologist jud ka una up ka dayo ay pagkalimot niya magsipat ka o ayaw po doon kwan sa kalimot sa imo ang tawgaling yung imo Jerome. Ano lang yung bata Jerome?
7: Lisod kayo problema ni Jerome actually kay kailan dili manigod sama sa uban na itong mga gipangatag gipantambagan diri pero hinaot ko nga pinagi ni nato paghatag og kuan kolba nadrok naman ko diri dili ko madlok basta hunghong sa laki wala ni ngayon la DJ na ay bata sa imuhang likod ah okay na nasa likod oy. Okay, ragi na nasa likod. Basta dili lang gid sa ako ang atubangan o sa ako ang tiyan.
9: Oh, may nga nga ang bata di Jersey nga.
2: Ate, tagain ko lollipop na akay lollipop. Mangayo ko, ate.
7: No! Makadaot na sa gipon. Oh, bahala na nga ng bataag na anas akong likod at tubangan o kilid. Basta dili lang gid sa ako ang tiyan. Correct.
9: Duawan din gani ko anda po di ko tong ni babalo na mamay na
3: hello DJ RC pandito ako mumuhay
7: di ko mahadlo ato kay ay lodi manggo kay gutugon nagdako ra ba ko nga mo piminti ako makitaan nga mga salida labi na ka kung papa kay lodi kay sila kabalo ka
3: hindi ka man matakot
7: hindi talaga ako matakot ako ra yung kahadlokan yod no. May bata sa ko ang tiyan. Kana rag yun. May lain.
9: Di ba na na yung bata?
7: Ha?
9: Di ba na na yung bata?
7: Ang akong tiyan?
9: Dili.
7: Ang unsa man?
9: Ay, yung katapta diha.
7: Wow, dili ko mahadlok bisa pag nasa likod, kilid at tubangan, basta di lang yun sa akong tiyan.
9: Ay! Kana lang.
7: Ay, kanag na nagay sa akong tiyan nga ni, na di na maayo na, murag lahi.
9: Pero sige, lagod puhon.
7: Pag-abot na sa puhon.
9: Ay, nakakuyan.
7: Ano itong iubo? Naigiubo?
9: Gracia na na.
7: Naigiubo. Kadungon kong naigiubo. Sa background na ko to.
9: Dito po ah. Huwag may giubo na rin.
7: Nawada itong Facebook Live at Facebook Live katropang Doc JJ, no? Kaya nagpatag. Wala guro niya giko. Ang guro ni Meta. Kaya siguro siya hadlok-hadlok maning kabuang ni Chinita. Okay. Thank you, Kaayu Marvin, all the way from...
9: Shout-out mo na ako.
7: Go!
9: Shout-out mo to si Kimberly, mm-hmm. Kay Miss G9, yeah. Si Alcoriza,
7: mm-hmm.
9: Kay Jomar, kay James ng Samal,
7: mm-hmm.
9: Kay Jerome,
7: mm-hmm.
9: O dili si Jerome ngayon mong center na.
7: Ah, same-same lang, same-same.
9: Iligan.
2: Exciting
9: day.
7: And thank you para katropang Marvin all the way from Davao City. Bisig usan ako madungog diri kitungog guro sa akong background na ako nindungog nag-ubo. Na mauni. Alas 2:26 na sa kahaponon katropang oras sa tun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Mga katropa, get ready Cebu and be part of the biggest and most colorful running event of the year. Yes, this year, it's here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad 16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go, four speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, alas 2:27 ha? Open gap na itong linya mga katropa para sa inyong mga advices nga to kang Jero. Kung sa may angin niyang buhat, nga makakita naman og not like our ang atong amigong si Jero. Doon na siya gibating kahadlok. Tungod kaya, nahadlok siya. Dili tungod kung tinuod ba yan nakita. Nahadlok siya kaya paasig mainan siya nga buang. Matod pa sa uban ba silang daw og nag-nervous breakdown lang daw nga tong amigong si Jerome. Amigong Jerome? Inaot ko Jerome nga malamdagan ka. Unya pagbalik na ko, human na ko og play ni ining isa na ko kasunata. Mubalik ko para ni mo Jerome. Multo sa paningin. The youth katropa sa programang X-Ray.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili

0: blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 2:36 na sa kahaponon katropa. Ang oras hatun si inyo sa produkto sa Yes to Health 1A ng Santhone plus Coffee Mix. Labi na karong katropa nga medyo delikad, medyo init-init maghihapon ang gawas, pero adunay pagdagumusahay. Pero apan kini mga pagbagwago sa panahon, mauni magdala og sakit. Sakit sa panglawa. Ano nang dapat umanan og Santhone plus Coffee Mix. Bahalag na ngapi ka diha, grabing pangapi, basta himsog lang ka og dili maka-apekto sa imong panglawas ang imong ginainom nga kape. Santhone plus Coffee Mix. Nangapi na ka. Nanambal pa. Open na nga tong linya. Gustong muhatag og advice nga to kang kumparing kuan. Kumparing Jerome. Okay. Nanginahanglan siya og mga pagtambag. Tabangin itaw ninyo, kaluwi kay si Jerome diri nga part. Kung nag-uol para niya. Kung maka-message mo, dihala message na mo. Kung na pa man, ibalik ba itong Facebook live stream, ragwa naman. Makatawag mo, hala, pwede mo manawag. Hello, DJ, ka na iya ang problema. Dili na siya dapat lang niya ibaliwala. Pwede gani siya nga magpa-adto sa simbahan kung katoliko siya. Pero kung dili, pwede gin siya mo duol sa mga espiritual o espiritu sa espiritual aron matabangan. Dili lang niya dapat iingon nga na asya na mabuang siya kay Minds Matter. Ah, gas na po yung ayaw daw na nga mabuang ka, kay mabuang gidaw ka. Oo, Minds Matter daw. Tama sad po ba yapod? Di lang sa gigunin mo, hag-imong kuan ni mong huna-huna nga inana ka ng, kami ano yun, sige, nililiso anak ka rin. Ayaw. Oo, ayaw. Ikaw ray, ayaw gindutin mo ko galiw nga, basi mura na yung hinungdan, no? Oo. Ito lang kang inandaan niya, basi niya, mag-overthink siya, maayaw mo pa hinungdan nga, magluya siya, ano. Sultiin na lang, sultiin mong family.

0: nga magpatabang ka sa espirituan. Maudang ang gusto ipasabot ani ni Chelsea.com. Website ka, Chelsea. Website ka namin. Pwede mo manawag ka, tropa, ha? Last na akong dawat caller. Di na akong madawat taod-taod kay gaman na lang atong office. 0928-5508-727. Isa po, 0995-994-6868 ka, tropa. Ayan. Hello DJ RC, maayong hapon. Shout out deko sa mga namino karon diha sa may Barili, Cebu. Ang ako matambag karon diha sa inyong letter sender. Ah okay, magampo matag tulog. Pero kun dili gud niya makaya DJ, basi kinahanglan niya og doktor sa utok. Okay. Una na ba ini siya nga na ado say problema sa ato la sige for a purpose. Ang encourage siya nga mupaduol og tabang kay tungod ba. Eksperto. Okay, sure jud ko nga na ay mga explanation ang tanan. Okay. Last na lang ako di basahon. Shout out ko sa taga Bacanyan. Shout out today ko sa May Bulacau DJ. Para ko sa mga naa din ha og nagpaanda sa ilang mga radyo na minaw sa imong programa. Wala na may ago lagi ni DJ. Hadlok-hadlok naman lagi nga dili pa man November. Ang mo may gipada din eh. Alamag ako silang away yun. Ang saban ka din. Hadlok na kayo, no? Sige lang, pag November, mas hadlok pa ani. Anyways, mga katropa, ako na yung muhatag sa ako ang kuan. Ako na yung muhatag sa ako ang mga kinahanglan isulti. Mga kinahanglan iyaw-yaw diri sa kahanginan. Ako lang maingwan. Ayaw kahadlok nga magpangayog tabang. Ayaw na una, Jerome, nga ikaw gyud ang naiproblema. Bawa ko nga ngunahuna ana manggud niya nga basi daw sama ni ini sama ana nga makakita siya mas maayo gud nga magpakonsulta ka sa mga nakahibaw gyud. Ay kung ikaw manggud magtumutumor kasi mo kag magingon tal self diagnose ra ka din ha, murag dili man pud na siya okay, dili pud na siya ika recommend nato na as much as possible Jerome. Depende kung asa ka komportable mo dool, pero isa lang kung maingon, kapag self-diagnose. The more magod mo sarili na gunahuna, the more ka ma-frustrate, ma-overwhelm, daghan kang mahunahunaan niya, dili maayo. And dili ko kahatag og rason, di po ko kaingon nga kulang ka pagtuo, kaya nga naman, it's not my story to tell. Dili ako ang makahusga sa imuhang pagtuo ka ng Jerome. Kuting saman ko, walaw kahibaw, anak. Ikaw rin ang kahibaw sa imong kaugalingon. There's no such thing ang tao nga nabuhi aning kalibutan na ngawa nito o nga naay labaw makagagawa. Dili ko gusto mo ingon, ana, tungod it's not my story to tell. Kung sa man na imong naagian karon, please take time to take it seriously. Duo sa mga nakahibaw, gyud. Depende kung asa ka komportable, spiritual, kung ato ka ba magdiretso sa doktor, karani mo, inani na nahitabo sa imo, ha? But please do not do self-diagnose. Kakaroon, pangayo sa ugtabang suportang emosyonal gato sa imong family, tungod kay ang imong pamilya, gyud ang unang mutabang nimo sa karon gyud. Ato si Alma, nga imong paminaw, nga basig mo hinungdan, nganong na nagkainana kay nagpagkabuwag ninyo, diha man gyud ang gawas ni mga giingon na itong not like ours. Ang mga nakita nga dili maong. Pero di po na tumambaso si Alma kaya wa man tagkabaw nga nung siya matumbasulon apan ato lang sa bayan nga dito nagsugod ang tanan kasi magkong ending diri atong basulon si Alma wabay siya kabaw in taon eh. Makita na di ka di ang mga not like hours so karon ka tropang Jerome hindi na ako mahatag sa imuha nga suhestyon ka mo nga naminaw karon aduna mo'y ma-share nga to kang Jerome. Pwede kayong i-message ko sa akong Facebook page nga DJ Reyna. Ipaabot na ako ang inyong mensahe nga to kang Jerome personally. Kung ano na mo'y gusto iingon nako, true message. Ako na mismo, kung di mo gusto nga iingon true sa ato ang programa, ha? Wala tayo. Wala tayo problema, anak. Monang Jerome, God bless you. And I hope you'll be free from whatever you are seeing right now. Okay? Jerome. Jerome, atong ako ni mo, Jerome. Make sure lang, Jerome, nga naminaw ka pero may extraited. Okay, kung sa may ihatag nga tambag niya itong mga listener pinagi sa ilang mga message. Akong ipaabot sa imuha na and I'll make sure na you will be more informed. Labi na sa kaninga hisgutana. Ayaw ka go, Jerome, kay ato lagi ng masulba, dili jud mapublima. Alright. Pero gawa na mo sa ikong oras. I have to say goodbye. I have to say bye-bye to you guys. Jerome, ka nang message ako. Ako mo message o ikaw mo message? Depende na ni ba sa kisa na-load na itong duha. Kisa na-load na itong duha. Okay? I have to say goodbye. And once again, before I say goodbye, I would like to say thank you sa mga ni-suporta di ay sa bago lang nahitabo na mga black screening. Yay! I would like to say thank you sa mga ni-suporta, especially Island Central Mactan, Sir Chad, Ma'am Chelsea, Kat, for being there all throughout the event. Wala gud mingi pasagda ni Ma'am Kat. Murag tunga-tunga sa programa na agihapon siya to monitor. Thank you for always checking on me. Ingon sa kuha, Ma'am Kat, nga just enjoy your show. Do not be worried about sa unsa may naasa gawas. O kung sa may mga complication, I will be there for you. Thank you so much. Thank you so much. Kaya grabe gud na murag first time na ko to. And yes. Yes, meron ka na aduna pa'y daghang local film. Samas akong isuportaan din sa programang Tataklukan, supporting local artists. O sa mga katropa nato din na naka-standby, ayun liso yung mga radyo, pabili ng gyapon sa pagpaminaw. Kaana ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Sheras Manait. Of course, musunod pa ang programang Sadsad sa Katropa o Headshot. Programa unya nga madunggan ninyo. And of course, ang atong putahe sa gabi, confession kauban sa Cinderella. Katropa mo biya sa Kuskanginas, ang partner sa Pikes Lawa, katropang Doc JJ, and of course, ang atuang stage and manager, John Lim and Chavez by Kim. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Sa 88.3,
1: XFM 89.1, Davao City.
2: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
3: Ka Clarex sana.
4: Exciting.
5: X-rated.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, gatakarak ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zaton Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
11: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
12: Send money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at every year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
14: Kaklarek sana?
15: Exciting!
16: Exciting!
14: Kaklarek sana?
15: Exciting!
16: Exciting!
14: Kaklarek sana?
15: Exciting!
16: Exciting!
17: Bricks Flores sa XFM Davao.
18: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gimarugan.
17: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
19: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad. Dungan sa pagkamaytulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
17: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
20: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
17: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
21: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
14: Kaklarek sana.
15: Exciting!
22: Oras sa XFM, alas 2:59 sa hapon.
17: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
2: Extra. Extra. Balita.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, anian ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zamzone Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Tulo ka mga estudyante patay, lima samaran sa pagpamusil sulod sa tunghaan sa Tacloban City. Patay ang tulo ka mga estudyante, samtang lima pa ang nasamdan human sa usa ka pagpamusil nga natigayon sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City Leyte karong buntaga Hunyo 22 ning tuig. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, duha ka grade 9 students nga nag-edad og 14 o 15 anyos ang gituohang mga suspect sa maong insidente. Nasikop og ganaan na sa kustudiya sa mga otoridad ang usa sa mga suspect samtang nagpaday na operasyon og ang imbestigasyon sa tibuok panghitabo. Nasayran nga nahitabo ang pagpamusil pasado alas 9 sa buntag kaganina nga mo'y nakapabalaka sa mga estudyante magtutudlo og ginikanan sa maong tunghaan. Gilayon nga girespondihan sa mga kapulisan og emergency responders sang insidente. Aron nga matabangan ang mga biktima og masiguro ang kaluwasan sa ubang estudyante. Padayon sab karon nga giimbestigahan sa mga awtoridad ang posibleng nga motibo sa krimen. Lakip na ang alegasyon nga ang mga suspect adunay kasinatian sa pagpangbuli. Gisusi usab kung asa gikan ang mga armas nga gigamit sa maong pagpamusila. Nasayran nga ang insidente may usa sa labing seryosong kaso sa school violence nga natala sa nasod karon tuiga og nagdala og panawagan alang sa mas hugot nga seguridad og mas lawong nga pag-atiman sa kahimsog og kahimsog sa panghunahuna sa mga kabatan-unan. Katapusan ang inigsatuang ekstra balita mga katropa, provincial-wide tree planting activity gipahigayon sa Davao Occidental. Gipahigayon sa Tibuok Davao Oriental ang provincial-wide synchronized tree planting activity isip kabahin sa pagpaligon sa mga programa sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagsaulog sa umaabot na araw ng Davao Oriental 2026. Usa sa mga lugar ng gipahigayunan o gipahigayon ng kaliukan mo ang palibot sa Sandunganan Gorilla Peak sa Barangay Maputi, Banay-Banay, diin nagtinabangay ang mga nagkalainlaing ahensya sa gobyerno, ingon man mga pribadong sektor sa pagpananom og mga kahoy aron makatampo sa pagpreserba sa kalasangan og natural nga kahingaan sa probinsya. Lakip sa mga miapil ang Municipal Environment and Natural Resources Office, MDRMO, Philippine National Police, ang Bureau of Jail Management and Penology, ingon man ang Bureau of Fire Protection, Coast Guard Substation Banay-Banay og mga representante sa lokal nga panggamhanan, ingon man mga lider sa tribo. Nasayran nga ang kalihukan gihimo subay sa direktiba ni Governor Nelson De Anghirang o sa mga resolusyon ng executive order sa probinsya nga nagdeklara sa matag Hunyo 22 isip Provincial Tree Planting Day sa Davao Oriental. Ipasigdahan sab sa mga partisipante nga pinaagi sa hiniusang paningkamot sa komunidad o mga ahensya, mas mapaligo ng pagpanalipod sa kalikupan o masiguro ang pagpreserba sa mga natural nga kahingahaan alang sa umaabot nga henerasyon. Alas 3:02 na sa hapon mga katropa ug mga ito naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page ug matong YouTube channel Katropa Digital. Mosunod na ang programang Extra Drive alang sa mga nindot ng mga music karong hapon na mga katropa. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Extra Drive.

0: sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city. X-rated sa XFM.
2: XFM! Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
3: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Nun empingan. Nganong kalit manggibiyaan?
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
5: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: It's 4 o'clock.
8: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
14: Santo Blas Gold.
15: Ako si Don, saka maestra,
3: magka-ulcer ko.
15: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Blas Gold.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
12: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
7: Xanthone Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliin nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
12: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
12: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
17: Extra Drive.

0: Τα Clarex ανά
1: Exciting
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Southern Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
4: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Exciting!
17: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
19: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
20: Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
22: XFM 9.1.
23: Extra Drive.

0: sa may di sumawan anang grabe ka init, niya mukhalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Premium D3 Coffee Mix. Zathone Herbal Oil.
4: X FM.
5: Baklarek sana!
2: Exciting!
6: Sister Pain.
7: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga bukika. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
9: Exciting!
10: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Sugad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa din ang Crap Gold ba?
12: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok.
13: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
6: Southern Gold Coffee Mix.
1: Clarex!
2: Exciting!
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
16: Nak, merienda time na.
17: Wow!
16: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
18: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
16: Paborito gid na ko na ma, mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
19: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin,

0: Extra. Gikan sa XFM Davao News Center, anian ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zamthone Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Pusil nga gigamit sa Tacloban school shooting, gipanagiyahan sa usak ka pulis. Gikumpirma sa kapulisan nga ang 9mm Glock pistol nga gigamit sa usa sa mga suspek sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Opisyal nga service firearm sa usa ka pulis nga babae nga naka-assign sa Police Regional Office 8 sumala sa mga imbestigador na paday na karon ang imbestigasyon aron masuta kun giunsa sa menor de edad nga suspek nga maangkon ng maong armas. Nasayran usab ng ikaduhang armas na gigamit sa insidente o sa .38 caliber revolver rehistrado sa usa ka pribadong security agency nga nakabase sa Cebu City. Samtang na-recover sa mga otoridad ang kapin 40 kabasyo sa bala sulod sa classroom diin nahitabo ang pagpamusila. Padayon pa karon nga gipalawman ang investigasyon sa insidente nga misangpot sa pagkamatay sa tulo ka mga estudyante o pagkaangol sa 5 pa ka mga biktima. Katapusang hanay sa itong ekstra balita mga katropa, dulan 10 billion pesos nga health claims ibayran sa PhilHealth sa Davao Region. Mukabat sa 9.86 billion pesos ang nabayran sa PhilHealth ngadto sa partner healthcare facility sa Davao Region gikan Enero hangtod Mayo ning tuiga. Ibutsa kini sa Philippine PhilHealth Regional Office 11 atol sa gipahigayong yaka para sa media nga programa. Gani sumala sa ahensya ang maong kantidad naglangkob sa kapin 430,000 ka mga claims nga gisumite sa mga accredited hospitals o healthcare facilities sa tibuok rehiyon. Matod sa PhilHealth, ang padayon nga pagproseso o pagbayad sa mga claims kabahin sa ilang paningkamot aron masiguro nga dunay igo nga suporta ang mga healthcare providers o mapanayon na paghatag og serbisyo ngadto sa mga miyembro. Gilawman usab nga makatabang kini o kini aron mapalig-on pa ang paghatag og dekalidad o accessible nga serbisyong panglawas alang sa mga residente sa Davao Region. Alas 5:30 sa hapon mga katropa og mo kato naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Yung matong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Alas 5:30 sa hapon.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
2: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: XFM 9.1.

0: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
9: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga
10: Kape, Sandone Blast, Kape Mix.
8: The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandone Gold Herbal Capsule o Sandone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sandone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
11: Sandone Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Daghan na kayo kung natiliwan niya kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Sandone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandone Plus Coffee Mix.
11: Sandone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Sandone Gold Herbal Capsule, ang Sandone Vitamin C, ang Sandone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The Secret of Health.
7: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kay bo ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Clarex!
2: Exciting!
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwentahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Di man kin-

0: man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Time check is 6:56 in the evening.
2: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

Ayan. Time check! 7:07 na mga katropa sa kagabi yun. This is your sexy DJ Angels at ang bayan sa katropa. Ayan. At ang TSK. Paki-lights sounds good. I request lang ko, Jeff. Akong lights. Live na live, oh. Oo. Oo natin ang ating, ano, wala na ko na light. Ayan, maayo ka pa sa kagabihon karong mga katropa. Oo, guwapa ka ka ba? Ay, nagtaas na dyan ang atong, sige, pindut ang loon. Wala lang, i-on lang na, pinagahi. Ayan, sige. Tunga-tunga na siya. Kanang pisliton, gani ni mo. Ayan, ayagaw. Ayan, na-side dog mo. Yakong agtang mo. Ayan, awarag din yung side. Ano, dali. Ayan, ayagaw. Sige, okay na kayo. Okay kayo. Ayan, o. Parang gusto ko mag-ano ba.

0: Katropa. Oo, kumusta naman ang mga ang atong mga pagpanihapon karong mga oras ha? Sa ano? Sa alas 7. Opo, murag bag-o man to nag ano? Murag bag-o man to nag Mayo. Maayog wala, maayog naa, maayog pug wala. Oo. Bag-o lang nag Mayo mga katropa, nag June. Matapos man pud ang June. Oh, matapos na po ng June. Kabalo ba ka nga? June, unsa na karon? June 22. 2026, pila na lang kaadaw mga katropa. Oo, nga mo, buto na po ang July. Oo, ting balud sa kapalaran o timbalud yun na siya. Agko kayo ang balud sa kadagatan karon mga katropa. No? Ingat-ingat kita kay hangin kaayo sa kanang naago, nagpuyo sa daplin sa baybay. Oo, nga maglagsik yun ang balod dito sa sulod silang panimalay mga katropa. Oo, kaya naaman sila nagpuyo sa dagat, no? Oo, mga sirina o sirino, manggo na sila. Naana sila ibabaw sa dagat, nagpuyo. Ang tawag sa kanila, mga, ano? Ano sa unang panahon mga katropa, ang tawag ano? Malay? Oo, malay mo. Malay ko din. Ayan. Oo, ano lang? Oo, karon is unsa? Oo, belated happy Father's Day sa mga tatay. Oo, unsa man ang kwentong celebrations gahapon sa mga tatay, no? Giunsa pa ninyo pag-celebrate ang ano? Ang tawag nito? Ang Father's Day. Nag-request ito si Ma'am Jing Pigarido. Oo, naana ba si Ma'am Jing karon? Hi, Ma'am Jing. Opo. Hello po, hello. Hello, nakakadiha. Nakakadiha ko. Mga katropa, pwede mo mutawag sa atong hotline. O, tawag mo sa atong hotline, mga katropa. 0969-330536. Oo. Tawag mo sa atong hotline, mga katropa, kay maghatag taog unsa. Maayuhon diring dapita mga katropa, muhatag taog free nga ticket. Duha ka free nga ticket mga katropa para sa concert karong ano umaabot na June 26. Oo. Iha pwede niyo ihatag din sa inyong mga anak mga katropa no. This is ano ni siya Tanduay first 5. Oh naa diha si ano features performance by Parokya ni Edgar Kamikaze. December Avenue, Flo G, and Jack Tabudlo. Dili ta magpatakagyaw yun. ang location na ni mga katropa sa Davao Crocodile Park and Zoo, June 26, Tanduay First 5 Tour. Ayan. Tawag na mo mga katropa sa atong hotline. 0969-333-0537. Opo, mag-entertain tayo isa ka caller po. Okay na ako ipangutan na unsa may ana gani unsa man ang daghan kayog mata. Oo. Unsay daghan kayog mata? Naamang gina sa ano no. Daghan kayog mata nga prutas. Unsay prutas nga daghan kayog mata mga katropa? Oo. Kinsa man ni atong ano si shoutout na to si Ja Paho. Ayan po si Jaren. Thank you for watching. Opo, gamit kita auntie host mga langga. Ayan po sa Domagitis Sari si John Philip. Ayan po. May nagtawag. Sige, tubagon nato ni mga katropa ha. Tubagon daw nato ni. Sige. Oh, para ato bagong to na to be pindoton ayan nawala na aba namatay unsa man to tawag dog balik ka tropa be 0969-333-0537 oo bear months na hapit sabi ni si Sir Carlos Tori Franca shout out sir ayan po sige tama ba ning ano kanilaging how do you guys taning ano ba? Hello? Hello? Hello, sir? Hello? Yes, kinsa ni nasa linya, ma'am, sir? Ah, si Jeron. Oo, murag pila man ang imong edad lang ga.
1: 11.
0: 11! Oo, sige, gusto ka mo tanaw o concert ni parokya ni Edgar? Sige. Okay, na ako'y pangutana sa imo ha. Dapat makatubag ka ni ba? Kay na ako, mani sa eskwelahan akong pangutana. Sige. Okay. Unsa man ang prutas nga daghan kaayog mata? Very good! Ayan. Congratulations! Sige, kinsa pangalan ganin mo lang ga? Kaya itong ipasulat sa ato ang assistant diri ah?
1: Aaron Manindo.
0: Tama?
1: Aaron Manindo.
0: Sige, sige. Ah, i-text lang diri siguro lang ga, no? Kay para i-text diri sa hotline, no? Kay para mabasa na tuon niya, ha? Ah, sige. Okay, ato apo ning i-ano, ang number ani 09 0936759275. Ato ani siyang i-ano Jeff. Oo, sulat na to dira. Oh, congratulations sa atong first caller, no? Nakadaog ni siya og usa ka. Oo. Unsa man ning atong ihatag ani? Isa, duha ka ticket. Isa ka ticket. Sige po. Oo. Ay, duha ka ticket. Oo. Itagaan. Ang kisi kuyugo ni mo, ani lang ga, nga magtanaw o concert ni parokya ni Edgar. Si Papa. Oo, sige, si Papa ha. Ipadangat ang picture kay sa ano ha, sa XFM para ma-feature na ito nga ni Antujud mo. Ha? Okay, Clarex ba na? Ayan, very good. Magkaini nga bata. Ay, Clarex kaayo. Sige. Dagan kayong salamat ha. Congratulations nga ang nag, ano, sa atong first caller sa 0936759275. Dagan kayong salamat lang ka. This is your sexy DJ Angel. Ayan, thank you.
1: Thank you,
0: ma. Okay pa. Ayan mga katropa, daghan kayong salamat sa tong first caller, no? Nakadaog siya og duha ka tickets. Ayan, no, first caller and last caller, first and last caller, ang bilis talaga. Ayan, congratulations ang 11-year-old and then kauban ni iyang papa. Ingat-ingat lang po sa pag-ano ha, sa atong pagtanaw karong June 26 sa pa-concert ng Tanduay First 5. Oo, kay medyo bibo juga na mga katropa ba? Bibo jug ay na kay naagod na ang parokya ni Edgar. Ano ang kanta ni parokya ni Edgar? Oo. Eto na. Kami kasi ho yan. Ako si Mr. Suave. Ayan. Oo. Yun ang kanta ni one sa mga pinasikat ng parokya ni Edgar, mga katropa, no? Oo. Kanang Mr. Suave. O katong ano, dubi dubi do. Yan kamikaze ata yan. O kumakanta ng kamikaze. Ayan. Congratulations again sa ating first caller. Nakadaog na siya og duha ka ticket ang iyang anak og ang iyang papa ang mutanaw sa concert sa June 26. Ayan, pwede na tukuhaon ang atong ticket. Ano lang natin ha, tatawagan namin kayo kung kailan pwede kuhanin ang tickets. Ayan, daghan kayong salamat mga katropa. Ayan, shoutout tayo dyan sa Dagapaminaw karon. Opo, pakishare ang atong live mga katropa kay para ano, para mag-trending ta. Ayan. Para mag-trending ta mga katropa. Ayan, pakishare ng ating live. Nga nagapanghatag kita og padayon lang mo sa pagpaminaw sa atong programa sa Tambayan sa Katropa kay kada adlaw muhatag kita og ticket. Oo, wala dyan tag-iya o gano'n. Maghatag tama ba tayo dyan, Jop? Na maghatag tayo kada adlaw og ticket sa atong mga listener? Oo, tawagan siya na to, si SM. Sige po. Ayan, kasi banat-banatan na to, mga katropa, kay hapit na ang big event ng Tanduay 5, First 5. Ayan, I'm so excited this coming concert. Kay ako, first time po ko, ani. First time mo call. Ayan, so time check is alas 7, 18 na sa kagabion mga katropa. Enjoy po ng atong mga music karon, o dagantang mga music karon. Pero i-shout out muna nato ang atong mga sponsors. Ayan, ang atong mga, daghan kayong salamat. Ang atong Wispy, nga nagapagwapo sa atong lash extension. Ayan. Wispy Beauty Salon, dagan kayong salamat kay Ma'am Shella o kay Ma'am Dang. Diha sa may Kimpo Boulevard fronting lang na mga katropas sa Almindras Gym. Oo, Wispy Beauty Salon. Anindot kaayo na ang ilahang mga services dira. Gaan kayo na silog mga kamot ug affordable ang ilang mga services. Ayan, magpa-facial ka, magpa-lash extension ka, magpa-gwapo ka sa imong kilay, og everything. Ayan. Shoutout dyan kay Sir Jun Maso sa atong Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan. Kani mga katropa, ang Solo Mint, pag sakit ka imong ulo, labad ka imong ulo, oo, ni-action ka og murag na yung mga crummies, ihaplas kini ang Solo Mint herbal, ang yung herbal benefits, oo, hibiscus, gikan siya sa hibiscus, ayan po, pain reliever siya mga katropa. Mm-hmm. Ayan, and of course di na to kalimta ng atong supplement, ang Fern D Vitamin D3, ang Fern Active, and ang Milka. Yan ang ating power trio mga katropa. Ayan, abangan nyo po ang ating mga testimony dyan every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Paano nakatulong ang power trio sa mga tao na may mga iniindang sakit. Ayan po, the power trio, the miracle power trio. Ayan po, so ayan, for the rest of this evening mga katropa, enjoy natin ang mga music with matching love and everything. Ayan po, sa lahat ng gustong, kay Cheche Meow Action, thank you for tuning in. Good evening po dyan sa Dumalagdos. Ayan, Santo Niño. Ayan po, si Arnold, always naman po ako. Mm-mm. Hi, Sir Arnold. Oo, may ad na gabi sa imo. Good evening. Sabi niya sa Coronadal City. Ayan, si Sir Carlo. Si Sir Carlo, Carlos. Carlo Jose. Ayan, Tori Franca. Tori Franca nga talaga eh. Si John Philip. Thank you si Jaren Paho, and of course si Leo Herbolario. Masa, shoutout po sa mga sa Alpha Omega kay Sir Arnado. Shoutout po sa inyong tanan dira. Oo, special shoutout sa ako mga igsuon dira sa ano, Double D Oro, Pasian Double D Oro. Oo. Sa kum ano yan? Mungkayo. Ayan. Asa naglanog-lanog ang atong FB Live and YouTube Live karong mga orasa. Ayan, enjoy for the rest of our music mga katropa. Ipasok na natin ang atong mga music.
2: Mayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal hills habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Clarex!
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Kaklarek sana!
10: Exciting!

¡Ay! Parang ano, parang, parang, para tayo ano, oh. Parang nasa, ano tayo ba? Parang nasa, ayan, mga katropa, muratag na ay sa concert ng Kamikaze. Yan po ang ating marinig this coming June 26, 2026. Yan po ay pa-concert ng Tandwal 5, first 5, dyan sa Crocodile Park, mga katropa. Ayan.

0: family, shout out dyan. Ayan po. Papa niya, kasama niya this coming concert ng Tandoi 5 First 5. Congratulations. Ayan. Tawag po kayo ulit mga katropa sa mga nag-monitor ngayon. Sir Arnold, kumusta ng ako audio? Sabi ni Sir Arnold, bakit mahina ang audio? Okay na po kay Cheche Action. And then okay na, okay na ating audio. Mm-hmm. Marizel Tulisana, Marizel Gitigan, ang aking neighbor. Shout out mga katropa. Sabi nga ni Sis Marizel. Ayan po. Mga katropa, pwede kayong tumawag sa magkaroon po kayo ng 2 tickets this coming concert po. This coming June 26 concert ng Tandoi First 5. Ayan. Para marinig nyo po ang eto na. Tumawag na kayo. Sir 969, Tuluka 30537. Tawag na po kayo, 0969-333-0537. Opo, hala. Tawag na kay para matagaan mo o free ticket po. Dalawang ticket po sa ating... Sino yung... Ayan, abdika dyan. Aning 0949. Oy, 96211. Oo. Karon, kay ang pangutana na to, ani. Ayan. Hello? Hello po. Hello, good evening, sir. Kinsa ni palihog sa Picas? Kinsa ni palihog, sir?
1: Si Jesse.
0: Taga-asa si Jesse, sir?
1: Taga-Matina.
0: Ay, okay kayo. Clarex kaayo. Taga-Matina. Asa dapit sa Matina, sir? Dako kayong Matina. Ah, okay, sige pa. Okay, sir. Oo, na ating pangutana noon. Sa mga paborito, favorite ba ni mo ang parokya ni Edgar o ang Kamikaze?
1: Anak ka na po.
0: Oh, diba? Unsa may ilahang ano? Unsa man ang ila? Unsa may maalala ni mong kanta ng parokya ni Edgar, sir?
1: Harana.
0: Oo. Naay movie ang parokya, naay usa ka movie na si Bong Navarro ang bida ana, sir. Unsa man to nga movie nga gikanta na ng parokya ni Edgar? Very good. Congratulations, Sir Jesse. Unsa man to nga kanta, Sir Dobby? Kantaha daw to, sir.
1: Ako si Mr. Suave.
0: Sige, sir. Oh, di ba nakakakilite? Oo. Okay kayo. Pag naibungot, okay kayo. Gilok kayo. Clarex kayo. Ayan, Sir Jesse. Congratulations, sir. Oo. Paki-text na lang po ang inyong full name. And ato ana. So, kinsa may imukuyugon ani, sir, sa concert sa parokya sa Tandoi First 5 po with the performers po natin ang parokya ni Edgar and Kamikaze on December. Daghan ta dirig mga bago, sir. December Avenue, Flo G and Jack Tabudlog. So, kinsa man imong kuyugon ani, sir?
1: I'm so all.
0: sige ka nang anong next song nato, sir? I-dedicate nato sa imuhang wife. Oo. Ato ang kanang nindot ka ay nang Risk It All. Oo, nato yung mga music ay nang murag. Kanang Risk It All, Joff mo na itong isunod kay para sa asawa ni sir. Anong isa'y pangalan sa imong asawa, sir?
1: Maria.
0: Sino po? Reya, ayan po. Ayan. I-dedicate natin tong Rest It All para kay Ma'am Reya. Sir Jesse, congratulations, sir. So, pakitext na lang po yung pangalan para matawagan natin and kailan po pwedeng kuhanin ang ticket. Dagan kayong salamat, sir.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Thank you. God bless po. Ayan, mga katropa. Dagan kayong salamat, no, sa atong second caller. Opo. Ayan si Sir Jesse. Ayan po. Congratulations. And then i-enjoy po natin ang another songs na ato ang idalit para sa inyo and dedicated to Ma'am Reya na wife ni Sir Jesse.

0: kay panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
7: Southern Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold.
9: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
11: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history, na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natubangan.
12: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kog paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3 user.
13: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay ko, say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pakusog.
14: Turbo.
15: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble ang kalipay.
16: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
17: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
18: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
18: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: 7 Plus Herbal Soap.
8: Dali na!
19: 7 Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang akong gugma nimo murag dagat, makita ang sinugdanan.
14: pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Ay. Para, para. Ano, saan tayo galing? Nasa winter area tayo mga katropa, karong mga orasa. Opo. Nang dahil sa power of love. Oo. Nang kinta na the power of love. Para tayong nilalamig tayo bigla. O kinikilig tayo. Please. Please share our live mga katropa. Oo. Para na atay ano daghantag ma-reach out na mga katropa na sa ibang bansa. O, share nyo sa ating mga kaibigan dyan sa Japan. Oo, kung may mga kaibigan kayo sa Japan, please share our live dira sa atong FB Live. Opo. Minasang, konnichiwa, kumbawa, ohayo gozaimasu. Oo. Toriaizu, genki desu ka? Oo. Gambati kudasai. Minasang, shigoto, gambati kudasai. Ayan. Ano daw yon? Manganta yon. Ang sabi ko, congratulations pala kay Sir Jesse. Opo, oo. Sa nanalo na si Sir Jesse and si Sir, yung bagets na first caller na to. Oo, Maningo family, si Sir Jairon. Ayan. Oo, si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, opo, yung request mo na want ano yung dance my father again. Opo, tingnan natin dyan. After sa kusako ang checka karon mga orasa, ito sunod na to ang ano job ang ato ang ano a dance with my father again request yan ni Ma'am Jing kahapon, so kangayon natin ipatugtog mga katropa. Ayan si Marizel, hi po kay Marizel, yung always niyang inaano is I will always love you, yan sa kanya eh ang kanyang request. Ayan po si Sir Rex. Hi, Sir Rex! Oo, Ordenza. Good evening, mga katropa. Opo. Good evening, all. Oo, is dyan sa, ano, sa Kitautaw na Paliko Bukid noon kay Kapitan, Kuya Kapitan Binandilio. Happy Father's Day belated. Dyan sa council ng mga, ano, mga papa dyan. Oo, sa Lorega na Paliko. Kitautaw Bukid noon. Happy Father's Day all. Belated. Ayan. Pwede naman natin i-celebrate mga katropa ang Father's Day every day. Ayan. Ayan po. So mga katropa, mag health tips lang ta mga katropa, no? Health tips. Opo. Unsaon man pag ano, kay na ganing mag-control ka sa imong appetite of eating, gusto ka mag-lose weight, gusto mong mag-lose weight pero dili jud kaya. Oo. Kaya nga no, nagkaroon ka og hormonal imbalance. O, muragag may kaginakaon pero nga nung dili jud ka magpayat. Due to, nagkaroon ka ng hormonal imbalance. Unsa man ang gamot sa hormonal imbalance mga katropa? Uminom ka ng Ferndi Vitamin D3 o baka kulang ka ng pagpainit sa adlaw. Kung, ayan, and then, yan po ang ating power trio. Naapo diha ang ato ang Ferndi Vitamin D3. Ayan, PPD po siya, naapo siya sa libro ng mga pharmacist. And of course, naana siya sa MIMS, ang kaninga product na ito, mga katropa. Ayan po, recommended and nire-reseta po yan ng ating mga doctors. Ayan. Ferndi Vitamin D3 is a pure cholecalciferol. Opo, that is 1,000 IU. Natural and organic po yan mga katropa, ang ating Ferndi Vitamin D3. Ayan. Opo. So, ganun siya kagaling, no? Lahat ng pwedeng gamutin. 100 diseases ang kaya niyang gamutin, mga katropa. Sabi nga ni Dr. Michael Holick, oo. According sa kanyang studies, that the vitamin D3 can really treat cancer cells. Opo. Lahat ng mga major na sicknesses, kayang gamutin ng vitamin D3. Ang vitamin D3, mga katropa, it's, ano na siya, pro-hormones na siya, mga katropa. Opo. Oo, siya yung tagadala sa mga tamang ginapang intake natin ko. Asa siya, dapit ibutang. Yan. Magkapatid, mga katropa, ang Milka, ang calcium. Pag uminom ka ng vitamin D3, nga walay calcium, May inom kag calcium na walay vitamin D3,
dili jud siya marara gina siya wala lang daw sa waay lang gid ya, waay gina ginabatyag ya. Dapat ma-complement gid na siya mga langga ang milka kag ang vitamin D3. Opo. Sabayan muna ng Fern Active. Oo, lalo na sa mga estudyante karon nga hina kaayo ang dili kaayo maka-focus sa pag-eskwela o sa pag-paminaw sa mga maestra, nindot kayo ning Fern Active kay naa siya'y B1, B2, B12. Naa siya'y pang-sharpen ng pangutok. Opo, muragod kang nagtahal ka sa imong utok, mga katropa. Kailangag vitamina ang utok para mag-function ng maayos. Naa diha, vitamin C, B1, B2, B12, B6, andyan sa atong Fern Active. Ayan. Hi, charot lang. Opo, wala namang inuman dira sa ato. Charot lang, no? Ayan. Shout out sa charot lang ng aking neighborhood. Ayan po. Pakishare ng atong live, charot lang. Charot lang. Oo. Ayan. So, ang oras is alas 8. This is it na sa kagabion, mga katropa. Itong mga nalalabing mga shoutout ko pala yung ating another sponsors po, ang Mayuni, si Ma, shoutout sa Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay, kay Ayong Gulayan, Mayunita Torregosa, kay Botchmate. Oo, mate ko pala siya, classmate ko siya, ng elementary. Okay po, dyan lang po yan sa along sa Salumay, Marilog District, Davao City, along the highway lang po yung Ayong Gulayan. Fresh ang mga vegetables, syempre, diha agad yan sa Dato sa Lumay. Ayan. Okay po. And of course, kung gusto nyo ma-experience ang Mala Jurassic Park, dyan punta po kayo sa Cloud Maru. Ayan po. Ang Cloud Maru, marami po silang mga, I tried already yung ganyang rough off-road. Off-road. Ayan. Pero kadang-kadang gusto ko musakayan ng ilang na sila zipline, dinosaur park, may mga zipline sila dyan, may biking duo sila. Opo, I experienced that one also. Hey! Ayan. Of course, pag ikaw nang inahanglan o add-ons na kapital, ayaw kalimot sa, ayaw ka, ayaw na, bisan asa pa ka ato, dito na sa Oro Cooperative, Oro Integrated Cooperative, nagatabang kini since 1966. Ayan po, that's our very own po, our manager ng Illustri Branch, si Kuya Wooden Neri, ayan with the accommodating staff po ng Oro Integrated Cooperative dira sa, ayan, Illustri Branch. Ayan po. Ayan, kung kailangan mo ng add-ons ng kapital, dyan po, magpa-member ka sa Oro Integrated Cooperative. Since 1966 po siya. Oo, it's a billion cooperative. Ayan. So mga katropa, enjoy natin ang nalalabing ang request ni Ma'am Jing Pigarido, ang Dance My Father Again. Okay, ready na ang atong pa-music?

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo wag yoy uminto.
2: Ka Clarex, Ana?
3: Exciting!

I am victims of love. Ayan mga katropa, I'm back. This is your sexy DJ Angel ng TSK. Parang ano na, baka nakatulog na kamodera sa

yan. Oh, usually, amahan gid na siya. Ako, wala akong makwento about sa kong father because I don't see my father in person. Oo. Ilon tuwa, pusa ko ga. Sabi nga nila, di, anak daw ko sa liking kawayan. Kagwapa daw ako, anak sa liking kawayan. Hindi ako liki nga kawayan, liki lang. Akala mo wala. Oo. Pero meron, meron!

Ayan, time check is alas 8:40 na sa kagabion, mga katropa. Opo, mag-aginod-aginod na po o mag-ready na ang atong mahigdaan, pagpagina na ang inyong mahigdaan, dira, ha? Kinahanglan, nakailis ng punda, mga katropa. Kanusa man kalas nag-ilis ng punda, speaking of punda, mag-ilis na din kong punda. Shoutout sa mga new generations karon, no? Kanyang mga new generations, mga katropa, ito ang ragunin tirahon. Oo, shoutout sa mga new generations karon. Oo, kamo mga kabatanunan karon, grabe kayo mo magpindot-pindot sa cellphone. Pindot-pindot tapon na ninyo inyong mga unlan, pag ilis mo magpunda, kay baho na kayo naglaway ng inyong mga punda, dira ah. Hugaw na kayo na dira ang inyong mga higdaanan. Mm-hmm. O sa mga babae, nag-igat-igat na mga katropa. Oo, sayo pa kayo nga napa sa DC. Mm-hmm. Nagsalig pa sa ginikanan, mga katropa. Mga yung allowance. Gipa-eskwela, o gasigig igat-igat. Dili makapokus sa pag-eskwela. Kay, dugay po dyan kay matulog, kay magsigig dula anang nagapa-unsaan ang kanang mga social media, dira mga katropa, gisigig, lagawas-gawas ng mga dila, anang mag-post sa social media nga ginapagawas ang dila, lami kay putlag dila. Mm. Unsa man na, nagibaligya ng mga dila, dira ah? Wala dyan na problema, mga katropa, no? Kay, ong kanaganing manglimpyo lang po doon ta sa gikatulgan, manghugas lang po doon ta sa ilang mga plato nga gikanaan. Oo, kinsay makarelate nga mga inahan diha nga konsentidura. Ay kaapoy naman kay katropang Angel oy nga magsigi og kuan, magsigi gyaw-yaw anang akong anak, akong sugo, akong lihok. Murag ako na mga katropa ba. Ay daghan kay itag mga ano, daghan kay itag mga buhi nga hayop sa atong panimalay, mura nag mini zoo nang akong balay kay upat ka bok akong iro. Ya syempre magpoops, magihi. Ay na, tamak-tamakan lang katropa. Dami ajod. Mm. Guwapa kay mo gawas sa balay, murag kinsang anak og dato. Oh, kanyang mga new generations karon sa depende sa mga wala nakadungog or nakadungog. Oo, pag abato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit kay mojo na siya tinuod karon nga panahon, no? Real talk gini mga katropa. Ang mga batanon karon, mugawas sa balay, murag si kinsa. Murag anak og dato. Oo, kuyaw kay kabuton ang langit nga dili makabot. Oo, magmaktol pag naay pangayoon nga dili ikahatag sa ginikanan. Oo. Muna karon nga sa mga kabatanunan nga nagsalig sa ginikanan. Una-una pag-ayo mga kabatanunan nga kanang gihimo sa imong ginikanan para na sa imuha. Oo, walay gihimo ang ginikanan para makadaot sa imuha. Muna nga matulog og sayo kay sayo kay ang imuhang eskwela, alas 5 pa na sa eskwelahan. So dapat alas 9 matulog na. 'Di ba? Oo. Hinduan ang ano, hinduan ang higdaanan. Dili kay magsigi og pindot anang cellphone. Okay ang datog makakuha kag 5,000 diha sa cellphone. Oo, kanang lisod sad kanang lalo na kanang magsa-scatter mga katropa o daghan kay dabu ang anang scatter, no? Oo. Mo nang daghan pug nag-scatter ang ulo anang ano scatter. Mm, daghang nangabu ang anang scatter mga katropa. Oo. So ginadepende na lang po nila ilang pagpanginabuhi sa scatter. Mo nang na-scatter lang utok.

Yan. Oo nga, ang dami mong gear. Opo, amuna. So mga katropa no, sa atong mga anak, shoutout sa mga anak no. Nga kamo nga mga anak, unahunaan ninyo pag-ayo, pag wala na inyong ginikanan. Nga magsigigyaw-yaw sa inyo ha. Muabot ang panahon, pangitao ninyo inyong ginikanan. Nga dili na makadungog sa inyo ha, kay naanas kabaong, kay tungod, grabe inyong gihatag na konsumisyon. Ang paghilak mga katropa, wala na gyud nay nada. Pag ang imuhang ginikanan naa na sa kasket, oo, maghatag-hatag kag bulak, inig kapatay. Kalusa man imo gitagaon og bulak ang imuhang amahan or inahan? Nga buhi pa, kanusa man imo gitimplahan og kapi ang imong mama og papa nga paskang kapuyag pagpanginabuhi para ihatag sa inyo ha? Kanusa ninyo gitagaan og gugma ang inyong ginikanan? Nga minsan oo, wala gin mo gahuna-huna nga naghatag man lang mo gamay nga kasweet sa inyong ginika sa inyong mga sa inyong ginikanan. Tapos inig kamatay maghatag-hatag kag bulak. Lami kayo na ipakaon sa imo ha. Ayan, it's a real talk mga katropa no. Daghan kay kog nakita nga mga naadira sa kanaganing kanang maghilak. Oo, kara grabig danguy-nguy. Oo, kara mga apo. Grabig danguy-nguy pagkamatay sa lola or sa lola or sa lolo, pero katong gidayaper na iyang lola diring-diri. Oh, dili gyud murag unsa ni? Murag sana mamatay na lang ka kanusa pa man ka mamatay ang tiguanga ka. Mhm. Kanang ingon ana nga mga spirit sa mga kabataan uno no. Kilatan gyud ba? Pero sa tinuod lang mga katropa, it's a really a biblical na honor your father and mother. So that you get, you can have a long life. Oo, it's really in a Bible. Biblical gyud na siya mga katropa. Kung mutuo ka anak sa dili, ikaw ra gyud ang ikaw ra gyud ang makabalo sa imong kinabuhi. Kay kung imuhang ikaw masyado kang proud sa imong kaugalingon nga okay ra gyud ko, wala akong ginikanan. Trust me, end of the day, magkagot gyud ang imong ipon katropa. Masyado kang proud sa imong kaugalingon. Times 10 ang himuon ana sa imong anak kung naa kay anak makaingon jud kag pagmahay day naangkon ko. Ayan, sumulan na siya kanong ato ang pasumbingay dahil sa kanang Father's Day special no. Kanusa ni mo giingnan ang imong papa, I love you pa, sorry pa sa kung gihimo nga katarantaduhan. Oh, yan. Katawa na lang na nato. Sorry sa ako ang palpak nga gihimo. Oo. Ingon ana lang, ihag lang si papa. Kay kung ma-bring back time na ko ang panahon, mabalik ko sa ako ang 47, 48 years ago. 40. Bring back time. Oo. Na ma-embrace man lang na ko akong amahan. O gingon na ko akong amahan. Salamat kayo pa nga gitagaan ko ni Moog. Gwapa nga anak. Nga puno og diskarte sa kinabuhi bisan pa man sa mga pagtamay nga akong naangkon ulahi na ang tanan nga wala ta nakita ayan no parang wala tamay kong naangkon oo makaingon ka ba na sa mga pagtamay sa uman mo ano ka mga katropa mo bangon ka kay ayaw ipakita sa uban nga talunan ka oo the winner never quit. Ayan. The winners take it all and the loser. Ano? Ma-fall down ang loser. Ayan. Kaya we need to have a winner mindset. Ayan. Despite nga medyo simplang na kaayo ang panginabuhi pero naagid na siya. Dito ta mo hugot mga katropa sa gamay nga aninipot o kahayag nga i-ano kanang gihatag sa ato ah. Kung naay kangit-ngit na adyo'y aninipot. Kung walay extra light, naagyod na siya'y ano, spotlight. So, ayan. Ayan, serious lang mga katropa. Ayan po, sumuha na itong cheka-cheka. Hi, Kai! Kagawa, Dr. Buta Ganas. Hi po, shout out sa akong mga sa nag-iisang asawa. Ay, sana all. Hi, Tres. Opo.
asawa niya na pinalangga ni Kagawad Octavio Taganan, si Kag si Tresh Neneng. Ayan, gikan Kanta Boy. Og shout out pud sa tanan nga taga Lorega, sabi ni Kagawad, Octavio dira sa napaliko Lorega, kitaw-taw bukid noon. Ayan. So mga katropa, daghan kayong salawat sa pag-uban-uban sa atong programa sa Tambayan sa Katropa with your very own sexy DJ Angel. Daghan kayong salamat sa atong winners kanina, no, sa Tanduay First Five. Opo, congratulations. Isa-shoutout natin, tatawagan po namin ang mga numero na inyong gigamit ganina para i-update mo kung kano sa makuha ang ticket o ang concert this coming June 26 at 2026. Friday na siya, o if not mistaken, no, Friday na siya nga adlaw. Okay po? Dala taana siguro og dapat dala kay basin mabindi na lang dapat maayo ang adlaw, ma-weather ana mga katropa. Ayan. So, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban mga katropa. Oh, gugma na po. Magkuyog-kuyog kita sa samang takna mga katropa. Alas 7. Sa gabi ihantod sa alas 9. Sa gabi mga katropa with your sexy DJ Angel ng TSK. Ayan, i-enjoy po natin ang the rest natin ng mga music. Habang ako na po ang mag-ingon. Og good night sa atong tanan, mga katropa. Ingat-ingat. Og muinom ta og gatas kung naigatas. Kung wala, pwede naman tayo magpagatas. Ayan. Okay kayo. Clarex kayo, mga katropa. Dagan kayong salamat. Opo. Shout out kay Leo Mas Arbolario, good evening. Shout out sa RSTCM family. Boss Raiden Barbarona. Musta ka na? We pray for your recovery. Ayan po. I-pray po namin, pray po natin ang recovery ni Boss Raiden Barbarona, no, kasi he got an accident po kahapon, if I'm not mistaken. Praying po na okay lang po kayo, boss. Oo. Get well soon po. Oo. Ingat-ingat po sa mga nagapaminaw karon nga ng mga motorista. Ayaw mo sigig singit-singit, cool. Ingat-ingat mo kay wala ta kabalo ang disgrasya. Opo. Okay lang magpadagan. Okay lang magpadagan. Pero mag-break po kapag night time. Opo. Kasi wala ta kabalo. Oo. And of course, sa lahat ng wala pa, shout out ha, sa lahat ng wala insurance. Oo, lalo na kung sukay ka magpadagan ka, tropa. Kung sukay ka magpadagan og motor, kung sukay ka magpadagan sa imong sakyanan, bisag unsa imong ipadagan, kumuha na po kayo ng insurance. Opo, meron po tayong Sun Life Insurance, mga katropa. Oo, affordable. Opo, affordable kaayo sa pobreng Juan de la Cruz. Kaya kaayo mga katropa, parang 30 pesos, 36 pesos lang kada adlaw nga savings. It's a Sun Life. Kapag may sun, there is life. Pinagkakatiwalaan ni Elias. Ay, yeah, yeah, yeah. Yan. Kumuha po yan ng insurance ng Sun Life si Elias. Og si Piolo Pascual, si Papa P. Sun Life po yan. And then that's your truly, ma-Sun Life po tayo. Kasi hindi po natin hawak ang panahon. Para lang, hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Oo, pero hindi mo hawak ang imong life. Kung when was, on when, where, or everywhere. Ayan mga katropa. Dagan kayong salamat sa itong mga cheka-cheka. Ingat po sa pag-drive. And kita-kita po tayo bukas sa tamang oras. Sa samang oras. Alas 7. Hantod alas 9 sa gabi. This is your sexy DJ Angel. Sign off.

0: pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
7: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklah Rex sana.
1: Exciting.
2: Mga biidin ha sa imo ha. Shout out to sa yang lalabs nga amping daw din ha and love you all the way from Mom Jeline from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you. Hello yung mga pang international ni ako mga kuan uy, mga bisita ruin. Dayon mo sa amo ang gamay nga payag ha, di mo manghinaway sa mong payag ha. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan all the way from Bugkaon, Dantapan. Salamat kay Amy sa pagsilip sa Facebook Live. Among manager, pasalubong manager ha. Maayo kalimot. Hello kang oy Ariel, andala so pabuta lang imuhang premyo gahapon ha. Si Sport and RC, maayong gabi ipod. Thank you. Kasagaran sa walay kwarta kay murag gihi. Nagilo ang bukton og liog unya walay kwarta alahas noon na ah. Kasagaran gina siya sa mga walay kwarta. Tinuod na siya, Ariel. Majority sa mga walay kwarta, mopay mga trying hard. Matingala na lang kayo, namalingki naman unta, nagsapatos. Namalingki naman unta, naka-high heels. Bakit kayo ganun? Kung nga, nag-adto sa, ako bito sa tinuod lang, adto ko sa mall, short-short sa jug ko. Shorts, t-shirts, basta kay presentable lang ka. Pero kabantay ka sa uban, no? Lahi ragyan ang ilaha mga kuan ay. Lahi ang ilaha mga outfit. Kaya kung nga, naka-gown. No? Baga kay mga quintas. Murag ka ng, ang sakit ko na ng collar sa iro. Unsa na lang ka kung muadto og mall. Sabayon ta kay mong chinilas, wag yung brush. Bahala nag mga tuta sa mall nga nakachinilas, bahala nag ganang nagagidlay gamay. Basta importante hinlo pud atong mga kagamitan. Si Bibi Jaka na sobraan ra pud siya kadato. No, adto siya mall and chinilas kay wag yon. Oh, perting laguma. Laba-laba pud. No, nakurat-kurtan bi ako ang imong likod daghang kag sanina abi kog tao. Kang Marsyo na. Narong t-shirt ng white tie. Ay nako. Oy bitaw ha. O mo origin na siya nga to ang ma-share karong gabi una pud bitaw no kanang di lang ayo lang pud ning ikasuko. We're not really against with how you bring yourself. Kanang adto ka sa mall or adto ka somewhere else, wala man ko manghinaway sa imo kung unsa imong suoton. Pero ayo lang pud siguro pagpa kanang exaggerated ra pud kaayo oy. Ang iyong gold kay baga ra pud kayo ingitay ingana jud na Cinderella basta ingitara pikit. Wala ko mainggit ha, ang ako lang mahal. It's somehow like ginaampingan pud mo na mo kay delikado na magud karon. Mahal ba ya ang per gram sa gold? Daw be simba ko og kanang unsaon kanina simba ko da. Kira na oy, bahala gulay kwarta basta kay hilas, oh. 'Di ba, Mami Jacqueline, tinuod gid na. Mabitaw nga si Mami Jacqueline always gigo niya gina-encourage na bahala pobre basta daghag gold. Char. Ang purpose bitaw sa ko ang gold pud no, kung mamalit man lang tuod ko, kana kung in case of emergency na ako maprinda, mahal ba ya ang program gid bitaw karon? Kung maprinda gid pud bitaw siya. Hi Kai. The goal is to get rich, not to look rich. Tinuod gyud si one pop. Solly, di na lang ko mag-ingon kung unsa ni. Pero tinuod bitaw na siya ay kanang tagu-taguin lang ang inyong mga kwarta no kay mas damigid kayo, lami kay sa paminaw binya daghang sulod imuhang passbook. Daghang sulod imuhang ATM. Kanang cashless ba? Nyo na to na siya hisgutan, uy. Ha? Basta kay naayelo nga naabod sa pawn shop. Ninoon lagi kami ay. Pero bitaw. Ay, sa mga mag-asawa karon ha, isa na po. O, isa po na sa mga pampaligon gan sa relasyon. Kaya nang grow old and be hilas together. Bitaw, sa mga mag-asawa din ha, ayaw mo kalimot ang sekreto po para mas muligon ang inyong relasyon. Oo, get rich together. Magpadato mo together, tapos pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, ayaw gid mo kalimot, available na po ang atong Turbo Man Enhancer. Pwede siya both sa mga babae o sa mga lalaki. Ang kaaninot po sa Turbo Man Enhancer kay maghatag siya sa imuha og gusog, o kung ikaw o sa kababae, tabangan ka niya nga madungagan ang imuhang gana sa pakiglabing-labing. Maunang para po sa mas ligon na relasyon pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
0: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta nakaturbo.
6: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ni si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Maguri ang mga mata. Nagduka na si auntie. Ay, sa mga nagduka din ha, karon especially if naamoy mga duty nga dili jud pwedeng inyong tulog-tulugan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kobe. Perfect na perfect po kunin siya. Labi na sa imo nga grabe na gid kapulaw ang imong trabaho. A little bit stressful kay naisip-sip nga katrabaho. Char. Pero yung dungog lang to siya. Pero bitaw, kapag kay ana imong gibati ganibi, labi nagpanggabi ka o niya duty drug ka, kailangan nagmatagid ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan po nato nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis, mga nakay, wapakakabalo kung asa ka mga anak, gusto ka makasave ka nang wala kay bayaran, for as long as naa kay PhilHealth o ka nang nag-contribute, gani ka, nagbayad gani kay every month, o wala ka ga-skip-skip. Nako, be perfect. Kaya na siya kung buntis ka or magpa-prenatal check-up ka, libre na po ka na sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mapalit ka na siya sa mga... Mapalit naman yun noon. Mabisita sa pinakaduol. Diri sa Malaybalay, Purok, Barangay. Barangay Size. Sa Barangay Size lamang B, Corner Moreno Street. Naalang yun na siya sa Kilid sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O, sa kadugang kasayuran, pwede ninyo silang i-message siya lang Facebook page. Mommy's Child Maternity Clinic. Walay kwarta, basta na ay yellow sa pawn shop, 80 mil. O akong gold knock na sa pawn shop, pahangin-hangin ang guna to gamay. Pero kasi garam dito sa mga dato, no, dili sila showing na asa lang mga ingon-ana ang klaseng gamit. Na sila yung mga ingon-ana, matingala na lang ka kay mga latest kaayo, pero simple na dyan kayong mga kinabuhi-abon. Kami mga pobre bitaw ani no kay... Remember dyan ako sa una, grabe nga kapait sa kinabuhi. Ang among sudan lang bitaw sa unang panahon no, kay kanang kuan, Himalayan salt og olive oil. Grabe, ginamong kapobrihon ay. Uniya og mga pimi kay kuan, kanang simple lang kay among kape, pait mangid kay mi dito may sa Starbucks. Kadato ba way? Hi, kang oy ting, may gabi iti ha, Rodelyn Joy Caverte Cabale. Thank you. May gabi iting, salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. It's been a long time ting. O ato ang katropa nga naari na akaron sa May. O diri sa May Kapalong, Davao del Norte. Depende unsa nga pagkakwartahan, na ikwartahan nga hinaguan kusog kaayo magtipid. Na ikwartahan nga dili iyang hinaguan one day millionaire. Ah, murag kaila ko ana manager. Mo kaila ko ana. Hindi ko sasabihin. Basta kaya kaila ta ana. Pero bitaw biha unya ta udot at tangin niyo po ang ato ang putahi confession rated SPG nga programa. Kun asa usa ka bibi nato ang magpagawas murag sensitive gid ni iyang story karong gabi una bi and pasintabi po sa mga kabataan nga naminaw karon ang ato ang putahi confession unya taod-taod medyo dili siya pwede gid sa mga kabataan. O mga ginikanan nga naminaw din ha, hangyo mi sa inyo ha. Kamunay bahala tabon sa mga dalungan sa inyo ang mga anak. Mubalik taon niya pag umasa pipila ka mga pahinumdom o pagbalik nato bi. Matong sabi ato sa tanaw ni Biba sige nag-text diri wala nato napansin. Wait lang ha. Ilhanan nga dato. Sige palit og cake. Char. Mo ba? Ano din asya, no? Magsigpalit og cake? Inga na mo lang ng ilang life. Mailan din permitan ni mga dato ang isa katao, no? Kaya di gina sila pamalit og ka ng mga palitunon, mga groceries, dili sa mga, kaya mga ilalugo na itong mga malls, dili sa itong lakbayan. Dito gina sila sa Cagayan. Yan, ang ilang palitunon no? Kaya ka ng mga binulto, gid ka ayo. Kita anik. Basta, ay, basta, ay, lang tapahala, tagid, ha? Hi, kay Ryan, kayabiyab. Nga, hantod ka ron. Wala, gihapoy, uyab.
1: Mapriso ka.
0: Pinoy! Magabiin, ha, sa imo, ha, Ryan. I hope you're doing well. Be paguman po sa pipila ka mga pahinomdom once again. Pag-andam na, pagpuesto na, o timplahan lang imuhang Santon Gold Coffee Mix. Kay taod-taod, ato lang pasudlon ang atong putahe confession.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zantown Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina. Tay, ang imo makinatingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede ka nga makapagawas sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga tanan na, oy. Para wala tayong gubot. Gusto nimo ipagawas ang imong problema nga wala kay kwarta, aparihara. Pero bitabi, ang itong Putahe Confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isgutan na ito ang kanang pagpamisita gani, unya wala kang isugot, basing kinahanglan ni mga i-reassess ni mong kaugalingon, basing na limaho na kang kilikili diha, bebe. Paningkamot yun, nga maligo ka, maglugod ka, unya magsabon ka sa ito ang sabon, nga na ay mangosteen, adun na kinasya'y antibacterial effect. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri po ang ato ang linya 0975-474-9153 kung sakasakaling na kay mga gustong ipampagawas din ha. O nga, di na gid mapugngan. Di na gid mabangbang. Di na gid ma-drawing. Lain na gid kayo mong gibati kaya wala kayo mapagawasan. Andam na ko nga musaluan ng imuhang mga kasakit din ha. Abri o sabang ato ang official Facebook pages. Pwede ko ninyong i-PM sa 101.7 XFM Bukidnon. Rated SPG po ang ato ang istorya karong gabi una ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kani ato ang istorya karong medyo a little bit of sensitive. A little bit of something like that. Basta din na lang ko mag-ingon. Basta kay rated SPG kini siya. Once again, welcome po sa itong programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Sanchay. Cinderella, sugod nga nag-anak ko. Nga nigawasan ako ang baby. Dili na ko ganahan makipag-ana-ana sa kuang bana. 22 anyos pa lang jud ko, Cinderella. Pero ambot ba nga murag feeling na ako? Nabawasan man ang akong gana. Ilabi na sa kuang bana. Maupod ka na siya ang rason, Cinderella, nga ako ang bana karon. Nangita og lain. Which is feeling na ako, Cinderella, mabawragid kayo ang iyahang rason. Munang sa karon, Cinderella, nag-co-parenting na lang mi para sa mong anak. Pero ang akong gikatinghalaan, natinghala jud ko, Cinderella, nga ako ang bana, ni kalit og glow up, nagpamacho, og nibagay sa iyahang hairstyle karon, og nibata siya tanawon. Samantalang ako, Cinderella, masking pagpanudlay sa buhok, di gina ko halos mabuhat-buhat. Gitry na ko, Cinderella, nga mubalik nga akong bana sa among balay. Pero bantog na di ay nga nag-glow up siya, tungod kinana siya'y bagong uyab. Ako jung giadto, nangita jugog paagi nga mabalaan na ako kung kinsa ang babae. And Cinderella, to be honest with you, na insecure jug ko tungod kay gwapa kaayo ang babae. Nakaingon na lang jud ko nga gwapa gidi ay, pero ako ang tinuod nga asawa. Unang every time nga naasa mo ang ako ang bana, at this time nagapanudlay na ko, nagapahumot na ko, nagaayos na ko sa ko ang kaugalingon. And Cinderella, makaingon jud ko nga medyo successful jud ang ako mga plano tungod kay nagaduol na sa kuang ako ang bana. Pero Cinderella, every time na nagaduol siya, nagalayo po dayon sa dayon kyod. Like nagapalayo gid siya sa kuha. Damura siya ganang, dili na siya ganahan kumusimot sa kuha. Maunang, nag-message ko sa iyahang uyab. Akong gipahibalo sa iyahang nga naa sa kuha, naasa amua ang akong bana. Ang ending, Cinderella, na suko ang akong bana. Next time daw, dili na lang dana ko i-message ang iyahang uyab, og di na ko makialam, og dili ko magsaba kung unsay mahitabo sa balay. Wala na ako usaba pa, Cinderella. Kakahadlok ko nga basing dili na may bisitahon sa ko ang bana, especially ang ako ang anak. Pero natingala ko, Cinderella, Osaka, gabi iana. Wala man ta nakaschedule kung adtong ako ang bana sa balay, pero niadto siya dito. Natingala ko, Cinderella, nga iya kong ginahalukan, iya kong ginagakos. Dugay na ko nga nangandoy, Cinderella, nga gagakson balik sa kong bana. Gipangutanan ako siya, Cinderella, kung unsay nahitabo. Nismile lang siya. Pero feeling na ako, Cinderella, nag-away sila sa iyahang uyab. Feeling po na ako tama ang nasa kong huna-huna, Cinderella. And sa tinuod lang, happy kay ko. Gilutuan na ako ako ang bana anang panahuna. Anang gabi una, Cinderella, gipagsilbihan gid na ako ang ako ang bana. And this time, Cinderella, na-feel na ako nga ako na pod ang nakadaog. Kaya lang, Cinderella, usa ko sa mga pinaka-worst na stalker. Pinaka-stalker gid ko pag-abot sa iyahang uyab. Og nakita na ako, Cinderella, nabuak ang akong kasing-kasing. Sa dihang nag-post siya sa picture nila sa kuang bana. Sa susamang adlaw, nga adunay nahitabo sa among duha.
sa akong kalagot, Cinderella, ug sa ko ang pagselos. Akong gichat ang babae, ug niingon ko nga dili na magpa-feeling-feeling unta. Ug para siya makabalo, adunay nahitabo sa mua sa ko ang bana. Cinderella, sa sobra na ako ka-excited, abi na kong mabalik na ako ang bana sa amua. Pero Cinderella, nagkamali ko. Nihangyong akong bana nga di na ko magsamok-samok sa iyahang uyab. Kay buutan daw kuno ang iyahang uyab, ug wala ginabuhat nga daotan. Ug dili siya gusto nga magbulag silang duha. Cinderella, mura kong tanga. Mura kong gaasa nga magbalik misa ko ang bana. Cinderella, wala akong kabalo sa kong buhaton sa tinuod lang every time na naa siya sa balay. Gusto na ako siyang tintalon. Pero Cinderella, kapag ka nagatanaw ko sa Facebook page sa iyahang uyab, gakasakitan ko. Kasakit ang ako ang dughan. Cinderella, sa karoon, isulti na ang gusto ninyong isulti. Pero gamiton na ako ang ako ang anak. Aron magbalik-balik ang akong bana sa balay. Ug makita siya sa permanente. Aminon na ako, Cinderella, at this time, grabe ang ako ang pagmahay. Nga nawala ang ako ang bana sa iyaha. Sa iyaha ni Adto. Ug ako nag-inusara. Naluoy ko sa kuang kaugalingon, Cinderella. Kay hangtod karon, nag-aasa gid gihapon ko nga mobalik siya sa mua. Ang akong anak usab, Cinderella, magsigpangutana kung mobalik ba daw kuno ang iyang papa sa balay. Wala ko kabalo kung unsaon na ko pag-explain. Wala ko kabalo kung unsaon na ko pag-istorya sa kong anak. Ako, nagapangulila ko sa kong bana. Ang akong anak, nagapangulila sa iyang amahan. Upon Cinderella, dili na ako ang sulod sa iyang dughan. Sakit man paminaon, sakit man hunahunaon, pero dili na ako ang gipitik sa iyang dughan. Para sa Putahe Confession, Sunshine.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung galing matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nahulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay ra kayo. Pag araw na kong kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka. Sa kong mabalatian, yun ang tulayan na hulog ko sa Yesko. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para. Kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Tong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Uy, sorry kayo guys ah. Kabalo mo na ako isala karong gabi una ay. Kanang sorry gid kayo mga jud ko pasaylo sa inyo ha. Kay Basing sige mong panawag sa kopa niya. Di ko ka-receive ang call. Medyo nag-hangover among cellphone. Ginaayos pa sa mo ang pinakagwapo nga technician Dres Bukidnon. But anyway, kagaling na biin ang nadungog ang istorya po sa to ang letter sender na si Sanchay. Ay, naku. Ambutan lang yun, Chay. Isala gabi ito akong maingon, no? Kaya ang mga pagmahay bito, binuwala gabi ito ka ng pagmahay ng gauna ay permiti kini siya magpauwahi. Sama sa naitabo sa tuwang letter sender ka nung gabi una, B. Ang kabalo ko nga daghan kayo ang gusto nga maghatag yun sila mga tambag ka nung gabi una. But I think we just have to make bawi tomorrow, ha? Kaya ginaayos pag ginato itong phone. Tingala ko, wagit ko ka-receive o calls. Basta mo na to siya. Yung over, gidaya mo ang phone. But anyway, balikan nato sa Sunshine, no? Kabalo ko nga naapa ka din haakaro. Nagpulaw gihapon kakauban nato. Sunshine, as much as gustuhon man gid nimo nga ibalik ang dating spark nimo sa imong bana, syempre imuha man gid ang katungod kay bana man gid na nimo. Unfortunately, di na gid nato mapugos pud ang panahon kung mahigug mapabasyag balik sa imuha because I don't think na dili no, murag tagilid na man gid chay, sorry jud ka chay. I have to be honest with you. Murag naagi posibilidad na murag tagilid na gid ang imong sitwasyon tungod kay sa karon murag nakakita na man gid siya og someone na nipulig yun sa imuhang kakulangan sa iya, ha? Mabit ang ginaingon, ginako sa inyo, habi, na isip mag-asawa, ayaw ginayon papasagdiinga, mawala ang spark sa inyong relasyon. Every time na mo tagilid ang inyong relasyon, balikin ninyo tong first day nga nag-met mo together, balikin ninyo ang mga sweet memories ng inyong gisaluhan sa unang panahon. Kung mawadaan na gani o gana sa matag-usa, satisfaction, wala na gin magkakahatag, kay kulang na sa kuso, wala na igana, na kabalo mo bi o perfect kid kayo ning gigama sa to ang Yes to Health nga Turbo Men Enhancer. Bagay jud kay ni sa inyo hobby no, Sunshine supposed to be I don't know if na-discover ni mo ni pero bagay gid ni sa imo ha kung gusto ni mong i-try. I-try gid ni mo ni sa Sunshine ay kay makapaligon gid ni siya sa relasyon. Ug sa mga mag-asawa din ha akaron nga naminaw, isa ra gid akong matambag sa inyo ha. Ayaw gid ninyo pasagdai ang inyong relasyon nga lamunon mo sa inyong kasuko, sa inyong kahiubos. Paningkamot jud mo nga ma-fix ninyo ang inyong relasyon. Oh, very matured. Grabe kang mature ni Cinderella, maghatag og tambag, murag grabe ang pinagdadaanan sa buhay. Pero bitaw, no, magpasalamat lang gitpugo sa Ginoo sa mga failed na relationships nga akong naagian sa unang panahon. I've learned a lot. Naka-learn jud ko nga mubangon para sa kong kaugalingon. Naka-learn gid ko nga, di na kailangan mag-beg. No, kasi sa unang panahon, para lang mag-stay ang usa ka tao, nag-beg ta, nag-hangyot ta, nga, dili ta biyaan. Pero, ang tinuod nga gugmabi, dili ni mo kailangan panghayuon, dili ni mo kailangan nga imong ludhan, dili ni mo kailangan nga hangyoon nga mag-stay pa sa imuha. O, ang tinuod nga gugmabi to, bino, magpuyo gid na siya, maging kontento gid na siya sa imuha, whether you like it or not. I-pray mo na ni mo siya, o sa dili, mo abot gid na sa imuha, karang imog yun. Para gid na siya sa imo. Diba? I'm so proud of myself. Char. Grabe mga pinagdadaanan sa buhay. Di makaya. Pero bitaw, Sunshine, sa karon, kinahanglan niyo nga maging strong para sa imuhang anak. Kung gusto niyo nga ibalik ang spark ninyo sa imuhang bana, it's up to you. Dili ko mo pugong sa imuhang gusto nga mahimong desisyon. Pero again, tagaanta ka sa kaning gitawag ng benefit of the doubt. Na yung posibilidad nga di na mabalik imuhang bana sa imuha. Knowing na imuhang bana karon nag-glow up. Ingon sila, nag-glow up daw ka sa tamang tao. Gumaganda, gumagwapo ka daw sa tamang tao. Daw, V? Dili daw ka mukhang losyang, dili daw ka mukhang kanang hindi giatiman, Tagalog tsaka Bisaya na yan, ha? Tinuod na siya, V. Nag-glow up ta kapag naanata sa saktong tao. Sa saktong tao nga ginaatiman ta, ginapangga ta, Sunshine, sa imuhang case karon, Oh, di po di mo ma-blame imuhang bana po bitaw nga nangita siya og lain, because in the first place, ikaw man ang nag-give up sa inyong relasyon. And now nga nakita ni mo siya nga nagmalipayon sa feeling ng ibang babae, ngayon ka pa nagmahay talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi, Sunshine. So, ipagdasal mo na lang na hopefully, magbalik mo. I-pray na lang na siya, Sunshine, nga hopefully, nga lamdagan siya sa Ginoo, nga unta, nga mabalik pa ang dating ka mo. Pag, pero, ayun na lang gid kayo og asa, ha? Kay, lisod na. No? Ang imong buhaton na lang, Sunshine, is maningkamot ka para sa imong kaugalingo, manginabuhi ka, kay naa pa kay anak nga nagasalig sa imo, ha? No? Aloy, wala namang kita igong oras. So, sige lang, bawi lang ko ugmaha. Manubag ko sa inyong mga tawag ugma. For now, we just need to fix our phone. Kay, amot, asa man nakainom mo? Muraga, nakainom ni among cellphone. Kay, tingnan lang mga, di naman gaungot na. Gaungot na ang baby. Singala na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Live gihapon madungog sa Tibog XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana! Exciting! Exciting!

mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o batas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga pag-hiskot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.

0: FM
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Bago pa man magshildo, wala namang kwekwarta niyo'y.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting!
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlin, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado.
4: Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Maayo panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
12: Klarex, Ana!
13: Exciting!
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Klarex, Ana!
14: Exciting!
12: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Klarik kayo katropa, oras na to alas 4:02 na sa buntag.
0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Runda Balita. Runda Balita.
4: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa atong makaigsuunan na kutob sa mga naminaw, mga naglantaw dari sa itong programa ning mga orasa katropa. Mayong buntag kaninyong tanan mga higala.
5: Good morning!
4: Welcome mga katropa nining laing hugna na sab sa ato ang pagpanag-uban-uban. Sa ato ang Ronda Hanay sa Kabuntag. Wailain mga katropa, ito ang Ronda Balita.
0: Ronda Balita.
4: Ang adlaw kita mga katropa ng Martes. Petsa 23 naning bulan sa Hunyo tuig 2026 katropa. Sa gihapon ako inyong hangtig balita inyong tig ronda ning mga orasa katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
4: May buntag mga katropa. So sa itong makaigsuunan nga naminaw ni mga orasa nga buot magpadangat sa inyong mga greetings. Sa inyong mga komento, reaction diri sa ito ang programa mga katropa, i-message lamang din sa ito ang nagpadayong Facebook Live ning mga orasa katropa. Dinhiyo na kita mga igalha sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tag sa itong makaigsuunan nga naminaw karon sa ilang tagsatag sa mga radio. Nadunggan kita karon mga katropa sa 89.1 mga igala. Kaya mga katropa dito maglangay ha, kinito ang programa, gipaluhan kini sa mga produkto sa Yestro Health Incorporated. Sama na lamang sa effective trio combination products sa Yestro Health. Ang atong Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix. At atropa ha, kay sanglitan nini mga padahuna. Daw, nahimo ng uso ang kalintura-kalintura? Ano gid naman, mga katropa? Kinahanglan palikuno ng immune system kanunay, ikunang imong resistensya katropa. Ugoin yung mga higala na mahatagag pagtagad ang inyong gipamati karon sa panglawas. Supposedly, dili unta mahitabo mga higala. Kinahanglan yung mga katropa mabat na ng disiplina sa matago sa kaugalingon. Sama na lamang sa proper diet. Ugmang ehersisyo o ang pag-inom mga igala ni itong food supplements sa mga products sa Yes True Health Incorporated mga katropa.
0: Ronda Balita.
4: Alas 4:05 na mga katropa ha. Makaisunan nga rin kay sikay na ning mga higayon na katropa. Ayan na, maayong pagpangapi kaninyo mga igala. Ayaw kalimot ako, mangapika mo ka na siguraduha inyong kape ginainom. Ang kape nga walay ihatag nga side effects. Labi na kini mga katropang side effect nga maghapdos imong kuto-kuto. Ang kini magpalpitate ka. Nervous noon ka mga katropa, ayaw ka na. No? Maghatag ka nagrisgo sa panglawas mga igala. Dineta sa mga produktong gama sa Yes True Health. Ang kape mga katropa sama sa Xanthon Plus Coffee Mix. O baka atong Xanthon Gold Coffee Mix or ang Premium D3 Coffee Mix.
0: Ronda Balita.
4: Dineta maglangay mga katropa, rondahan na ito mga panghitabo sa itong lokalidad sa itong syudad sa Davao.
0: Ronda Balita.
6: Local News.
4: At sa unahon mga katropa itong sitwasyon sa panahon.
6: Weather Update.
4: Itong sitwasyon sa panahon mga katropa, kumusta man sa inyong mga lugar karon? Diri sa ito ang syudad sa Davao mga higala ha. Kaya dunay mga kining epekto sa southwest monsoon katropa. Kining gitawag og habagat mga higala. Sa gihapon mga katropa ang ato ang syudad sa Davao mga katropa ha. Ilalom kini sa maayo gihapon nga panahon mga higala, taliwala kana sa mapanganuron nga kalangitan nga hatod niining southwest monsoon katropa. Kay gawas diri sa Davao City ang ubang bayan sa Davao Region, giulan kagabi-i mga higala.
0: Runda Balita.
4: O kaya ang uban mga katropa, labi na kung ito mga higayon nga rga kasinati o pag-ulan ang Davao City, ang mga kasikbit ng mga probinsya nang hinaot intawag ulan. Karon ni bawi na pud sila katropa. Ang ipang ulan ng Davao City, nagmingaw sa ulan mga higala.
0: Runda Balita.
4: Panang mga katropa, amping-amping kanunay ha. O gatong apilan na po mga higala, kumusta man. Kay sanglit mga katropa, sitwasyon sa panahon nato mga higala. Ang tropical, or di na hinihimkin tropical cyclone, na himo na kining super typhoon.
0: Runda Balita.
4: Ang sa maning super typhoon katropang Marvin, ang super typhoon nga Francisco. Mga higala nga, sumala pa sa pag-asa. Naghatag na og kining signal, a warning ang pag-asa ngadto sa pipila ka mga bahin sa Northern Luzon mga katropa. Kay sanglit signal number 1 matud pa sa ubang bahin sa Northern Luzon, gumikan na ining super typhoon Francisco katropa. Sama na lamang na sa Batanes, ubang lugar diri sa may area sa Cagayan, sa malamang sa Gonzaga ug Santa Ana, lakip na din ha mga katropa ang ubang isla sa Babuyan Islands ang maapektuhan na niining maong bagyo mga katropa. Ang mga higala sa itong makaigsuunan na nanimuyo din sa may Tugigaraw City usab Cagayan mga katropa, amping-amping kanunay mga higala, gumikan na niining posibleng kusog nga hangin ug baka ha mga pag-ulan hatod niining super typhoon. Alam nga super typhoon, grabe na ni mga katropa ng bagyo kining dala ni Francisco mga katropa. Muna amping-amping ha, kanunay makimonitor kanunay mga igala sa kung unsa may mga advisory sa pag-asa ng mga local authorities sa inyong mga lugar. Kung sa angay himoon, labi na kung magisigot nag-evacuation katropa, tuman gilayon ano sa pagsiguro sa kaluwasan sa matagusan.
0: Runda Balita.
4: Mas patulwebe na mga katropa sa dugang hanig sa tuang balitang lokal.
0: Runda Balita.
1: Local news. Local news.
4: Aging pagpakisayod mga katropa sa mga panghitabo sa itong lokalidad sa tuag syudad sa Davao mga higala. Nasayod ba kamo mga katropa nga dunay dakong sunog? Dakong sunog mga katropa ang ni Ulbo. Kagabi mga higala dinhi partikular sa may Muslim Village, Barangay Ilang, Davao City. Subalas sa impormasyon mga katropa, kay ngiob-ngiob man kini mga higala nagtuog gabi. Naglaon kini mga katropa, subala sa report ato ang nahipos mga igala tulad ni may Muslim Village katropa Barangay Ilang, ug sumala pa ni abot kini og third alarm katropa.
0: Runda Balita.
4: Ana mga igala ang mga panghitabo mga katikaran mga igala kung asa sa ato pang atangan na duwang detalye ni ana mga igala ato pang subayon gikan sa ato ang Davao City Fire District mga katropa. O gamping-amping sa tumakaigsuunan ha, mga higala nga nanimuyo sa maunga lugar. Kini mga katropa, insidente hagyod in town. Munigingon nga walay sibisan kinsagyod nga naggusto ni ining maong panghitabo. Pangalan mga katropa nga di kasayran yun ang mga panahon. Taon mga higala, o ipilang taon sa pagkakita ito ng sayron kaysa kadako ni ining maong sunog. Sabi na nga light materials na sab ang mga nalambigit ni mga katropa ato ng pakisayran. Sa Davao City Fire District, kumusta ang ilang investigasyon nini? Unsa ba kadaghan na ang mga pamilya nga apektado? Unsa ba'y hinungdan sa maong sunog? Naisin mo nila mga katropa, kalayo ang hinungdan sa sunog katropang Marvin. Of course, tama pa mga katropa. Muna, ang dapat ni ana, unsa'y ginahimong tinubdan sa sunog? Unsa'y gipanukaran sa kalayong mga katropa? Napakasayaran mga igala, agikan sa Davao City Fire District mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Mas 4:11 na mga igala sa kabuntagon. Sa Pikas Bahin mga katropa, nagpadayong gihapon nga to ang mga aktibidad sa Duaw Davao 2026 mga igala ning tubok bulan sa Hunyo 2026. Ang pangutana, unsa na pud ba ang sunod nga mga katikaran sa tuang Duaw Davao mga katropa? Ang ato ang lokal nga panggamhanan sa Davao nag-auhag ngadto sa publiko. Labot nining gitawag og today or day 2 na day mga katropa na baliktad man. Day 2 mga katropa sa Duaw Davao All In Expo. Kani mga higala ha. Kung asa mga katropa adunay mga artists. ang mag-establish mga katropa. Hindi gitawag na multidisciplinary panel. Ang mga igala, kung asa makita nato din ni mga katropa ang Gen Z's taking up space mga katropa. Ang mga igalahan, indot kini mga katropa alang sa tumakay suunan na gusto maminaw. Labi na niini makakita, makasaksi mga katropa niining films o arts exhibit, tourism showcases o food bazaar mga katropa. Schedule niini mga higala alang sa to ang mga kaigsuunan gikan kana June 22 ngadto sa June 24 ning tuiga mga higala. Dili particular kana sa may activity center sa Ayala Malls Abriza mga katropa. O isa to mga kaigsuunan ha, nga buot mo saksi niini mga katropa. Bisita lamang kamo dinhi sa kining activity center sa Ayala Malls Abriza mga higala.
0: Runda Balita.
4: Uban pang mga katikaran mga katropa, atangin ninyo ha, pakishairi sa Duaw Davao page mga katropa alang sa dugang pa na kining mga activities sa Duaw Davao month-long celebration mga higala. Of course, ato makaigsuunan nga buot mga katropa mo participate. Nining gitawag mga katropa oga eat and sip. Ay, di basta-basta kini, ha? Ano mga igala, daghabahin sa susunod sa daba mga establishments ang nagadalit niining gitawag og best refreshments and food treats mga katropa. Muna nga bisita na mga igala, ha? Ang ato ang local government sa Davao City, bisita ilang page ang masayra ninyo unsa nga mga restaurants og bar crawl ang nag-participate niining gitawag og Duaw Davao Eat and Sip mga higala.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:13 ng yod sa kabuntagon mga katropa. Kini mga higala sa pikas bahin mga katropa ka kining milabayng adlaw mga higala, tunay nabi ang pipila ka mga barangay kapitan sa tuang syudad sa Davao ug subalat nila kung kalipay ilang gibati mga katropa gumikan kay asupli na yod nga magamit ang ato ang sanitary landfill. Magamit na mga katropa human nga gideklara sa DNR nga structurally ready na gyud mga katropa ang bagong sanitary landfill, labi na kining gitawag og interim cell nga gitagana mga katropa alang sa pag-dump niining mga basura sa buong siyudad sa Davao mga higala. Ang mismo mga katropa ang gibutya gusab nagpadangat sa iyahang dakong kahupayan si Barangay 8-A Kapitan James Abadilla mga higala. Wala pa niini dili gayud kung wala na hatag pagtagad gilayon sa tuang Davao City LGU ang maong problema sa basura. Posible nga magtapon og dito na sa sapa ipang labay ang basura mga katropa. Ang uban gipang suksok na sa mga pansyon sa minteryo. Na mga katropa ha. Ang uban mga igala. Kini mga tagas kasikbit ng mga barangay. Ang gayon mga igala nga dito ipang tapok sa dili nila designated nga area ang ilang mga basura mga katropa. Na nakadakong problema sumala pa ni Kapitan Abadilla dako or naguna nga problema sa barangay dili ang seguridad apan ang basura.
0: Runda Balita.
4: Ang mga katropa ha, mga ingana kanindot mga igala nga gilayo matagad pagtagad ang problema sa basura sa itong syudad kay labi na kining tunilada-tunilada bayagilin taon na mga katropa ang makolekta matagadlaw sa ito ang sendro mga igala. Ano na lamang mga katropa ang dakong kalipay dili lamang sa mga barangay kapitan and of course sa ito ang mga kaigsuunang Davaoenos sa mga residente mga igala. Kaya sangli kung wala kininatagag pagtagad problema gayod sa panglawas mga igala ang kabaho ang risko sa panglawas ni ining nagtapon og nga basura mga katropa. Hinungdan pasalamat ngadto sa Davao City LGU nga natagan kini og pagtagad sa sentro ug sa himo usab nga mga pamaagi usab sa DNR nga masulbad kini nga nahisgutan nga problema.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:16 na mga katropa sa kabuntagon.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Ronda Balita.
1: Alas 4:16 katropa, kini sa tumo kay suon nga nagpadangat sila mga mensahe diri sa tuong pagpanaguban uban mga katropa. Good morning, Sir Randy Archaga Santisas. Good morning, sir.
2: Good morning.
1: Yan si Sir Uncle Dars. Good morning, watching live from Minatoan, Surigao del Sur.
2: Good morning.
1: Ma'am Nita Valderosa is watching. Mayong buntag, Ma'am Nita. Good morning. Mayong hapon din ha sa imuha, Ma'am Nita. Dagang salamat sa kanunay nga pagsubaybay pagsuporta. Ito mangyari mga katropa, alas 4:17 na itong rondahan na ang mga paghitabo sa itong kasikbit ng mga rehiyon.
0: Ronda Balita
3: Regional News.
1: Ay pating inita mga katropa ang panghitabo kagapong adlaw. Unang adlaw sa klase sa simbana mga igala, diri particular sa may Tacloban City, ang San Jose National High School. Asa itong makaigsuunan mga katropa, na kanunay naki-update ni ini. Pagkabunga subala sa report sa mga otoridad ni Sakana sa upat ka mga individual ang nakabsan sa kinabuhi sa maong pagpamusil sa maong sulod sa tulunghaan mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Ano matod pa ang gikumpirma mga higala sa Philippine Red Cross mga katropa kung asa natala ang ikaupat nga biktima alas 7 kagabi mga katropa. Samtang aduna sab 15 ka mga estudyante ang nasamdan nga padayong nagpatambal mga katropa sa naangko mga samad pinusilan mga higala. Ang kining duha ka mga suspitsado estudyante mga batanong lalaki mga katropa at edad kini og 15 og 14 sumala sa impormasyon mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Ay baka mo mga katropa tabahin sa ginilantaw karon nga motibo sa maong pagpamusil. Gitawag og biktima matod pag ning mga suspek sa bullying katropa.
0: Ronda Balita.
1: E kung nyo nakita sa mga hulagway ha sa itong mga postings mga katropa, ang duha ka mga suspek, ang isa, dako kaayog, dakog lawas, no? Dakog lawas mga katropa. Ang isa po kay sapsing mga higala. Medyo payat-payat mga katropa. Wala pa sa inisyal impormasyon na bahin sa ginalantaw ng motibo karon sa ang gulo sa maong pagpamusil mga katropa nga lakip sa investigasyon ay nga biktima kining duha sa pagpangbuli mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Na may gala ang dugang panatong pakisyairan mga katropa ilabi na ang kining mga armas na kay mga nungutana asa man kinigikag armas ang maong mga estudyante. Sumala pa mga katropa sa impormasyon na kitang-tang sa puwesto kaya nakabutang pagilintaw sa armas nga PNP kinibitaw nga issued firearm mga katropa. Na mga igalaha ang nahisgutan mga katropa kay kasamtangan paghihapong ilalom sa investigasyon asa nagpaigayo na sabog suspensyon ang maong San Jose National High School. Ang Red Cross mga katropa nagpasalig nga magpadayong kini sa ilang hugot nga mga operasyon labi na sa pag-atiman sa mga kabataan nga nangatroma. Ito mga nangasamdan mga katropa sila na sa paghatag og tukmang pagtagal ngadto mga igala sa mga pamilya ni ining kining mahintungdang pamilya sa namatay nga mga biktima sa maong pagpamusil katropa.
0: Ronda Balita.
1: Spotlight na sa buntag mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa oy kini ha. Asa to makaigsuunan kaya ning mila bay adlaw sa mga katropa. Nasayod ba kamo nga si Eman Bako sa Pacquiao gipildi mga katropa sa duwang boxing.
0: Ronda Balita.
1: Kini mga higala kay gisugat mga katropa og kini mismong pag-ila og mismong pagpasidungog. Adini particular sa Lamitan City, Zamboanga Region, ang bagong gikoronahan isip Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Champion na si Rodilyn Perez mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Kung asa mga igala kining si Perez nagpahigayon kini og courtesy visit ngadto kang City Mayor mga katropa. Ani dini mismo sa may Lamitan City mga katropa. Kung asa gid dinhi gipasidunggan usab mga higala ang kininisgutang batan-on ang naangkon nga kadaugan mga katropa humaniya inaog mga katropa si Eman Bakosa sa ikatulo ka higayon mga katropa. Daghan nga mga komento ang mga reaksyon na ang ni buhagay human mismo sa mga paghitabo. Langay gayon nga natumba si Pacquiao. Eman Pacquiao mga katropa. Auga ang uban ni ini gitawgan mga katropa auga. No KO. Mga katropa. Ang sa ulahi mga igala, wag din taong damhan ni ining Perez ang pagdeklara kaniya ingon nga nagmadaugon. Ini gitawag og majority decision mga katropa. Congratulations akang akining Rodelyn Perez mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Yan may gala oras sa tolas 4.22 na mga katropa ito ng ambakan. Ang mga panghitabo sa itong kasikbit nga mga panghitabo sa itong nasod mga mga higala.
0: Runda Balita.
2: National News.
1: Ang mga kaigsoonan ha nga buot mula ang mga katropa, bisita na kamo din is mismo sa may New Year's Peak Mountain Resort. Sa itong mga kaigsoonan nga buot o relaxing nga resort mga higala. New Year's Peak Mountain Resort sa may Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. Mga panghitabo na kita mga igala sa tuang nasod mga katropa kay nagbagapod ang kinimismong mga katikaran sa tuang Senado Partikular mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Ay subala pa mga igala ang impeachment court mga katropa alang kini mga igala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-allow kini og surprise sa witnesses higala.
0: Runda Balita.
1: Surprise witnesses. Unsay buot pasabot ini mga katropa? Ining surprise witnesses mga katropa posible matud pa kini atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Bisan pa man nga ang prosecution ug ang depensa nagsumiti na sa ilang mga listahan sa ilang mga witnesses, mga testigo ug mga ebidensya mga katropa. Sumala kini may gala ni Senate Secretary Renato Bantog kinsa ang naisgutang designated clerk of court mga katropa sa impeachment trial. Nagbutyag mga katropa ang depensa ug ang prosecution adunay katungod nga mag kining mugna og reservations alang sa dugang pang mga witnesses mga igala ang posible nga dili pa mahimong available atol sa pre-trial mga katropa. Kanatong atangan kinsa ba kaya aduna ba kini mga surprise witnesses ang naisipan nga prosecution og ang depensa ni Vice President Sara Duterte ug unsa ba ka pugat ang posible nga ipang bulgar ni ini atol sa impeachment trial.
0: Runda Balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa na sayod baka mo mga igala ha nga ang kini mismong panghitabo ang ato ang dollar peso rate mga katropa kontra dolyar mga igala na nakaroon mga katropa sa 61.123 pesos ha? Ang $1 is equivalent to 61.123 pesos mga higala.
0: Isang
1: mga kaigsuunan ha nga kini nagsuwendo og mga dollars katropa ay dako kaayo kini og kining pribilehiyo alang kaninyo mga higala. Samtang sa itong mga kaigsuunan nga nag-antos in town nining peso nga mga sweldo wala yung magingong katropa only in the Philippines.
0: Runda Balita.
1: Ano mga higala ha? Wala yung mga katropa laban lang Pilipinas mga higala.
0: Runda Balita.
1: Ano mga katropa sa pikas bahin mga katropa? Akin yung mga panghitabo sa ito ang nasod mga higala. Kaya sanglit mga katropa ang 90 million pesos na kickback labot matod pa kang kanhi Senator Bong Revilla. Agi paagi matod pa sa dagkadaiyang mga opisyal aron dili matumbok direkta kaniya.
0: Sabi
1: mga pamaagi mga katropa. Kini matod pa ang gibulgar anining testigo matod pa sa ora kanhi DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara nga matod pa ang 90 million nga kickback mga katropa. Di nga ila matod pa nga natigom alang kang kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. Mga higala gipaagi matod pa kini sa mga opisyal daghan matod pa gipang sugo nga mga opisyal mga katropa. Lakit na din si kanhi Public Works and Undersecretary Roberto Bernardo. Himo matod pa ang dating nga boss nining Alcantara mga katropa. Mamatod pa ay mangulekta sa nahisgutan nga dinagko nga kantidad gikan sa mga kontraktor. Ug sumala ni Alcantara, ikuha ang maong mga kwarta gikan sa advance payments sa mga kontraktor ug ginapadala. Matud pa ngadto sa usa ka hotel sa Rojas Boulevard, daw dili ka na diri sa Davao City ha.
0: Bunda, balita.
1: Kauluhan mga katropa. Una mga igala, mga panghitabo karon, investigation pagkanindot kung dili kini maundang mga igala ang investigation. Nikitawag ang blood control projects anomaly mga katropa. Matagan gyud intawag tukmang pagtagad. Mga kurakot sa atong nasod. Mga igala, dili lamang dapat makapokus ngadto sa impeachment trial ang investigation mga katropa. Labi na nga si Presidente Bongbong Marcos na mao'y nanguna sa pag-abli ni ining investigasyon sa flood control projects anomaly mga katrop. Now, tama, mao na ipanginaot na ito mga igala. Matagan kinig dakong pagtagad. Aron usab nga matagan og tukmang silot, matagag hustisya ang mga gipangkaw-kaw mga katropa nga mapondo sa mga buwis sa katauhang Pilipino mga katropa.
0: Bunda Balita.
1: Alas 4:27 na gyud sa buntag mga higala. Alagang salamat sa itong mga kaigsuunan nga palaging nagasubaybay ni ining mga orasa at ang inalamang mga katropa ang dugang pang mga impormasyong katikaran sa musulod nga programang Exciting Pilipinas. Atong kauban din na mga igala si katropang Briggs Flores mga katropa. Atong kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban. Alas 4:28 na mga igala ang mong time check. Atong ka na ito sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Alang sa itong mga kaigsuunan nga nagproblema sa ilang mga pananom nga piyasot o bunga mga katropa. Paggamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kay gigama kini alang sa pagpanindot sa mga produkto sa inyong mga pananom. Pwede kining gamiton sa humay, mais, gulay, saging, prutas ug uban pa. Mga katropa, mugamit lang, mutimpla lang ug 100 ngadto sa 150 ml knapsack sprayer mga katropa ha. Kay dako kining tabang aron sa pagpalambo, kung mulambo ang inyong mga produkto, lambo usab ang inyong mga kita mga higa. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mapalikini sa nagkaraiyang mga suking agri supply na dool sa inyong mga lugar mga higala. Dapat itinigong oras sa toang pagpanaguman-uban. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, mga katropa, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ang muntig ronda tigbalita ning oras sa katropang Marvin Ibano, umapong magaingon, kamatuuran ang sandigan.
0: Runda Balita.
1: Oras katropa, alas 4:29 na.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Sa ng true love, oy? Kay akong budgetan.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
10: John Villanoy ba? Ika, Prok Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Kiko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
9: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
11: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
14: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
11: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
15: Mac Turbo. Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
16: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
11: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsyo o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Kaklarex, Ana!
19: Exciting!
18: Exciting!

0: Flores. Exciting Pilipinas.
1: Igalalo Zon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag na usab kanatong tanan mga katropa. Kumusta na sa mga tuwa mga igsoon karon diri sa Dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa syudad? Okay ba? All right ang atoang sitwasyon. Ini nga panahon na mga katropa. Doon natin mga pakakurat-kurat mga kaigsoon na pag mabati na itong mga dagko kay bitawng liti o dalugdog. Murag kurat-kuratan ta na mga kaigsoonan kay baha magipadul nga na ito. Gumikan kayo doon ay mga hulga na usap karon nga mga pagpangulan. Gumikan ni Bagyong Francisco. May buntag sa tanan nato mga igsoon. Sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga katropa? Ikan karon sa to mga igsoon nga nagagikan diri dapita sa may kuano sa may Davao Oriental, Davao Occidental nga in town na karon mahigala na ding kamot pa nga makabangon, maka move on human mga katropa sa trahedya na nasinatian sa to mga kaigsoonan sa milabay nga June 8 nga 7.8 nga linog. Pitandog sa panginabuhian sa atong mga kaigsoonan dihang dapit. Ultimo gani kita diri mga higala sa ano kinibang Dakbayan sa Davao. Doon na po yung mga pagtandog sa uban mga katropa, gumikan usab sa kinibang linog. Labi na natong uban yung mga kumpanya nga napiktuhan. Magambalay nila napiktuhan, nangaliki mga kaigsoonan, no? Ito nang iampo mahigala sa kaitasaan nga di na ta tugaon o susama ni ato mahigalang kakakusog sa linya. Mga kaigsoonan na ito dinapita sa may Davao del Sur. Sa may Davao del Sur, kumusta mo diha mga katropa? Diri po dapita sa may Davao del Norte o sa Davao de Oro, kumusta mo? Mga OFWs na to nga mga igsoon nga naningkamot og todo mahigala sa ilang pagpanginabuhi lang sa langyaw nga mga nasod para nga do na lay ikapadala nga salapi diri sa ilang nga pamilyas Pilipinas. Ato mga kaigsoonan usab nga naa karon sa nagkadayon nga makanasuran ato ang mga Filipino migrants. Welcome dinhi karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Of course, inyong alagad, inyong makauban mga kaigsoonan hangtod sa unahan na katrupang Brix Flores.
2: Exciting Pilipinas.
0: Brix Flores. Exciting Pilipinas.
1: Pilipinas. Alas 4:40 na mahigala sa buntag dinhi karon sa tuang panaguban. Dinikaron sa to ang mga balita, mga katropa nga itong hatagan o pagtagad.

0: Dili karon sa itong mga balita nga ito ang lantaon mga kaigsunan nining adlaw.
1: Good morning!
0: Good news sa tao. Ito sa sugaton mga kaigsunan kining ito ang kuan ba? Kining ito ang adlaw mga igsoon sa maayong balita. Maliban mga kaigsunan nining maayong balita, maayong panan-aw na ito mga kaigsunan diha karon sa ito ang kagalingon, labi na sa pag-atiman sa maayon na itong panlawas, ang pag-inom kanunay o Santon Plus Coffee Mix.
1: Good morning!
0: Gumikan kay kini na mga higala ang kapina tambal pa. Mausap kini mga kaigsunan ko ang makapabag-o no, sa kinibang dagan sa ito ang mga pagpaningkamot kay mulagsik man yung kaani. Kay buhion man ang ato ang lawas mahigala gumikan sa lagsik. Naayo ang mga dunay posibilidad nga pagtakboy sa mga sakit. Pagitang muinom tanian ni mahigala kay parang mapanalipdan ang ato ang lawas gikan sa mga balatian mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Kapinatambal pa. Oga, mausap kini mahigala nga ito ang pambansang kape ng Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa nga, wa pa naka mata karon pag mata na mo, bango na mo diha mga katropa. Initi na dahil ninyo karon og tubig ka ng inyohang kaldirita. Ah, kaldirita mga kaigsunan na makaldirin. Oh, gamay mo guning kaldirin, murag dako-dako, no? Unya ang gamay ana, kaldirita. Oh, kay ang planggana mahigala sa gamay, ang gamay ang planggana, plangganita. Mao na siya. Alas 4:43 na mga kaigsunan. Oy, di akaroy kuano, di ay rollback, big time rollback mga kaigsunan sa petrolyo. Epektibo karong adlaw. Yeah.

0: do na pipila ka mga kumpanya sa lana, mga higala sa Pilipinas. Like for example, diri sa tuwa sa Davao. Nga kadumita mga big time oil player mahigala sa Pilipinas nga medyo murag maon hinoy na barato. Murag iganahan ko ba? Di ba? Oh, kay kaniya to, grabe kay ni sila kamahal mahigala, murabag untouchable mga iso. Pero dili nga sunod-sunod nga mga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Nakita nato mga kaigsunan nga sila na hinuon karon ang medyo barato-barato. Ubos og presyo mahila kumpara sa uban nga makumpanya sa lana. Ano man na? Namatigdan ba ni sa tuwang Department of Energy mga kaigsunan kung unsa epekto ani? O kiniusab nga pagpanira mga katropa sa pipila ka mga gas station. Gano nga manira ni sila mga katropa? Basig doon ay failure nga itong wala na kit-an sa uban. Failure karon ang Departamento sa Enerhiya sa Pilipinas, ang DOE. Pero by the way, ang announcement karon sa Department of Energy, mga kaigsunan, no? Produktong petrolyo nining adlaw mga kaigsunan, muubos sa gasolina na kuno sa ang pagbaba nini 3 pesos og 90 centavos mga kaigsunan nga pag-ubos. Oh.
1: Good morning.
0: Okay ah. Gikan sa 3 pesos og 90 centavos hangtod sa 5 pesos og 90 centavos. Kini murag nindot ni mga kaigsunan nga kuana. Kini bang resulta gamay ba? Unya ang ginapaabot sa kadaghanan mga kaigsunan kay kumakita magudi mo diri sa tuas sa naso sa Pilipinas sa murabag kuan kay dinidaghan kayong mga diesel powered vehicles mga kaigsunan, labi na kini mga transport vehicle bitaw, mga buses, mga trucks, mga utilities mga kaigsunan, kasagaran ginagamit is diesel. Oh, di ba? Now, pila man karon mga kaigsunan ang rollback kuno sa diesel? 9 pesos and 4 centavos hangtod sa 11 pesos og 4 centavos. 9 pesos and 4 centavos to 11 pesos and 4 centavos. Money say rollback mahigala sa presyo sa petrol kanibang diesel. Sa kuno sab kanibang rollback sa kerosene 9 pesos and 82 centavos hangtod sa 11 pesos 0.82 centavos. Mana mga kaigsunan, unhanta na lang mo ha. Dinhi karon sa tuang rollback mga katropa nining buntaga. Ito ang sugaton ng adlaw mahigila nga medyo muraga manindot mga kaigsunan nga paminaw. All right. Samtang din ikarong taon-taon mga kaigsunan sa itong mga headlines sa Express Pasada.
2: Headlines. Express Pasada.
0: Samtang ato oras alas 4:47 na mga higala sa Buntaga, Philippine Standard Time. Sa mga kaigsunan na ito karoon nga doon na ay mga gipangandam para sa ilahang mga trabaho nining adlaw. Bangon na! Ay buntag na mga katrupa. Dili karon sa pagatun sa to mga balita.
2: Express Pasada. Headlines.
0: Sa tong Mindanao earthquake update mga igsoon. Nasayod ba kamong aftershock sa Mindanao, milagpas na sa 9,000 ka mga pagtayog mga katrupa sumala sa PBOX. Ika-report sa PBOX nga niabot na nga to sa 9,372 ka mga aftershocks ang natala human sa kusog magnitude 7.8 nga linog na itong Hunyo 8.
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Tama na mga kaigsunan, 9,372 ka mga kuana, mga tremors or kilibang pagtayog.
2: Express Pasada.
0: Sa nugang bahin mga kaigsunan, Barangay San Isidro sa Jose Bad Santos na isama na kuno karon sa usa ka laod or lanaw.
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Ang lanaw mga kaigsunan,

0: Pasayri ka rin sa bansa ng Lanao. Kaya na parang murabag lake ba? Nag-lake na nga tubig mga kaigsun. Linaw. Ano man kakinig? Yangyo ka rin sa lokal nga kagamanan ang mga residente sa Usaka Ubos nga dapit sa may barangay San Isidro sa may Jose Abad Santos nga mubakwit una. Hinihuman nga napuno na sa tubig ang lugar ug nahisusama kini sa Usaka Dakong Lanao or Lake Like human sa magnitude 7.8 nga linog na itong Hunyo 8. Ang maong nga tubig nagtipon human nga natabunan na sa landslide ang natural nga agianan sa sapa. Nito nga panahon na, bangka na lamang kuno karon ang ilang ginagamit sa pipila ka makatawhan dito aron nga makatabok ngadto sa uban nga mga dapit.
1: Exciting Pilipinas!
2: Express Pasada. Express
0: Pasada. Ako kadukan ani mga kaigsunan basi niya og kuno dunay flash flood nga mahitabo ani mga kaigsunan simbako kung mo dahili ang tubig padulong ngadto sa ubos nga bahin niya dunay mga community mga kaigsunan delikado kayo ni.
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Kung nag-umbaw ni tubig mahigala na balakata mahigala ba sinugmaw ni coast mga higala unya sa kinibang landslide na po simba ko lang no.
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pang bahin mga kaigsunan sa pagkatod karon sa to mga balita dini karon sa to mga balitang lokal mga igsoon.
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Habagat ug bagyong Francisco magdala kuno kini karon og kusog nga hangin ingon man ulan ilabi na dinhi sa dakbayan sa Davao.
4: Good morning.
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Dapat din ani mga kaigsunan mangandam karon ang ato mga kaigsunan labi na katong mga nanimuyo daplin sa kasapaan ba.
2: Express Pasada.
0: Katong mga nanimuyo pod sa mga medyo bukid-bukid mga katropa kinahangla magbantay magmatngon kanunay no.
2: Headlines.
0: Kusog nga hangin ug ulan ang gilauman nga masinati sa Davao og mga probinsya sa Davao Occidental, Davao Oriental karong adlaw, Hunyo 23. Sumala sa DOST pag-asa kinitungod sa kusog nga hanging habagat nga gipasamot sa bagyong Francisco nga nagkaroon sa gawas sa nasod. Nagpagawas na usab karon og General Flood Advisory ang ahinsa alang sa Davao Region tungod sa posibilidad nga pagsaka sa tubig gikan sa mga kasapaan.
2: Express Pasada.
0: Alas 4:52 na sa buntag oras hatod kanato karon sa Santhon Plus Coffee Mix kapina tambal pa.
2: Express Pasada.
0: Pelikula kuno mga higala ug arts sa Davao inyo gibida atol sa Duaw Davao Festival.
2: Express Pasada.
4: Headlines.
0: Pelikula ug arts sa mga Davao inyo gibida sa Duaw Davao Festival din gisugdan karon og libreng pagpasundayag sa mga pelikula gikan sa mga lokal nga direktor sa Cinematic Center Davao. Giniisip kabahin sa usa ka bulan nga selebrasyon sa Duaw Davao Festival. Amaong kalihukan mulungtad kini hangtod sa Hunyo 26. Di na dunay gipahigayon nga art market ug live performances alang sa mga Davaoinyo ug mga turista.
2: Express Pasada.
4: Headlines.
0: Saban pang bahin magigala sa to ang mga balita dinhi karon sa to mga balitang regional. Face-to-face classes mibalik na sa tulo ka malungsod sa Davao Occidental.
1: Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
4: Headlines.
0: Nibalik na sa normal nga klase sa gikan sa tulo ka malungsod sa Malita, Santa Maria ug Don Marcelino sugod kagapong adlaw Hunyo 22. Inihuman giaprubahan sa gobernador ni Governor Franklin Bautista. Pinagi sa Memorandum Order Number 70. Luwas na sumala pa ang mga tulungaan human sa gihimong pagsusi nini sa mga engineers. Apan ang mga lungsod sa may Jose Abad Santos o Sarangani magpabilin una nga alternative learning modalities tungod sa nakukulong nga kadaot sa miagi nga lino.
2: Express Pasada.
0: Saban pang bahin mahigala sa pagkatod karon sa itong mga balita bagyong Francisco nagdala kini og ulan mga kaigsunan. Din gi kabutyag nga kusog nga ulan, ingon man na posibilidad nga mapagbaha ang masinati sa pipila ka mabahin sa Mindanao tungod sa bagyong Francisco Guhabagat samtang nagkakusog kini diha sa Philippine Sea.
2: Express Pasada. Headlines. Headlines.
0: Alas 4:54 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Dili karon sa itong mga balitang nasyonal. Trahedya sa Tulunghaan dito napita sa may Tacloban City. Gikabalak-an sa kagamhanan.
1: Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
0: Tulo ka mga estudyante ang patay samtang upat na kinikaroon na ning baguhay lamang uban sa dugang ihap sa namatay kagabi lamang. Samtang samdan, ubay-ubay sa mga nasamdan ang nakaroon suod sa, may bay, sa mga bay tambalanan sa Tacloban City uman sa shooting incident sulod sa San Jose National High School. Gisuspende una ang klase samtang giimbestigahan sa kapulisan ang duha ka maminor de edad kinsa gikatudlo nga mga suspetsado.
2: Express Pasada.
0: Wani usa sa mga hisgutan nato karong taud-taud mga katropa ha. Unsa karon ang insidente nga nahitabo mahigala sa Tacloban?
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Bantay-bantay po mo diha karon sa tuwa mga tigpaminaw magkaigsunan kay doon na tayo pangutana sa inyo ha diha karon mga katropa, no? Samtang kamo galigid-ligid, galigdas-ligdas diha mga katropa, doon na tayo pangutana diha karon sa inyo nga among ipatubag mga kaigsunan para nga, no? Doon na mo'y ticket nga madawat gikan sa Tanduay First 5 sa kuan kinibang ginatawag na to mga kaigsunan kong concert karong umabot nga June 26 mga kaigsunan diha dapita sa may Davao Crocodile Park and Zoo karong June 26 ang Tanduay First 5. Sa pampangbahin mga kaigsunan dini karon sa tuang balita nga tong hatagan ug pagtagad ug katapusang bahin sa tuang balitang nasyonal.
4: Good morning.
0: Kamara, todo pagpangandam alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Express Pasada.
0: Nagpadayon kuno karon ang pagpangandam sa kamera alang sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte nga gilauman nga magsugod karong Hunyo or Hulyo 6 samtang nagpagasusab og accomplishment report ang buhatan sa Vice Presidente taliwala sa gikaingon nining sistematikong pagpangataki batok ngadto kaniya.
1: Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
4: Headlines. Headlines.
0: Dili mga kaigsunan ko ang atong mga balita yung nabati din lamang karon sa ito panaguban. Samtang sa mga hisgutanan unya nga atong hatagan o pagtagad, di ay duha ka ko ano, mga hisgutanan, no? Duha ka mga legal nga mga punto nga nagkabangi sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang Senado na ang aduna kunoy jurisdiction sa impeachment trial, mao nga dili na ang kamara ang mamahimong mulihok nga sama sa sila karon ang trial body.
1: Exciting!
0: Now, mo ni usa sa mga butang atong hatagan og pagtagad. Gumikan kay nakasumpaki karon kining duha ka mga legal minds mga kaigsunan. Una sa panig ni Attorney Sison, ang jurisdiction anaana sa Senado. Busa dili na ang House Committee ang mamahimong mopadayon og lahi nga mga aksyon may kalabutan sa impeachment mga katropa. Kay dili man kun sa panig usab ni Representative Dilima nag-ingon siya nga mahimo gihapon nga gamiton sa kamara ang pipila nila ka mga gahom aron nga maka mga mangulikta og impormasyon ingon man mga dokumento nga may kalabutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang question kinsa ba karon ang angay nga paminaw. Ini karon mga kaigsunan ko nga tong hatagan og pagtagad. Samtang tulo ang patay o upat ang patay, pito ang angol sa pagpamusil sulod sa usa ka Junior Public High School dito napita sa may Tacloban City. Oh, di ay mga nanggula nga mga pahayag makaigsunan nga na buisit kuno sila mga kaigsunan ining balaod ni nga gipangamahanan kaniadto ni Kiko Pangilinan. Kaya kini mga nag-edad o 14 anyos ngadto sa 15 anyos ilalom sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ang tumong sa mong balaod nga kining mga pangidaruna dili walay criminal liabilities kini sila. Na doon na ba yung angay nga basulo na ni? Unya, mahigil ato ni Hatagan o pagtagad din sa inyo pagsunod sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ito magbalik ko man lamang sa mga pabalugikan sa Technical Department, oras alas 4:59 sa Buntag, Philippine Standard Time.
5: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahi si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
6: Sunthon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim ang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Sunthon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
6: Sunthon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Sunthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Katropa, mali pong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
11: Baklarek sana!
12: Exciting!
13: XFM.
14: Kaklarik sana.
12: Exciting.

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas!
2: Halina mga kaiksyonan, good morning kay Ma'am Ruby May Fokusawa. Mayong buntag sa ilang mga messages mga kaiksyonan, no? Nadiri karon si Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning, Sir Briggs. Good morning po ni mo, Sir, ha? Si Sir Randy Artiaga Santisas listening. All right. Si Ma'am Juliana Liano. Good morning po, Sir Briggs. Good morning, Ma'am Juliana. Unya si Ma'am Jing Pigarido. Good morning. May buntag sa tanang mga katrupa. God is good all the time. All right. Okay. Now, diri karon mga kaigsunan sa kuano kinibang panghitabo diri karon sa tuang palibot mga kaigsunan. Mayon nato sa palibot gihapon ni kay part man sa tuang nasod mahigala kining nahitabo nga pagpamusil sa mga estudyante sa ila rapod nga kaugalingon nga mga kuano ka estudyante rapod sa usa ka pampublikong tulungaan didto rapita sa may Tacloban City. Alright. Now, ato na ang himay-himayon. Sugdan ko noon ato ni Mahigalag Lantaw. Eh. Kay, doon ay mga, pag once gani, mga batanon gani, Mahigala makakommit o crime, ano ba nga, may numduman dahil mga tao, Mahigala aning Kiko Pangilinan? Kini si Kiko Pangilinan, mo ni ato ang senador? Senador kini sa Pilipinas, kinsa mao mapudgod ni ang daw murabaga author sa balaod karong panahon na mahigala kini bang Republic Act 9344. Okay. Kini bang Juvenile Justice and Welfare Act of the Philippines mga kaigsunan. Kanya to, kanunay na itong mabati mga kaigsunan sa tinamban na nato ng mga pagsubay ha. Okay. Mayroon na ito, doon ay mga data mga kaigsunan pero tinambanon tani mga kaigsunan. Kanya to, na ito mga nanglabay nga mapanahon, diri aning dakbayan sa Davao ni, doon ay daghanan nga mga nahitabo nga makamatay sa makabatanunan. Doon ay kining mahitabo mahigila nga gang war sa mga kabatunan. Hilig kay ni sila ga kuan ba kada bang giragira no ambotog adventure ba ni o gusto lang gini lagpatay ha ambro bagwa na sila ginalantaw karong ugma gumikan sa gusto na lang nila nga buhi patay no oh now dihan na pita mga kaigsunan, kanunayang nagbasol kaniadto, kanunayang gibatikos kaniadto sa ato ang kaning mayor o kanipong presidente nga si former President Rodrigo Duterte. Nga kining nahisgutan kuno nga Juvenile Justice and Welfare Act, dili ni siya maingontang applicable diri sa Pilipinas. Oh. Mas mayor ra ni, nga to sa uban nga mga advanced country mga kaigsunan kay kini ko nung balaura, murabag copycat mga kaigsunan sa balaod, gikan sa malangyaw nga makanasuran sa Europa. Mm. Alright. Na naman di ay. Unsa man di na nahimutang aning balaura ni mga kaigsunan. Now, ang Welfare Act of 9344, no? Juvenile Justice and Welfare Act, giingon nga na mga kaigsunan nga sa nagidad kung 14 anyos ang usa ka suspect sa krimen samtang naghimo siya sa maong salaod sa kasamtangan nga balaod mga katropa sa Republic Act 9344 ang bata nga 15 anyos paubos sa panahon sa krimen ha gibutyag nining nahisgutan nga balaod nga siya exempt sa ato pa why tulubagon no sa criminality nga iyang nahimo buti pa sabot wala siya criminal liability subay nining nahisgutan nga balaod pero dunay mga tambag istorya mga kaigsoonan nga dili kuno ni pagpasabot nga walay buhaton o mahimo siyang ipailalom sa intervention program pinagi sa social welfare system. Walay buhaton ang atong gobyerno batok sa tao o sa batan-on o sa bata mayunta nga nakahimo og krimen. Aminaw mo diha ah. Kamo mga ginikanan karon nga nagpasagad na lang sa inyong mga anak. Usahay bitaw mga kaigsoonan kanang mga ginikanan nga nagpasagad sila mga anak, mapasangin na ba nato dayon gobyerno na pod. Unyaga mga ligdas na deskilid mahigala kay gagangwar na diay gobyerno gyapon natong pasanginlan atong basura. Naon sa mo? Ha? Ang mga bata wala na dito's poders mayor sa iyang panimalay na sa inyo. Kamo karon ang mulapdos anang inyong mga kabataan basin og nagbinuang nagbinulastog na sa inyong komunidad. Ha? Wala na nakita ninyo kay pulpul pud mo nga pagkaginikanan.
0: Exciting Pilipinas. Exciting diba? Pilipinas.
2: All right. Balik ta dinhi karon mga kaigsoonan. Kung 15 anyos ang usa ka suspek, kinahanglan bang tan-aon nga aduna siya'y discernment o pagsabot mga kaigsoonan no? Nga ang iyang ginahimo sayop di ay hinungdan nga kini nabuhat niya gumikan kay wapod siya magtuo nga sayop di ay kining maong buhat. All right. So kung mapabatunan kini mga kaigsoonan, so diha siyang bahina mapailalom sa programa pinagi sa social welfare system. All right. Now, sa mahimo ba kining kuan karon? Kini bang nahitabo diha dapita karon sa may Tacloban City mga kaigsoonan sa San Jose National High School. Ako di ko makatan-aw mahigala sa kuan sa mga panghitabo mga kaigsoonan nga di ay usa ka estudyante nga kuan ba kana bang naningkamot nga makatunob sa eskwelahan para nga makakaton makaangkon og kaalam ha pinagi sa iyang pagtuon. Now ngadiin natapos kini ha pinagi mga higala sa usa ka krimen. No? Sa usa ka krimen nga nahitabo mga kaigsoonan diha dapita sa kinibang sa usa ka tulungan. All right. Mahimo ka kini mga higala nga ehemplo or sulundon president aron nga wag tangon na lamang kining Republic Act 9344 para dili pamarisan sa uban. Kay kini mo mukatag mukuyanap na magini sa tibok nato ka nga Pilipinas karon nga uy pwede din ning unani mamusil na puta dito sa mga tulungan. Gawas mahigala sa security sa tulungan no kay kini mga public schools mahigala limited ang ilang security kuan diha limited ang mga security force mga kaigsoonan para nga mo impose mahigala og kinibang disciplinary or kinibang measures security measures sa campus. All right. Now, kung giingon mga kaigsoonan nga kuano nagtinguha og mas maayo nga kini usbon mamahimo kini mahigala nga usbon. Ha? Ang ikabalak-an ini mahigala nga base no niya og himuon ni president no sa mga musunod pa nga mga adlaw. Ha? Base no og duna na po'y matuliro nga makabataan kay kini laging bullying mga kaigsoonan kay kini kunong mga biktima mga kaigsoonan, biktima kuno ni sila sa bullying. Karon mag panahon na mahigala mura ka to nakita ba nga sensitive naman kayo mga bata karon sa kani mga bully. Di ba ka kini mga kaigsoonan ko dunay mga nagtukmod-tukmod ani gumikan nini nga naisgutan nga balaod. Kay nato mga kaigsoonan mura gyano ra man kayo. Di ba sa mga tulungan kaniya to makaigsunan na Yanor makaina wa man pugahikog na to mapanahon na kay gibuli lagi. Karon hinuon nga duna na ibalaod mga kaigsunan dili na magara-gara ang uban. All right. Kung aduna minor di edad nga makahimo og grabe kaayo nga krimen, kinahanglan ba nga naa gihapoy mas ligon nga silot aron nga dili mamahimong sundanan sa uban? Okay. Apan ang pagwagtang mismo sa Republic Act 9344 dili automatic ana. Kinahanglan gihapon kini nga mag-agi og mga proseso sa paghimo sa balaod, giagi man kini proseso. Karon kung dunay tuyo nga amindahan or iabolish ang naisikutan nga balaod. Kinahanglan kini nga lantawon gyud mga kaigsunan kay basin og duna poy maayo ani karon nga maitanyag. Dili man tanan nga linya aning naisikutan nga balaod da maingon nato matawag sa uban nga dili maayo. Why angay? No? Ngano adunay gusto nga usbon ang balaod mga kaigsunan? Gumikan ka na. Dili ginatawag nga nahadlok ang uban nga basin adunay mga kriminal nga mogamit og edad isip pagpanalipod sa ilang kaso. Oh. Now, kung ang usa ka bata mangod nga makahimo og tinuyo nga grabing krimen sama sa pagpamusil, adunay nanawagan nga kinanglan nga mas klaro ang accountability ni mga kaigsunan. Ngano nga dunay musupak sa hingpit nga pagtangtang nining nahisgutan nga balaod ang tumong sa Republic Act 9344, no? Juvenile Justice Act mga kaigsunan nga ang kabataan dili pareho og pagtratar sa hamtong aduna intervensyon o rehabilitation dili lang sa silot mga kaigsunan. Mao ni say husto. Oh. Kana sa krimen mga kaigsunan basig do na puy failure diha karon krimen nga mahimo sa bata basig do na puy failure ang ginikanan ani. No? Basig do na po sila kapakyasan mga kaigsunan sa pag-amuma aning ilang mga anak. Hey, puyra de los buenos ha. Doon ay mga ginikanan, mahiga lang nga, igura ni sila mangiti, pagdako sila mga anak, mga kaigsunan, pasagdan ra. Oh. Ano bang, murabag, wala sila yung responsibilidad, alangan to sila mga kabataan, mga kaigsunan, muna ilang, muna nakita na to sa uban. Puwira lang ha. Oh. Di lang po mo masuko, mga kaigsunan, nining uban karon. Now, naglantaw kining naisikutan nga balaod nga ang edad o kahimtang sa bata, importante nga mapailalom kini sa pagdesisyon di akaroon sa hostisya. Okay. Now, ang kapakyasan aning dili ingon nila sa uban mga kaigsunan dili ni mabasol nato di akaroon sa itong mga balaod. Ang tungod kaya nga itong balaod, mahigala, nagaprotekta kini sa kuan lagi ko no, nagprotekta kini sa usa ka bata simbako og dunay mahitabo nga krimen nila. Nga dili sila matipon ngadto sa mga idaran mga kaigsunan nga nagahimo og nga nakahimo og krimen. Now, mayon na lang nato mga kaigsunan nga ang basic diri karon mga kaigsunan is parents, no? Doon nag-i pagpanguna diri karon kay first teacher mahigala kining parents. Dili lang po nato ihatag tanan mga kaigsunan ang kumpiyansa ngadto sa mga magtutudlo. Ha? Ano ba maginikanan? Mao ba ni gitudlo nimo sa imong teacher? Ha? Ikaw unsa pa gitudlo nimo sa imong anak? Ha? Nganong iuna na kabadlungon? Ha? All right. Mayong buntag na kay paring Roger Kapangpangan. Ingon pa niya, may buntag pare. Atong ipanawagan sa atong magbabalaod, labi na gyud sa mga senador, nga amindahan ang balaod. Amindahan ang balaod ni Senator Pangilinan kay grabe na ang mga krimen na may kalambigitan sa mga minor di edad. Okay. Bitaw, katropang Sir Briggs, kana na balaod way ayo. Maunang nakapataas sa sungay sa makabatanunan na abuso unta walao na balaod. Oh, Ma'am Jing Pigarido. Alright. Muna karon ng atong ginalantaw mga katropa, no? Magani nga, nakaingon ta din hi mga higala nga, doon na may mabasol, kanunay ba sa mga batanon gani ang makakreate o krimen. Mulutaw dahil karon sa nahuna sa matag individual ang pagbasol alangan to sa Osaka senador o kini mao si Senator Kiko Pangilinan. Alright. Now, dini karon sa itong pangutan kung mabasol ba kining Osaka senador mahigala sa mga panghitabo sama ni ani. Okay. Atong ginalantaw mahigala nga naay mga tao nga musaway o musumbong sa iyang balaod isip rason. Pero dili otomatikong pasabot nini nga mao kini hinungdan sa insidente. Wala kini atong ginaingon lagi mga kaigsoonan. Ug mao pud ni ang gibutyag ni Senator Kiko Pangilinan sa dugay na mga panahon isip tubag niya ngadto sa man nagsaway, nagbatikos, nanghimaraot ang kaniya gumikan sa iyang pagpasar ni nga naisgutan nga balaw. Walaon pa ganita to dapat mga kaigsoonan kinibang maginikanan nga murabag di na karon makapa di na maka kuano dili na maka disiplina sa maginikanan kay ang maginikanan pag once na mo disiplina karon mahigala sa iyang mga anak murag mapriso pa. Di ba? Mga ginikanan kay noon karon mapriso mahigala gumikan sa pagpangabuso kuno ngantos mga kabataan.
0: Exciting
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Si Francis Pangilinan, senador, usa sa mga nagunang author sa Republic Act 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nagtumong kining balaura nga paghimo og lahi nga sistema alang sa mga bata nga nalambigit diha sa usa ka krimen. Dili pareho nga makaangkon sila og dili patas nga treatment mahigala sa mga hamtong. So separate ni sila mga kaigsoonan. Gipasabot po na sa senador. Now, ang mga musaway sa balaod mamahimong muingon nga kung walay igo nga silot basin adunay bata nga dili mahadlok muhimo og krimen. Now, kinahanglan usbon ang balaod aron nga mas ligon ang accountability sa grabe nga krimen. Apan sa pikas nga argumento nini mga kaigsoonan, kining Republic Act 9344 dili nag-ingon nga pasagdan ang mga batang nakahimo og sala. Adunay proseso o intervensyon, responsibilidad depende sa edad o kahimtang. That is why nga kining 14 o 15 mapailalom sa proseso pag once na mahibaluan mahigala nga wala diya siya'y kasayuran nga kining iyang ginahimo usa ka sayop, pwede siya mabilanggo, pwede siya mapriso, no? Wala siya discernment mga kaigsoonan. So, ang mahitabo ni ani, doon na intervention ang social welfare mga kaigsoonan.
3: Bangas! Mak-mak mo mga!
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
2: Manang pagpaka na to si Senator Kiko Pangilinan mga katrupa. Now, ang problema usahay, mahimong na implementasyon sama sa kakulang sa rehabilitation program, social services o pagmonitor. Kay samtang doon ang tatay balaod na ni mga kaigsoonan, asa ba ito ang mga safety net nga ginatawag diha karon, no? Alright. Doon na ba'y kining ginatawag mahigala nga constant or continued kinibang education nga gi-implementar ang nahisgutan nga balaod through agencies, government agencies. Like for example, kinibang DSWD. Gapang adto ba ni nga to sa mga elementaryang tulungaan, high school, informing doon na sila'y maunik liabilidad in times of crisis, kinibang crimes nga mahimo sa usa ka batan-on. No? Now, muna usa sa mga hinungdan mahigala nga nganong kulang walay discernment ang mga kabatan-onan kay doon ay failure ang atong gobyerno. Now, Mao ni say nakita sa uban karon nga loophole mga kaigsoonan ining nahisgutan nga balaod. Igo ra ta mahigala mo pa bilanggo, igo ra ta mo pa dakop. Sa batan-on mahigala nga nakahimo og krimen, pero wa gid ta naka wa gid nato mahigala makita ang atong kakulangon. Ha? While kita nagapatuman ining balaura mga kaigsoonan, wala tay edukasyon nga ginatanya, gina-offer alang ato sa mga kabatanonan nga at least man lang mas masayot sila sa ilang pagkabatanon if ever unsay padulnga nila sa panahon nga makahimo sila og kriminalidad. Oh. Sa mga barangay, dili lamang mga kaigsoonan di karon sa kuan. Kini bang ginatawag nato nga mga tulungan. Ino na lang nato mahigala sa mata komunidad, mga purok mahigala sa barangay. Ha? Napasabot ba kini sa ato mga kagawad sa barangay or even tanod mga kaigsoonan para nga lecturean ang pipila ka maginikanan nga gadaphag lang agi. Di ba? Mm. Na yung mga ginikanan nga daphag. Otro pong wa masayod mga kaigsoonan nga, uy, naday balaod ngayon ano? Apakunog balaod be?
3: Pinawa!
2: Muna mga kaigsoonan nga uban, maingon dahil, kaluyan eh kung anak nga kabuutan, buutan sa inyong kunot. Inyo pa nang ginasunod-sunod kanuna na inyong mga anak, kung asa na paingon, may balaan ninyo kung sa'y nahimo niya ng kadaot, kabuak. Ha? Eh, so, siyempre, pag-abot na sa panimalay, mura nagsanto. Pero pag-abot dito mga kaigsoonan sa gawas, grabe ka demonyo. Di ba? Muna usahay lagi makaingon ta mga kaigsoonan ba? Hmm. Doon ay mga instance may gala nga kita mang latigo gitag todo. Ha? Mga bali na ng mga hangir diha, mga nga kagay na ng mga silhig dag nilapdos, gumikan kay ikaw nag-implementar og disciplinary nga action ngadto sa imong bata. Para nga at least doon naman lay kahadlok, no? Oh. Pero ang bata mo report din na di, gibunalan ko sa kong tatay, gibunalan ko sa kuang money, ako ang uncle. Mm. Ang uncle o ang tatay mapay posibilidad nga mabilanggo tungod kay di balaod mahigala nga wa nakasabot unsay pamaagi mahigala sa disciplinary pun sa usaka ginikan. Kini balaod ra maguni sa mga ginikanan ni nga kuan ba pulpul. Sa tinuod lang, makiksunan mo na eh, para ni sa mga ginikanan nga pulpul. Na nakahimo krimen ang pipila ka makabataan, mahigala, gumikan kay why kahadlok sa ilang ginikanan. Why kahadlok sa balaod. Eh, bata, mga higala nga kung mapuspusan ni mo, mapuspusan sa ginikanan, mga kaigsoonan, di na ginamahimog balaod. Kaya sige, nag-remind ba? Maka-remind na tong tambag sa iyong inaama ginikanan na tama itong mahadlo ko aning kuhan, mapuspusan ko sa kong tatay o nanay. Ano ano bitaw? Muna mga kaigsoonan karon ang nahitabo. Busa, ang usa ka insidente sama sa Tacloban shooting, mamahimong gamiton kini sa debate kung kinahanglan usbon ang balaod, pero dili igo ang ebidensya nga ang balaod ni Kiko maoy hinungdan. No? Mas tukma siguro ang mga pangutana ni kung nakapugong ba ang sistema or pag-intervene sa dayon sa mga bata na unload in town dito sa krimen o giyon sa pagpatuman kining balaura. That is one of the point now mga kaigsoonan. Kung matarong ba ang pag-implementa sa balaod. Di isalig ra man gud nato ngadto sa mga pulis, in town nato ultimo ordinansa mga higala sa barangay lungsod mga kaigsoonan syudad. Ilahan na ning trabaho na pa sila mga national orders mga kaigsoonan. Isalig na lang ginato ni tanan. Natay mga kuano, natay mga auxiliaries mahigala, doon natay mga barangay officials. Pwede man siguro ni sila, mahigala maglaglag, maglaroy-laroy ngadto sa mga purok nila para nga magkaroon og mga lectures mga kaigsoonan kaysa mga ato mga public o mga barangay officials na to mahigala mag mga manuroy na lang sa ilang mga pare dito og magkuan kini bang magpasampok-sampok og manok hinuktan. Di ba? Ana ba? Sige lang, kaya ito namang hataga pa nato nagpagtagad, mahigala sa mga umabot pa nga mga adlaw. Sabta na itong oras, alas 5.30 na sa bunta, kini itong oras, gihatod ka nato mga kaigsunan ko sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Ang fertilizer nga kaabag karon sa to mga mag-uma, alang sa abundang ani sa pag-panguma. Balik tao, man lamang sa mga Bible, standby!
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
7: Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta!

0: Bakla reksa na.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yestoil na panon dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Nak, merienda time na.
14: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humot.
15: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag gyudta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
14: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
16: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
18: Long have we waited.
19: Tanduay First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: Flo G.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
18: Tanduay First Five.
19: Brought to you by Tanduay,
18: the world's number one rum.
19: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
18: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
19: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
18: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
19: Drink responsibly for 18 years old and above.
20: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
21: Kaklarex, Ana!
22: Exciting!
23: X-F-M
21: X-F-M
24: Kaklarex, Ana!
22: Exciting!

0: kita mga katropa, dinig kalos ito panaguban, alas 5.40 na sa Buntag Philippine Standard Time. Hindi nagkaroon ng oras mga kaigsunan ko nga naminaw karon. Naglantaw karon sa itong Facebook live streaming broadcast. Mainom taog sa Premium Day 3 Soft Gel Capsule. Para nga para palig-on ang atuang kabukugan, mga kaigsunan ingon man, ang atuang kalawasan. Ilang ang braso, mga higala nga ito, paligo ninig mga muscles, no? Kabukugan na ito ang paligo, no? Paligo nang yun, ang tibok na itong enerhiya. Tibok na itong alawas, mga kaigsunan. Pinagi sa pag-inom na ito, karon og Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaya mga katropa, kaya ito sang atual, karon ang pipila ka ma-reports gikan sa itong mga kaubanan. Kaya dito napita sa may Sirawan, Turilo, diyan na po'y nadakpan mga kaigsunan nga nagdaladala og illegal nga droga. Daghang kay negosyante ro mahigalag illegal drugs. Atong i-check karon ang report niya karon sa atong linya si kadubang Jun Marata, nagdala-dala og droga nadakpan sa mga pulis. Atong ilon kinsa ni nadakpan mga katruban niya karon si kadubang Jun Marata sa report. Kadubang Jun Marata, good morning, please come in. Live report.
1: Yes, ang katrupang Briggs, may mga bunta. Katrupang Briggs, ang higpikid ka rin ang pagbantay sa itong mga kapulisan o kasalim duluhan. Yan, napita ka rin sa mga Sirawan Chilton. Aron nga, dili-dili ba kasunod ang mga nagpalihot o ginabili na droga din kagabi. Bandang alas 12:30 ang takla sa sayo gabitagon na dapat din yung usap ka Jirik Doroteo. 33 anos kini, ulitaw, uga walay trabaho, lumulupyo kini sa may Kulunagal, South Cotabato. Matulpangan ng naisipitan na suspect ang sakay kini, sakot si nagbikan kini, ito, paglulupunta kini sila, dito sa samal aron mga ligo. Uban usap sa mga kaubanan na unong kabuok ang lima. So, apa na sabiha, na siya mismo mag-inagaman niyo sa naisipitan na kutse, pag dito nakita magdoda si Patang ito mga kapulisan ng usaka gamatoy o kanilang gamay na pots na nanang ng galina ipaokban o sa dito nakita ang tulog kasasi sa agitatruan na droga. Katon pa, admitado sa pangisgitan na suspect na iha o gagamit siya o ginadili na droga. Nakaroon, naghinas-rihas sa 2020 magatubang sa kasong pag-isipat sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Jim Marata, XFM News. Live report.
0: Salamat Katropang Jun Marata sa report, mga kaigsunan. Mamanay angay ninyo mga katropa, nini nga mga nagagamit o illegal nga droga, mga kaigsunan. Nagapamaligya o illegal nga droga. Para nga kining uban nga mga tao, mahigala, mabiktima ninyo.
2: Ay, angay!
0: So, ang padulungan gini nyo, prisuhan, gyud, himas, rihas, gina. Kapikas kabahin, ato sang atuan, karon ang ubang pa mga reports, gikan sa ito mga kaubanan, mga katrupa na ito, sa ito mga sister station sa XFM Network Philippines. Dito na pita sa General Santos City. Obo Jinsa, nagpadayon kuno karon sa building assessment. Human sa kusog na linog na naitabo na itong June 8 of this year. Tama na ba kanila mahigala karong inspeksyon ng mga gambalay dito napita sa may Jensan? Atong sutaon karon sa report ni kadubang Philip Oligario sa XFM Jensan. Katrubang Philip Oligario, good morning, please come in.
3: Live report.

0: nagatutok sa inspection sa mga pribadong establishment ug panimalay.
1: Ang assessment namo ongoing pagyapon ni as of now. Usually ang amo ang is nagandahan na po ng amo ang na inspection.
0: Gi-update usab sa buhatan ang kahimtang sa mga dagkong mall sa syudad nga nangayo og pagtugot kay makaabri og makabalik sa ilang grocery section o supermarket. Adunay mga mall nga gitagaan og green tag human masuta sa mga inspector nga luwas na kini masudlan. Samtang usa ka mall usab sa pagkakaron ang gipaubos sa yellow tag. Mga katropa, aron kadunay makaangkod og healthy body og strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olagario. X-FM News.
2: Live report.
3: Nasalamat katropang Philip Olagario, nanukad sa General Santos City. Good morning katropang Ma'am Anita Valderosa. Good morning ni mo ma'am. Dadapita sa Canada. Mayong buntag. Yun po, ang atuang uban pa nga mga kaigsunan nga naa diha napita sa kuano sa langyo nga magkanasuran, mayong buntag ninyo, mayong oras ninyong tanan diha. Good morning po kay si Rex sa Ordiniza. Good morning nga mga katropa. Good morning nimo Sir Rex, no? Si Ma'am Jing Bigarido bitaw katropang Sir Brix kana nga balaod way ayo. Manang nakapataas sa sungay sa mga kabatanunan na abusado unta walaon na na balaod. Kay wa gini nakahatag og kuno maayong kuan ba? Maayong resulta alang adto sa uban. Ang daghan na kaihnon nga mabasol mahigala gumikan sa kanabang pilyor mga higala sa pipila. All right. Now, adi lang ha. Kaya di apay report mahigay lang ato ang dawaton karon gikan dito napita sa may kuan dito napita mga kaigsunan ko sa may Bayugan mga katropa. Okay,
2: exciting Pilipinas
3: dito napita sa may Caraga region ya may gikoronahan diri mga kaigsunan na Julian Isabel Rene Cordero kuno mahigay lagi koronahan karon isip mutya sa may Bayugan. Ano yung paborito ni katropang Ray Alinton, mga katropa?
2: Live report.
3: At kung i-check ang report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray Alinton, good morning!
2: Live report.
4: Napuno sa katahom kahinam og mabulokong pagsaulog sa Coronation Night sa Mutya ng Bayugan 2026 human na koronahan isip grand winner si Julian Isabel Rene Cordero ang representante sa Maer Construction. Gipakita ni Cordero ang talagsaong pasalig sa kaugalingon, kaalam og kahusay sa nagkadaiyang bahin sa kompetisyon nga mao'y nakahatag kaniya og labing taas nga dungog sa maong prestigiosong panagtigi. Nasakmit usab sa ubang mga kandidata ang mga titulo diin first runner up si Marian Pales sa Liga ng mga barangay, second runner up si Margareta Boke sa LGUY team, og third runner up si Princess Kyle Rofon sa Bayugan Market Vendors Association, og ang fourth runner up nga nakuha usab ni Jolifee Sarvida sa 153 Generic Pharmacy. Ang Mutya ng Bayugan usa sa mga nag-unang kalihukan sa tinuig nga Bayugan Festival nga nagtigom sa labing maanyag og talento nga mga kandidata gikan sa lain-laing organisasyon og sektor sa syudad. Gawa sa physical nga katahom, gisukod usab sa kompetisyon ang kaalam, personalidad og abilidad sa mga kandidata sa pagpresentar sa Tibuoka komunidad. Pinaagi sa iyang kadaugan si Cordero na ang opisyal nga nagsilbing amutya ng Bayugan 2026 og maoy bag-ong ambasadora sa katahom, mithi og kultura sa syudad sa Bayugan sa mga umaabot nga mga dagkong kalihukan.
5: Actually, I don't know, like wala pa siya na ko na process tanan kay all this time wala mo siya ko nag-expect yun sir nga madaog yud ko, but then all I keep is kanang ga-prayer yud ko nga tana maka-give ko good nga performance para ma-redeem na ko akong performance last year and more good na and grateful yud kay ko nga ako ang nadaog karon as Mutya ng Bayugan. So thank you guys sa tanan nga nag-support. Actually sir, since this is my second time around, actually daghan jud kag mga criticism nga ma-receive from other people.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Julian Isabel Rene Cordero, mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis nga pamanit og hayag nga pamanit? Gam gamit na sa Clarskin Herbal Soap. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News. Live

0: Report.
1: Salamat ka rubang Ray Alboro Alinton. On that note, wala po tayo oras, mga katropa. Dinikaroon sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Hanto na po ugma pohon, mga kaigsunan, ha? Mag-uban-uban ta. Adlaw sa San Juan. Kapit sa 24 man ugma, mga kaigsunan, tingligo. Pero murabaga, diyan ta dapat manligo. Kaya muraga, pirminti mang gaulan. No? Pirminti na ta mataliksikan daan, mga kaigsunan. Muraga, kaligo ta kanuna eh. Pero nga to, tambag sa inyo ha, amping-amping takanunay mga katropa, doon na may mga pagpangulan karon nga mahitabo mga igsoon, sumala sa DOST Pag-asa, hatod ka na gumikan sa habagat o sa kinibang bagyong Francisco. Ito mga kaigsoonan na to nga daplin sa kasapaan, mag-amping po mo. Ito mga naakaroon sa mga bahaanan, mga flood prone area, landslide, hiklintag jutay para nga dilit na mabutang sa peligro, di ba? Kaya dilit na nato pwedeng i-rewind ang mga panghitabo, mga katropa. Buna tayo oras, ang alas kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Ininyong alagad si katropang Bricks Flores sa magbiling kaniyo kusa ka may buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines! Huwag mo ingon, kamaturan ang sandigan!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon duha ka buo murag dako ug koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo kana ninayna na siya mat mag ninayna siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakadid de bisnya kay nawala magod. Basta ka ako usal gyud kumo testimonyo ninyo alanga nindot gyud.
6: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Natagaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong mag-aaral.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw bakang ang LED bulb, mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Santone Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong creatine yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
7: Zaton Plus Gold.
8: Creatine, lami, nahulog na kayo ko, kung sa pag-ihi, okay na kayo. Okay. Garo na po creatine, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo natabang na sa inyong paglawas.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarapong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitumar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
13: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Kaklaris, Ana!
19: Exciting!
18: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Exciting Pilipinas, alas 6:03 na sa buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Express Balita, Express Balita. Headlines.
8: Ginikanan nga dili pa andam mo ako og responsibilidad. Gipasidan-an sa Raku Davao labot sa safe haven provision. Search and retrieval operation sa 4 anyos nga nalubong sa didahili nga yuta sa Glan Sarangani province. Giundang 54 katao samdan sa pagbuto sa pinakadakong LNG facility sa Qatar. Gilas Pilipinas, mag-tune up games sa New Zealand. Spekulasyon sa panagbalik ni Julia Barreto o Gerald Anderson ni tumaw pag-usap. 66 katuig nga mantika, sikreto sa lamiang panlasa sa fried chicken sa Japan. Alang sa health alert, kanunay nga bikog sa bitiis, delikadong pasagdan.
7: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: Express Balita, Express Balita.
4: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higalami, Buntag. Welcome sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw nga Martes, Pizza 23, timbulan sa Hunyo, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong oras.
9: Katropang Andy Causon.
4: Ako sa inyong katropa, katropang Alan, abay sa atong balita, balitang lokal.
7: Balitang lokal, balita sa lokal.
4: Ang atong balitang lokal, hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Raku Davao, ginikanan matod pa nga dili pa andam mo ako og responsibilidad. Gipasiran an labot sa safe haven provision sumala sa nisgutan nga buhatan.

0: Sa detalye sa tuwang balita, mga katropa. Nagpahimangno ang Regional Alternative Child Care Office kon RACO Davao ngadto sa mga gikan nga o ginikanan nga dili pa anda moako og responsibilidad nga dili la iabandona ang ilang kabataan pinagi sa pagbilin o paglabay nini bisan asa. Ipasabot ni RACO Davao Legal Officer 3, Attorney Christel May Cagatin, na dunay safe haven provision ang nakalatid sa RA 11767 o ang Founding Recognition and Protection Act nga magasigurong dili magatubang o criminal liability ang usa ka inahan kung luwas lamang ining i-turn over ang bagong himugso ngadto sa motorisado nga safe haven provider. Gipasabot nga kinahanglang mahimo kini sa inahan sa dili pa mulagpas ang 30 ka adlaw nga masusog gikan sa pagkahimugso. Kung buot matupas sa ginikanan nga buhian ang ilang parental authority sa himugso, yata giningadto sa sakto nga mga safe keeper providers aron nga dili mabutang sa risgo ang kinabuhi sa bagong himugso. Aminado si Cagatin nga ubay-ubay na ang mga kaso sa foundings ang natala sa Davao Region sukad nga namugna ang National Alternative Child Care kon NACC. Samtang dili usab malikayan nga aduna gayoy ubang nga ginikanan nga dili makaako sa pagpaka ginikanan sa ilang mga anak, inungdan nga hilom nila kining ginaabandona ug usab sa kahadlok sa posibleng tulubagon sa balaod.
1: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, kapitan sa Davao City gikalipay og dako ang subling koleksyon sa basura paglabay sa kasapaan ug sementeryo dili na ikabalaka. Express balita si katropang Marvin Ebano.
2: XFM Report.
3: Davao City, human nga subli ng gipatuman sa syudad, ang regular nga koleksyon sa basura, gumikan usab sa pag-abli sa bagong sanitary landfill. Sa interview sa XFM Davao kang Kapitan James Abadilla, aminado kining sulod sa pila ka semana nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR-11 ang operasyon sa karaang sanitary landfill ug hugtanon usab nga gibantayan ang garbage collection points tungod sa regulated nga paglabay sa basura. Matud sa kapitan, sa paugminteryo na ang gihimong dump sites sa mga residente.
4: Dako na mong kalipay ron nga naabri na ang atong bagong landfill. E katong panahon nga nag-close yun, nituman yun mi sa gobyerno sa Davao nga wala yun mi nagpalabay. Nagbantay yun mi sa mong basuran. Pero doon ay dakong problema na mo kay tungod ang mga tao di nakantos dito na nilabay sa sapa. Sapa og minteryo mo'y gihimong labayanan sa mga tao.
3: Aminado sab kining hagit alang kaniya ang pagpatuman sa proper waste segregation sa mga nasakupang residente.
4: Dugay naman ito ng pahimangno sa mga tao nga magsigrigit. Naiubay-uman nga tao nga magsigrigit, pero nagyong tao nga isaho na lang, pati lamaw, isaho na lang nila. Pero among gingon yun, kung pwede nakasako or garbage bag, nga dili nga ilabay lang ninyo nga nagwatak-watak.
3: Nunot sa kasulbaran sa problema sa basura, pagpasalamat sa kapitan na ngadto sa paningkamot sa Davao City LGU.
4: Nagpasalamat kayo ko sa atong Mayor, Basti Duterte, nga naabri na itong mga landfill ron sa pagpaningkamot po na niya. Pero nabalik naman ang pagpalabay sa basura, hangyo lang ko sa katawan nga isigrigit na to. Tinabangay lang tanin nyo.
3: Ang tingog ni Barangay 8-A, Barangay Kapitan James Abadilla. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Aduna kita 10 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Duaw Davao Expo, official ng giablihan. Ang Express Balita Manukada ni Annalie Borja.
2: XFM Report.
5: Opisyal nang giablihan gahapong adlaw, Hunyo 22, sa ang tulo ka adlaw nga Duaw Davao All-in Expo sa Ayala Malls Abriza isip kabahin sa pagsaulog sa Duaw Davao 2026. Tumong sa expo nga ipakita og mapalambo ang turismo, kultura, sining, culinary experiences o creative industries sa dakbayan sa Davao. Gitambungan kini sa mga representante sa tourism sector, local businesses, artists, filmmakers, food producers ug academic institutions operations nga nagpakita sa ilang mga produkto o serbisyo. Sumala sa lokal na gamhanan sa Davao, ang kalihukan mao'y usa ka oportunidad aron mas mailhan ang Davao City isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa turismo o kultura sa nasod. Aron healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Alas 11 ang lain pang hading sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthon Plus Gold. Nakasulod sa Philippine o ang Team Philippines ang tulo ka manalangoy gikan sa Davao City aron nga motigi sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships karong Agosto. Giila sila Paulo Miguel Lim Labanon, Joshua Rafael Del Rio o Ziva Alexi Lumuntad nga nakapasar sa National Open Water Swimming Tryouts nga gihimo sa Boracay, Aklan itong Hunyo 5 hangtod 7 ning tuiga. Sumala sa Philippine Aquatics Incorporated, ang tulo ka Dabawenyo mao ay magrepresenta sa nasod batok sa mga top open water swimmers sa Southeast Asia. Gipadayagan ni Del Rio nga bunga kini sa iyang dugay nga paningkamot ug adlaw-adlaw nga pag-ensayo sa maong sport.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dugang panghukat sa tuwang balita nga lokal. OCD 11 gitun-an ang tulo ka posibleng solusyon sa river dam nga naporma tungod sa linog sa Jose Abad Santos. Express Balita manukad ni Jovet Espanyol.
2: XFM Report.
5: Gibutyag sa Office of the Civil Defense Davao Region kan OCD 11 ang tulo ka mga posibleng pamaagi aron masulbad ang peligro nga dala sa river dam nga naporma human sa magnitude 7.8 nga linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala ni OCD 11 Regional Director Ednard Yanghirang na bara ang agianan sa tubig tungod sa dako nga landslide nga resulta sa linog, hinungdan nga natigom ang daghang tubig o naporma ang dakong lawa sa kabukiran. Lakip sa mga gituki nga solusyon ang controlled blasting aron mabungkag ang bara, manual excavation sa mga drainage channel o paggamit og siphoning system aron hinahinay nga mapagawas ang natipon nga tubig. Matod pa sa OCD 11, delikado kini alang sa mga komunidad nga anaa sa ubos sa lugar tungod kay posible nga dunay kalit nga pagbaha kung maguba ang natural nga bara sa suba. Samtang nakahimo na og preemptive evacuation ang lokal nga pagamhanan o gikumpirma nga wala na residente nga nagpabilin sa pinakadelikadong mga lugar samtang nagpadayon ng pag-monitor o pag-evaluate sa naisgutang sitwasyon. Mga katropa, arong kanunay boosted ang panglawas at adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, padayon nga nag-atubang sa dakong hagit sa pagbangon ang Jose Abad Santos Davao Occidental human sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa lugar. Base sa pinakabagong report sa MDRRMO, niabot na sa 22,576 ka pamilya ang apektado sa kalamidad samtang pabiling anaa sa 7 ang kopermadong namatay, 13 ang missing o 40 ang nasamdan. Dugang pa sa ahensya nga moabot na sab sa kapin 4,300 kapanimalay ang nagpabilin sa evacuation centers o temporary shelters samtang padayon ang relief o rehabilitation efforts. Gikataho usab nga libuan kabalay o daghang eskwelahan, health facilities o barangay buildings ang nadaot tungod sa kusog nga paglinog. Hangtod ding kasamtangan, padayon ang paningkamot sa lokal nga panggamhanan ng mga ahensya sa gobyerno, ingon man mga donors o volunteers, aron mapaabot ang igo nga tabang alang sa mga apektadong komunidad.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Ato na kita 14 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuang balitang regional.
2: Balitang regional, balita sa regional.
0: Ato na to sa Xanthon Vitamin C. Search and retrieval operation sa 4 anyos nga nalubong sa nidahili nga yuta sa Glan sa Rangani Province. Giundang na. Ang Express Balita Manukada ni Ivan Pulunan.
2: XFM Report.
6: Sa pagilak na lang giagi sa pamilya sa 4 anyos gabata ang ilang gibati. Sa diyang gitugyan sa labang makagagahom ang kahimtang niini dungan sa ilang desisyon nga undangon ang search and retrieval operation tungod pipila ka adlaw na ang nakalabay. Wala sa gyapon kini makit-an. Kay baluan nga giila ang bata nga si Jarel Kurt Cago Bornea nga gituwang nalubong sa midahili nga yuta sa New Aklan Glan sa Rangani Province nga epekto sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog ning niaging Hunyo 8. Sumala sa mga responders nga sa kasamtangan, wala sige apoy marka o kontray sa biktima gikan sa landslide. Hinungdan bisan determinado sige apo ng operating team sa pagkalot ni desisyon na ang pamilya nga undangon ang operasyon. Hinoon, wala na naghatag og dugang detalye ang mga responders sa gilusad nga retrieval operation, apan giangko nila nga nalisdan sila sa kondisyon sa mga natabunan. Matod sa pamilya, walay kabutangan ang kasakit nga ilang giagian karon og labing pait nga desisyon ang ilang gibuhat alang sa ilang 4 anyos nga anak. Busa gisurrender na lang kini sa kaitasan. Tungod niini, nagpaabot og paisubo ang mga residente ug opisyales sa maong lugar. Nihangi usab ang pamilya nga i-appeal sila sa pag-ampo sa kalisod nga ilang nasinatian. Sa pagkakaron, giundang na usab ang retrieval operation sa laing lugar sa Glan tungod sa sunod-sunod nga aftershock ug pag-ulan. Mga katropa, luyo sa bisan unsang hagit sa kinabuhi, ang ayan lamang nga magpakalig-on. Proteksyon ni ang panglawas, Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa balitang regional, Kapitan sa Libertad Butuan City, nasakpan sa akto ang lalaking nangawat o gagamitan alang sa proyekto sa gobyerno. May Express Balita si katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
7: Aktong nasakpan ni Barangay Libertad Kapitan Vincent Rosario ang usa ka lalaki nga nangawat og mga kagamitan gikan sa usa ka nagpadayong proyekto sa gobyerno pasado alas City sa gabi, Hunyo 2026. Mismong si Kapitan Rosario ang mibisto sa sospek humaniya. Madawat ang usa ka report nga nagpahibalo kabahin sa usa ka kadudahang lalaki nga misulod sa maong gambalay sa dihang iyang gisosi na recover gikan sa posisyon sa sospek ang ubay-ubay ng mga kinawat ng mga materyales sama na lamang sa tiles, wire o bowl lakip na nga mao'y gigamit alang sa konstruksyon. Sa iyang opisyal nga pamahayag sa social media, giangko ni Kapitan Rosario nga nagkagrabi na ang mga insidente sa pagpangawat sa Barangay Libertad. Gihatagan niya o gibug-aton nga kini usa ka dakong hagit sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa ilang komunidad. Nanawagan usab ang Kapitan ngadto sa mga lungon sa katilingban nga dili unta apilon pagpangawat ang mga proyekto sa panggamhanan. Iyang gipahinumduman ang publiko nga ang maong mga infrastructure gigastuhan gikan sa buhis og ang katawhan ra gihapon ang direktang makapahimulos niini kon kini makumpleto. Mga katropa, aron kumpleto usab ang atong panglawas sa saktong bitamina, mag Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFN News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Adunay 18 minutos na paglautok sa ika-alasay sa buntaga sa tuang mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Atod ka na to sa Premium D3. Italia sa tuang balitang nasyonal, manukad sa tuang sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita, Magyo Ame.
8: Patuloy na lumalakas ang Super Typhoon Francisco sa silangang bahagi ng Cagayan. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 725 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ayon sa pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometers per hour at pagbugso hanggang 170 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Itinal Cyclone Wind Signal No. 1 ng Batanes at ang northern portion ng Cagayan kasama na ang eastern portion ng Babuyan Island. Samantala, patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pagulan bunsod ng localized thunderstorms. Pinayuhan ng pag-asa mga lokal na pamahalaan at disaster response offices na magpatupad ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian laban sa posibleng epekto ng masamang panahon.
2: Express Balita.
8: Umarangkada ngayong alas 6 ng umaga ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo po ng Department of Energy, bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 0.4 centavos hanggang sa 11 pesos 0.4 centavos kada litro. Gasolina 3 pesos na 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro at kerosene ng 9 pesos 82 centavos hanggang 11 pesos 82 centavos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bawas presyo ay bunsod ng mas maayos na kondisyon ng merkado noong nakaraang linggo. Ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang mandated price adjustment sa ilalim ng umiiral na State of National Energy Emergency. Samantala, iniulat din ng DOE na sapat pa rin ang supply ng fuel sa bansa na tinatayang tatagal ng hanggang 43 days.
2: Express Balita.
8: Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos pumanaw sa ospital ang isa sa mga sugatang estudyante. Kinilala ang mga nasawi na sina Jeric, 15 anyos na grade 10 student, Ayesa, 14 anyos na grade 9 student, Joanne C., 13 anyos grade 10 student, at Chris Lawrence Fabian, grade 10 student, na namatay habang ginagamot sa ospital. Siyampang estudyante ang sugatan at patuloy na ginagamot sa iba't ibang ospital sa Tacloban. Nasa kustudiya na ng pulisya ang dalawang menor de edad na sospek edad 14 at 15 na kapwa estudyante rin ng naturang paaralan. Ayon kay PNP Information Chief and Spokesperson Colonel Alan Ray Co., isa sa mga tinitingnang motibo ng krimen ay umano'y school bullying. Bagamat nagpapatuloy pang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung may iba pang sangkot sa insidente.
2: Express Balita.
8: Kinumpirma naman ni Police Brigadier General Jason Capoy, Direktor ng Police Regional Office 8 o Pro 8, na isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City ay mamayari umano ng tiyahin ng isa sa mga sospek na isang polis. Ayon kay Capoy, nakakita sila ng mahigit 40 basyo ng bala mula sa lugar. Nakumpiska na rin mula sa dalawang menor de edad na sospek na ang isang caliber point 38 revolver at isang 9mm Glock pistol. Lumalabas sa investigasyon na may lisensya ang isa sa mga baril at nakarehistro sa tiyahin ng sospek na isang pulis habang ang isa naman ay natuntun sa isang security agency. Dahil dito, isinailalim na rin ng Philippine National Police sa restrictive custody ang naturang pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinabi rin ni Capoy na bagamat walang negatibong record ang dalawang minor de edad sa kanilang barangay, sinisilip ngayon ng mga otoridad kung may impluensya ang isang online app o laro sa naganap na krimen. Iimbestigahan din ng mga otoridad kung papaano napunta sa mga bata ang mga armas na ginamit sa pamamaril.
2: Express Balita.
8: Sa kaugnay palimbarita, sinuspindido ang klase sa San Jose National High School, San Jose Central School at Manlurip Elementary School ngayong araw. Ayon po sa DepEd Tacloban City Division, ang hakbang ay kasunod ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School kahapon. Magbibigay din ng psychological first aid mula Hunyo 24 hanggang 26 para sa mga estudyante, guro at school personnel upang matulungan silang makarecover sa insidente. Ayon sa DepEd, nakadepende sa lalabas na resulta ng kanilang psychological check-up ang pagbabalik ng pasok sa paaralan.
2: Express Balita.
0: Balik rin sa ito sa Doc Ben sa Davao. Duna kita ay 24 minutos na paglabay sa Galasay sa Bundang. Huwag karoon sa mga hugad sa balita-balitang international.
2: Balita sa international.
0: Ang atong balitang international na tugrato sa Vision X Plus. Nasamdan ang 54 katao samtang 18 pa ang gikataho nga namising. Man sa usaka kusog nga pagbusikad nga nitabo sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Base sa inisyal nga investigasyon, usaka technical nga problema sa gas o gas supply facility sa Barzan ang gituang hinungdan sa pagbuto nga misangpot kini sa sunog o gadaot sa pipila ka pasilidad. Naseron nga ang Ras Laffan giila isip pinakadako nga liquefied natural gas o LNG facility sa kalibutan. Bisan pa sa insidente, gikumpirma sa gobyerno sa Qatar na walay gas o chemical nga nilik o gadali usab nga napalong ang nasunog. Red karon nga gimonitor sa mga otoridad ang kahimtang sa lugar nga duol sa daghang overseas Filipino workers samtang nagapadayon ang rescue o assessment operations.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Sa pikasbahin, mibiya ang Iranian delegation sa usa ka serye sa peace talks sa Switzerland human sa bagong pahayag ni US President Donald Trump na naghulga og posibleng aksyon militar batok sa Iran. Sumala sa taho, migawas ang delegasyon human makigtagbo sa mga tigpataliwala gikan sa Qatar. Apan giingon sa usa ka diplomat nga wala paghihapon, maputol ang komunikasyon tali sa mga partido. Hinuon mibaba ang tensyon human pasidaan ni Trump ang Iran o gipasidanan ni Trump ang Iran gaundangon ang suporta niini sa mga armadong grupo sa Lebanon. Tubag niini gipamahayag sa mga lider sa Iran nga andam ang ilang militar sa pagatubang sa bisan unsang hulga. Bisan pa sa insidente, gilauman nga mupadayon ang US-Iran talks isip kabahin sa paningkamot nga mapadayon ang kasabutan nga naporma sulod sa 60 ka adlaw.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Ando na kita 26 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag sa tuang balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports! Balita sa sports!
0: Atod ka na to sa Turbo Men Enhancer. Kasado na ang duha ka tune-up games sa Gilas, Pilipinas nga ilusad sa Auckland, New Zealand. Kabahin kini sa preparasyon sa Gilas, Pilipinas alang kini sa third window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matigsang ka ang Pinoy Cagers sa Manawatu Jets o Franklin Bulls nga pareho modula sa National Basketball League sa New Zealand. Una, matigsang ka ang Gilas Pilipinas sa Manawatu Jets karong Hunyo 28 sa Fly Pami Arena sa Manawatu Whanganui Region. O atubangon kini usab niya sa national team ang Franklin Bulls karong Hunyo 30 sa Franklin Pool and Leisure Center. Sumala pa ni Bulls Club Director Scott Kelso na naginamhinam sila nga magigsangka sa Gilas sa Pilipinas. Mugikan karong adlaw ang delegasyon sa Gilas Pilipinas. Paingon ngadto sa New Zealand.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Alas 9:27 sa Balitang Showbiz.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Mitumaw pag-usab sa social media ang espekulasyon sa giingong panagbalik ni Julia Barreto o Gerald Anderson human sa siyam kabulan sukad sa ilang kumpirmadong panagbuwag. Nasugdan ang isyu human matuki sa usa ka showbiz program ang usa ka video nga nagpakita sa maayong relasyon sa duha. Apan daghang netizens ang miingon nga daan na ang maong video o wala kini koneksyon sa ilang kasamtangang kahimtang. Kahinumduman nga gikumpirma sa Star Magic ang ilang panagbuwag nitong Setyembre 2025. Ug usa sa miaging interview, giingon ni Gerald nga mas nakatutok siya karon sa iyang personal ug professional nga kinabuhi. Sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga pahayag gikan kang Julia ug Gerald bahin sa bag-ong mga espekulasyon.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:28 sa tuang balitang LRG Con Lahiragyod. Atod ka na to sa Santon Plus Gold. Sa isintesize katuig nga mantika. Uy, sekreto kini sa lamiang panlasa sa fried chicken dito sa Japan. Nabaniog sa social media ang usa ka restaurant sa Japan naman gibutyag ang ilang gigamit sa pagluto sa fried chicken ang mantika nga dunay kapin sa isintesize katuig nga kasaysayan. Matod sa tag-iya sa Wakaturi Restaurant, ang karaang mantika mao'y usa sa sikreto sa ilang talagsaong lami o kahumot nga makatabang kanila sa pagdaog sa Japan o sa pagdaog sa Japan Fried Chicken Grand Prix. Apan nakapukaw kini og kabalaka sa daghang netizens nga nagduda sa posibleng epekto nini sa kahimsog sa mga customer. Gipasabot sa restaurant nga adlaw-adlaw nilang ginasala o ginadugangan og bag-ong mantika ang gigamit sa pagluto samtang gamayng bahin lamang sa karaang mantika ang ginapilin aron nga mapadayon lamang ang orihinal nga lami.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Alas 6:30, sayro na to ang detalye sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Kanunay nga bikog sa batiis, delikadong pasagdan. Ipahimangnuan karon sa mga health experts ang publiko nga dili pasagdan ang kanunay nga pagbikog sa batiis o sa bagtak. Kinitungod kay mahimo kini nga timailhan sa kakulang sa tubig sa lawas, ubos nga potassium ug magnesium ug uban pang kondisyon sa panglawas. Matod sa mga eksperto, ang regular nga pag-inom og igo nga tubig, pag-stretching sa kaunuran ug pagkaon og masustansyang pagkaon makatabang sa paglikay sa muscle cramps. Gidasig usab ang mga individual nga magpakonsulta sa doktor kung kanunay grabe o adunay kauban nga pagpamanhid o kahuyang ang pagbikog sa batiis aron nga masuta ang posibleng hinungdan niini.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo itong naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Martes sa Pizza 23 na ngayon, ding bulan sa Hunyo, tuig 2026. Good morning, katropa.
1: Happy Tuesday, mga katropa. Inom na sa Xanthone Plus Coffee Mix din ha, kay para healthy ang atong panlawas o good mood ta karong adlawa, mga katropa. Good morning, katropang Jing Pagarido, Mary Grace Cruzada, katropang Rex Ordaniza, katropang Randy Santisas, Angel Comania, ingon man kang katropang Thea Alcaraz, Sir Reynaldo Dizon, Martin Navarez Mangiran, o kang Sir Archie Senoliet-Sak sa San Rafael, Baliti, Davao City.
0: Good morning po mga katropa. Sa katong mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday na lamang natong Lamporna sa Hurot ha. Sa mga tao sa June 23 o dispiras kini sa San Juan, mga katropa. In advance, happy birthday sa kong ugangan dito o nga si Juan Pisanon. Happy to, malimta no? Demerit nun ta no? Okay, San Juan man. Tao sa San Juan, Juan Pisanon. May buntag po kay Mama Erlinda Pisanon nga nag-monitor na karon, nagkakataon na yung gamit og cellphone. Good morning! Congrats sa naghatag usab nini mga katropa. Ito na ang The Secret of Health, kauban siya, Doc Remely Tuuy. O naman ang programa nga Bullseye sa mga isyu por isyu, trabaho lang walang personalan. At ito ang Yours Trolley, mga katropa. Good morning. At ito ang Tintibukang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Gauson.
0: Ako sab niyo katropa, katropang Alan Abais. Kami magingon.
1: Kamaturan ang sandigan.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
10: XFM.
11: Kaklarit sana.
12: Exciting.

0: Alright, higalabi buntag. Welcome sa to ang Bullseye program. Inyo ang lingkod, mga katropa, katropang Alan Abayes, managlawig ta sa to ang oras karong mga panahon na. At karong Martes, mga katropa. Good morning.
1: Good morning!
0: May pizza 23 sa Nibulan sa Unyo, Tuiga, 2026, mga katropa. Thank you, Lord! Thank you for the great morning and gracia nga walay sama ato ang nasinatian mga katropa ang ato ang pagkatulog diha sa sayong kagabion og atong nangadlaw natong uban og tulog mga katropa nga sayo pud bumata sa trabaho. Kumusta mo dina og inom ta kanunay pang pa lagsik at kusang kabuto nang layo abi sa kong baso mga katropa. Muni ako ang pangbalagsik sa akong lawas mga katropa ang kape na tambal pa. Akong ginom karon mga tropa kining Santon Gold coffee mix. Gay. Pasok ko da, murag na kalimot ko nga gabukal pa manay ni. Ay sa mo ga text og tawag sa kuha karon mga tropa kay ni resulta na gyud ang kining anesthesia. Sa ko ang lawas nga ultimo oral malimtan pa gyud. Nga naglimtan ako mga gamit karon ay. Daghan ko ga mga gipanguna-una, manawagan ko sa ko ang missis. Kining pakihatod lang. Napay isa diha nga importante po. Nilaging nga nagantagi pinsan mga tropa. Nakatisting na ba mo anang kamo na amoy ginahon na diha sa ospital. Nya na po ilain po magpatabang kay na ospital. Maka ingon tag Lord ikaw rin yun ang tinubdan sa tanan. Tawanan mo ang inyong problema. Kita na ko mga tropa nga uso karon ang mga sakit sige sa lawas. Kining duhana ka mga pasyente namo ha, kaoba namo. Ang giopirahan mga tropa tungod

loob, ko. Para mabalik ning ako ang kanang pasmo sa kusog gani, mga magluya imong tuhod mga tropa niya, tapos panington kag bugnaw. Basta kaya lagkit kay ako ang gibati mga katropa sa dihang nagpatuob ko. Kanya magpasigunda na po ko by Roger. Yan ang ihatod mga katropa ang dahon bisa pa man tuod og ganing unlive siya. Kumusta din mga katropa? Nga kung gipasabot ini nga amping inyo ang lawas tungod kay ngatong lawas maupod kini mag-amping ka na to. Bullseye! Nukad na kang Doc CJ Nidroda. Ako po lahi mga katropa, your health is wealth is your health. Alangan mag your health is our wealth. Your wealth is our health. Ano na, mali na po. Your health is your wealth. Your wealth is your health. Muna nga amping yang imong lawas kay mo po ni mag-amping kanimo. Pag-amping sa imong lawas mga tropa, siyempre abagahan ka na sa ito ang mga produkto diri mga katropa, ang produktong herbal gikan sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold mga katropa, o ang kape nga walay sama ang Santon Gold Coffee Mix. Unsa may naa sa Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold mga katropa, para kini sa ito ang immune system. Dugang resistensya may kalabutan ini. Kung dali ka ba nga matakdan og ubo, dali ka matakdan og sipon o kalintura, basin hinay na ang inyong resistensya sa lawas. Mag Santon Plus Gold ka nga dunay malunggay o mangustin nga punong-puno sa antioxidants nga nagsilbi kini mga katropa o nga proteksyon sa inyong lawas batok sa mga virus. Ayo papildi sa sakit ha. Bakos gon ang immune system. Ang Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mga katropa. Kapigas bayan na ito ang programa hatod. Usap ka na ito sa New Year's Peak Mountain Resort. Thank you sa mga winners last week mga katropa nga makasuri na po sila sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kung gikapoy ka na dili sa tuwa sa Dakpen sa Davao kay sobra ka saba, sobra ka igang, sobra ka alingisi kay mga katropa, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District na atong Dakpen sa Davao. Dito mabati nimo ang bugnaw ug priskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayang talanawon nga makaparelax kini sa imong nauna ug lawas. Mas malingaw pag yun ka samtang nagtilaw sa ilahang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga detour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ning Dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, nimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong Dakbayan sa Davao. O bisitaw sa bangilang FB page para sa dugang pud mga detalye o impormasyon. Bullseye! Mga katropa, una kita mag-adto sa ito ang mga ipabuhagay ng mga balita. Karong oras sa mga katropa, like, share, and follow sa ito po nga programa. Karong mga katropa, aron nga maka-aginod ka sa mga impormasyon ng itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Ewan na masayod mga katropa, ugma damlag, ikaw ako na po mamahimong unod sa mga balita. Pero atong ginampo sa kanunay mga katropa, kung mahimot ang unod sa mga balita, kinahang landlord katong mga good news good ang mga balita nga amo ang maani. Kita maglangan mga katropa at mga headlines karong mga oras sa mga katropa. Una kita sa mga balita sa itong palibot sa itong mga patrollers karong mga panahona. At ito ang kinihatagan o pagtagad kada araw pa tayo. Standby mo ha, kaya kung gusto mo mga katropa o kaling mga information. Kaya o kadyang ang tibok Pilipinas mga katropa niya itong kagapang adlaw sa pagpamusil. Ayan nga, duha ka mga estudyante nga giingong biktima ko na sa bullying. Kung sa mga background, ano mga katropa ni mga suspect sa pagpamusil nga nakaangol kini sa pito ka mga individual. Estudyante mga katropa, tulupod ang namatay. Doon na tayo live, unya mga katropa sa mga update. May kalabot rin dito sa tuwang sister station sa Tacloban City mga katropa. Makadungog na yun mo, huwag kining waray-waray ani karon. Kay mga waray-waray, rabat yun eh. Ito ang mga taga-Tacloban, mga katropa. Ang mga sabto ni mga katropa, ni mga istoryahan nga waray. Kaya sila ang aktual nga naka-interview sa police o ingon maan. Maka-describe mga katropa kung unsa ang tensyon
nga nahitabo dito mga katropa sa mga estudyante nga na-traumatize pa hangtod karong mga panahuna mga katropa. Headlines.

0: mga headlines karong mga oras sa Pizza 93 adlaw nga Martes. Ginikanan nga dili pa andam mo ako og responsibilidad, gipasidan-an labot sa safe haven provision. Sumala pa gini sa Raco, Davao. Kapitan sa Davao City, gikalipay og dako ang subling koleksyon sa basura. Paglabay sa kasapaan og minteryo, di na kuno matod pa nila ikabalaka.
1: Headlines.
0: Buaw Davao Expo, opisyal nang giablihan.
1: Headlines.
0: Tulog na paminyo, swimmers, mga tropa, apil kinita karon sa Team Philippines sa Southeast Asia Championships.
1: Headlines.
0: OCD 11, gitunaan ang tulog ka posibleng solusyon sa River Dam nga naporma tungod sa linog sa Jose Abad Santos, mga katropa.
1: Headlines.
0: Ihap sa apektado sa linog sa Jose Abad Santos usab, miabot na kini sa 22,000 ka mga pamilya.
1: Headlines.
0: Santo balitang original search and retrieval operation sa 4 anyos in town nga nalubong sa nidahili nga yuta sa Glan sa Dangani Province. Giundang na maragwa na gipag-asa mga katropa, di na makita.
1: Headlines.
0: Kapitan sa Libertad, Butuan City, aktong nasakpan ng lalaking nangawat kinig kagamitan alang kini sa proyekto sa gobyerno.
1: Headlines.
0: Tagam, mga katropa, no? Dito sa pika sa bayan, mga katropa, big time rollback sa produktong petrolyo, epektibo karong adlaw, June 23, mga katropa, we hail! Matawa, June 23, adlaw nga Martes, ang pinakadako kanam atod pang rollback sa produktong petrolyo sumala pa sa Department of Energy. Ito na nga istoryan, mga katropa, sa itong pagbuhagay sa mga balita taon-taon, mga katropa. Sa pikas pa sa itong balitang international, 54 katao samdan sa pagbuto sa pinakadako nga LNG facility dito sa Qatar. Nako, delikado.
1: Headlines.
0: Iranian delegation may walk out sa Switzerland talks. Uman sa bago na po nga hulga ni Trump.
1: Headlines.
0: Ikaw, Trump, ha? Nag-rollback na gani diri karon Trump. Ikaw, nag-hulga-hulga na po kaya. Atos di ko nga imong kalimot karon Trump. Binuang yan. Sa itong balitang paugnat sa Kusog, Gilas, Pilipinas, mag-tune up game sa New Zealand, mga katropa.
1: Headlines.
0: Balitang showbiz, espekulasyon sa panagbalik ni Julia Barito o Gerald Anderson ni Tumao pag-usab, mga katropa. Matpatay po ni si
1: Headlines.
0: Gerald Anderson, mga katropa. Ay nga, iyamanggi bulagan is Gerald Barito? Si Julia Barito? Ay gani kay ni labar ni sa kuas Julia, ha? Kung nihapit pa niya, wala untas Jerly. Dito ra ko ka Jerly, dili ka Julia. Sa balitang LRG, 66 katuig nga mantika. Lalimang ganing 66 years old ng mantika, mga tropa, gipamprito pa Japon sa Japan. Pwerte kalami kung umatod pa ang karaang mantika ang gagiprito sa manok.
1: Headlines.
0: Health alert! Kanunay nga bikog sa BTS o batiis, mga katropa, delikado kung umatod pa kining pasagdan. Warag gibikogan na bako, tumilabay nga gabi, last week. Bikogan ko tungkol sa kabugna, mga katropa, dito sa Marilog area. Ingahi nga ko ang duha ka mga bagtak, mura ko ka nang gidalaragis damgo, mga katropa. Kaya nga ko ang agimo, mga katropa, kaya ang imong utok manggod, makakumad na si imong kumagko, di imo nang ialsahon imong kumagko, murag ang imong dugo, mga katropa, mag-circulate kini kay naga-clog ang imuhang blood circulation, mga katropa, mo nang kasagaran nga urumon ang uban. Oto naglangkob sa to ang mga headlines. Kini nga oras sa adlaw karon nga Martes sa Pizza 23 timbulan sa Hunyo, tuig 2026, mga katropa, sa itong programang Bullseye.
1: Good morning.
0: Good morning kay Mary Grace sa Cruzada. And maupod na ang akong giinom, Sir Alan, bago lang ko nakagawa sa hospital. Uy, hala. Daghan na taog ka nang ako magpa-check up ko karon. Daghan ko buhaton, mga tropa, na ako'y ka-meet up sa mayuhon eh. Okay, murag mubayad na daw.
1: Good morning.
0: Good morning. Nya mag-renew daw. Ay ganahan ako. Kana ganin mubayad og mag-renew. Wa ba ganin kabayad mag-renew na.
1: Good morning.
0: Ay may buntag dek ang Ma'am May. Ay ato ang mga katropa gigrad siguro sa kuwang trio.
1: Truck.
0: Banking Corporation. Kita mga katropa, may buntag dyan mamaya. Ika sa mga nga esposo mio diya si Danny. Ay, no, nga busy kayo. Limang kag talag sarak ni Masaag, Davao City, mga katropa. Sige, biyahe. Ikaw sila karo mga katropa sa 89.1. Good sila, sasakyanan nila na minaw. Sa truck, diya. 89.1 na sa dial sila hang truck, mga katropa. Sa radyo silang truck na ito. Sir, nawala na laging 97.1. 97.9. Ano naman yapon pero narami diri sa 89.1. Ito ka kadungog yama mo ka ng tracking corporation. Ito pa mamo sa kakaraanan. Rexa Ordinisa, good morning. And Jing Pigarido, good morning. Baby Jane Rencal, good morning. Like, share, and follow mga katropa. O atangi po ang itong mga pangutana o niya mga katropa sa ito ang paglawig na ito sa unahan. Kay gusto na mo o gusto ba mo mag tanaw ani mga katropa ang konserto sa parokya ni Edgar. Nako. Karon na kaning adlaw nga Biyernes, tama ba? Biyernes no, pizza 26 nimbulan sa ning kasamtangan nga bulan kay ang Tanduay First 5 mga katropa mag feature kini sa ilang mga performances sa parokya ni Edgar, Kamikaze, December Avenue, Flow G o Zaka Tabudlo. Mapahigayon kini sa Davao Crocodile Park and Zoo June 26 Tanduay First 5 Tour mga katropa. Follow, like, and share sa live mga katropa. Ilabi na din sa tuwa sa 0969-3-0537 kay din ha tamo basa o mga pangutana o mubasag mga winner. Ha, dili mubasag winner mo. Mo entertain tag caller ana karon mga katropa alang sa katong gusto magkabaton og ticket para sa concert nila ni parokya ni Edgar o Kamikaze. Now, Baby Jane, Rinkal, ganahan ka o ganang mutanaw ganang parokya ni Edgar? Mag-jamming-jamming mo pa kantahon kag aktual mga katropa di na makaya kay ba na perting paspasa yun. Kita, doon na kita ay 57 minutos na paglabay si kaalasay sa buntag mga katropa. At usan, dali kita ng mga balita o impormasyon sa itong palibot mga katropa. Kay importante magiging ato ang mga balita ng ato ang kining hatagan o pagtagad. Taon-taon mga katropa ha. Basi matingala ta, ato ang hatagan o pag-aninaw ang mga kasikas nila sa ito ang sister station sa Tacloban na area. But for the meantime, balita muna tayo mga katropa. Pindot lang di Engineer Royce. Kung kinsabay nakatambay na karoon, atong atangan mga katropa ang balita usab ni katropang Marvin Ibano. PSSO Davao matod pa agresibong aksyon sa barangay Batok Badlungon nga minors ang gikinahanglan mga katropa. Ato po ding aninaw mga katropa ang balita po sa tuwa po nga sister station. Ato ang dalikitan mga katropa ang ato ang silingang mga istasyon diri sa tuwa sa Dagbayan sa Davao. Dito ni sa South Cotabato mga katropa hingpit na nga gipailam kung naman pa sa state of calamity. Atong atangan ang report mga katropa sa XFM Jensen. Naman sa Agusan del Sur, mag-uuma nga giilang drug pusher na sikop sa Surigao del Sur, mga katropa. Grabe, syabu ug armas ang nasapnan sa tuang mga otoridad. Sa tuang mga news trends, sunya tataon mga katropa, tuntikan o pagtagad. Ang Dagbayan sa Davao, doon na kini Good Financial Housekeeping Award sa syudad. Kanya gihoptan na nato ni mga tropa kinsinaka ang mga katuigan. Kanya mga katropa, napuntay balita manukad sa kining ato ang mga supply sa kuryente mga katropa. At naisigutan niya tataon mga katropa dali sa to sa paglawig nato sa unahan. At nung abalikan mga katropa ang balita manukad ni katropang Marvin Ibano. May kalabutan mga katropa aning giluwatan sa akong loading nga si Angel Sumagaysay.
2: Mapriso ka.
0: Ayaw na ipapriso si Angel noon. PSSO Davao, agresibong action ko naman sa barangay Batok Badlungon nga minors gikinahanglan. Mauni ilang gibutyag mga katropa sa PSSO Davao. Detalye manukan ni katropang Marvin Ibano.
3: Live report.
0: Red Arms.
4: Nanawagan karon si Davao City Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay ngadto sa mga barangay officials nga himuon ang agresibong aksyon batok sa mga badlungon nga mga minors o grupo sa mga kabatanunan sa ilang area of responsibilities. Matud ni ini aduna gihapoy reports nga madawat sa ilang opisina labot sa pagpangbato sa Davao City Coastal Road ni ini nga naisgutan nga mga batan-on, partikular sa Coastal Road Segment B. Taliwala nga aduna nay dakong pader nga gitukod sa maong lugar. Gimanduan na matud pa ni Sumagaysay ang Operation and Coordination Officer ni ini nga magset og meeting kauban ang barangay officials ug mga kagawad alang sa pagbantay sa ilang nasakupang komunidad. Dili matud pa angay nga hulaton nga naay maigo sa maong pagpangbato. Hinungdan ni kinahanglan ang agresibong aksyon sa barangay paunsa ni ini makontrola ang mga minors o grupo sa mga batan-on nga responsable ni ini. Sagad problema matud pa nga ngayang bantayan sa Coastal Road mao ang vandalism o ang pagpanglabay og bato. Gipasabot nga responsibilidad sab sa barangay ang paghinlo sa mga nagkatag nga bato sa kalsada o dili lang ang kapulisan o ang sendro mao'y dapat saligan ni ini. Dili matud pa malikayan nga ang kininesgutang grupo-grupo sa mga batan-on apan kinahanglan dili usab kini musangko nga makaangin ngadto sa ubang tao. Nunot ini magpahigayon kini ang PSSO Davao ug panaghisgot ngadto sa mga barangay sa pagpasabot ilabi na niining gitawag og sense of ownership sa nagkadaiyang mga barangay officials. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report.
0: Alas 7:01 na mga katropa, ato sa nga dalikitan ng berita sa tuang sister station mga katropa, gikan kini sa XFM Jensan. South Cotabato hingpit na nga gipailaom sa state of calamity. Ang express balita manukad ni Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
2: Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. ang kamahinungdanon sa pagdeklarar og state of calamity sa probinsya nunot sa kusog nga linog nga nakaapekto sa pipila ka lungsod og syudad sa maong dapit. Matod sa gobernador, ang deklarasyon magtugot sa mas paspas nga pagpagawa sa pondo og pagpatuman sa gikinahanglang mga programa alang sa rehabilitasyon og pagbawi sa mga apektadong komunidad. Gibutyag usab ni Tamayo nga mopadali kini sa pagatod sa inanaling tabang, lakip na ang mga hinabang og pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura aron matubag ang panginanglanon sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. Nagpadayon usab ang mga awtoridad sa pagsusi sa gidak-on sa kadaot og pagsiguro nga ang gikinahanglan nga suporta mahatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog.
3: Ang purpose talaga kung bakit nagdeklara tayo dahil maraming natamaan, may infrastruktura doon sa inyo, infrastructure sa area na meron kayo, sa mga bahay ng mga tao natin. Gamitin natin sa tama, sa talagang tinamaan ng disaster. Huwag natin gamitin sa ibang paraan.
2: Samtang padayon ang panawagan sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug musunod sa mga pahimangno sa mga awtoridad samtang nagpadayon ng monitoring sa mga aftershocks aron magpabiling alerto ug hait ang memorya. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Live XFM Report.
0: Aduna kita 3 minutos na paglabay sa ikala 7 sa buntag. Katuloy ay nga 4 anyos mga katropa nga nalubong buhi dito sa Glan, Sarangani. Matupan ni katropang Limor and Rube. Naadi ay burnia nga kasualti sa Glan, Kuya Tol. Kaluoy sa bata, 4 years old. Anak to sa pariente nila kay burnia pod ang apelyedo. Kaluoy ba no? Anyway, mga katropa, ito nang i-pray usab, no? Ang mga biktima sa linog, mga katropa, o tabangan na ito. Kung may dapat na ito ikatabag, ikatunol, karong panahon na kinahanglan mag-extend sa ito ang mga panalangin nga ito sa ilahang. Pag-umang agiilang drug pusher, nasikop kini sa Surigao del Sur. Dalimang ka, mga katropa, doon ay mga shabu o armas po nga nakuha ang ito mga otoridad. Nako! Ang detalye manukada ni katropang Ale Vicente.
1: XFM Report.
5: Usa ka mag-uuma nga giilang street level individual sa ilegal nga droga ang nasikop sa iniusang operasyon sa mga otoridad sa Barangay Bayan, Mariatag, Surigao del Sur. Ang nadakpan gila sa alias nga Dudong, 41 anyos og minyo. Gipahigayon ang mga operasyon sa Mariatag Municipal Police Station, 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company og Surigao del Sur Drug Enforcement Unit pinaagi sa pag-serve og duha ka warrant batok sa suspect alang sa paglapas sa Republic Act 9165 5 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At all sa pagrikisa sa panimalay ni Dodong na kumpiska sa mga otoridad ang 20 kasasi sa gidudahang shabu nga dunay gibanaban ng timbang nga 10 gramos o nagkantidad o 68,000 pesos gawas sa mga droga. Na-recover usab sa iyang posisyon ang usa ka kalibre .38 nga revolver, tulo ka buhing bala, usa ka coin force, pakiti sa sigarilyo o usa ka sling bag. Aron masiguro ang husto o legal nga proseso, gihimo ang search inventory o pagmarka sa tanang ebidensya sa tubangan mismo sa mga opisyal sa barangay o representante sa media. Ang sospetsado ana nakaroon sa kustodiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o pagpasaka o tukmang mga kaso batok kaniya. Mga katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: Aduna kita 6 minutos na paglabay sa alas 7 sa buntag, mga katropa. Adunay ay good news aron sa Dakpin sa Laba, mga katropa, nga wala kini ngadto sa Cagayan de Oro City. Ang Good Financial Housekeeping Award sa Dakpin sa Davao. Kabaw mo pila ka tuig na nato ning gihuptan, mga katropa. 15 ka tuig na nato ning gihuptan, Mayor Clarex. Nakadawat mo award din na, mga katropa, kanang yung award din na kanang sa private. Kanang award sa private, mga katropa, pareha po nag-award nga nadawat diri, mga katropa, sa silingan at lugar sa Del Sur. Kanang private ang mag-organisa, unya pabayron gani ka, pagkuha ni mong hotel, ang mong entourage dito, gagasto-gasto, parang kakuha kung nga kag-award, unya pabayron man ka na, mga katropa. Na ko'y giwarningan na, mga katropa, ang kunsihal diri sa Tuas Dekpen sa Davao, kumpensa na kunsihal, kaya award with prize na siya. Pili ng award nga ikaw, gitagaan ka nila o ganang most, kanang Filipino award, most hardworking nga individual o kini nga politiko award, no? O niya, mag-identify kung namatod po niya, o sa kini ka, nagpaila nga na international nga kining award company, institution. Makatuo mo po ka, mga tropa, ganamo po yung mga politiko mo ato. Pero kaya mo baka na, mga tropa, nga kana ganing ginabayran niya muna. Pabayron ka. Ilabi na itong sa hotel. Pati pagkaon. Ang bugiro na kay pag-uli. Ay, nakadawat o gaward. Karon, kay nakadawat o gaward ang Cagayan de Oro City, mga katropa. Ningon sila nga, oh, kumusta mamo dis Davao City? Nanimaho mamong basura. Kaya kini Mayor, kining Good Financial Housekeeping Award sa syudad. 15 katuig na maning nahopta na mo dre.
1: Bullseye!
0: Namo ani?
1: Bullseye!
0: At timanasa na inyohang bahong angso diha nga lugar. Ang inyohang taga Cagayan de Oro City yun, mga katropa, ang nagsulti ana.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, taod-taod ha, standby ta sa XFM Tacloban, mga katropa. Mag-break muna tayo, alas 7:08 na sa itong pagbalik, mga katropa. Maki-update ha sa nahitabo nga shooting incident dito sa Osaka Eskwelahan, mga katropa, nga nakapa-untol sa itong sampot nga nahimo kini sa mga minor de edad.
1: Bullseye!
0: Nga ang kanturabang ilahang armas, mga katropa, ang isa katag-iya ato, gikan to sa Osaka Police.
1: Bullseye!
0: Isa po, mga katropa, gikan po sa kining security agency, mga katropa, nga dili ra ba yun dito sa Tacloban nanukad ang isa kay sa Eastern Visayas, ang isa po sa Sugbo.
1: Bullseye!
0: Anong naabot kini nga to sa duha ka mga minor de edad? At ang inanduga mga update, may kalabutan niya, mga katropa, maki-hook up kita nga to sa Tacloban na area. Ato ang aning hatagan o pagtagad sa pagbalik, mga katropa, itong oras. Alas 7:09 na.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apa ng sweldo?
8: Wag yod, mi uminto.
9: Baklarek sana.
10: Exciting! New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
16: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Bullseye!
19: Actually, katropa dyan, lahat ng elementary at elementary at high school may utos ngayon na walang pasok katropa dyan. Basahin ko lang yung order dito. Teka lang ha, dahil alright, dito katropa dyan ha, basahin ko lang yung kwan, yung utos, division memorandum. Galing po ito katropa dyan, basahin ko lang, verbatim. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 8, Schools Division of Tacloban City, yan. Suspension of classes in all schools, yan. Ato, Assistant Schools Division Superintendent, Chief Education Supervisors, Public Schools District Supervisors, Elementary and Secondary Schools Heads, all other concerned, yan. In view of the prevailing situation, causing anxiety and concern among learners and personnel in various schools. Classes in all schools are hereby suspended on June 23, 2026. So ngayong araw ito, katropa dyan, Division Memorandum Number 405, dated June 22, 2026, pertaining to the suspension of San Jose National High School, San Jose Central School, and Manlorip Elementary School remains in effect. The safety and well-being of learners and personnel are our utmost priority. For information and guidance, yon. Itong memorandum katropa dyan ay ipinalabas ng Schools Division Superintendent. How's that katropa dyan?
18: So anong mangyayari while na walang pasok o suspended yung klase sa ngayon, na may mga gagawin ba dito? So, kasi maraming natruma na mga estudyante at mga teachers sa
19: pagbigin. Oo. Kung ang katanungan mo ay trauma, talagang ganun nga katropa dyan. Actually, may mga schools na, tingnan ko lang mamaya yung mga listahan. Oo. May mga schools na, may mga university na katropa dyan. Yung Del Verbo, yung dating Divine Word University katropa dyan, I think alam mo yan. O, isang malaking university yan dito sa Tacloban. At iba pang mga paaralan ay may kautusan na hindi basta-basta papasukin yung mga visitors. Parang mahigpit na ang gagawin. Kung nung una katropa dyan, mga kaibigan, ay hindi mahigpit, oo, labas-pasok lang yung mga tao sa paaralan. Ngayon na halos sa lahat ng paaralan dito sa Tacloban ay mahigpit na, mayroon ng mga measures, mayroon ng mga ginagawang pag-stricto na hindi makapasok yung mga tao basta-basta. Oo. How's that katropa dyan?
18: Pero so far may mga ipinalabas na investigation yung ating PNP hinggil dito.
19: Oo.
18: O ano talaga yung motivo?
19: Wala pang official statement katropa dyan, sa totoo lang, oo, yung PNP. Pero yung lumabas na, pinalabas nilang official statement na yung dalawang bata, yung 14 years old at 15 years old katropa dyan, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office number 8, oo. Yung provincial, yung Police Regional Director natin dito ay si Police Brigadier General Jason Capoy, at sinabi niya doon sa official statement na yung mga bata ay nasa kanilang kustodiya. How's that katropa dyan?
18: So anong posibleng mangyayari? Kasi alam natin minors ito o CIC Hill, no? Tuloy ba yung pag-file ng kaso or mananatili muna sila sa kustodiya ng DSWD itong mga minor na suspect, ha?
19: Mm-hmm. All right. Sa ating nakuhang impormasyon na katropa dyan, dahil kahapon nasa kustodiya nga ng PR08, dahil sa may batas tayong sinusunod, itong Republic Act number 9344 o itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Expected po natin na katropa dyan na talagang after ng kung anong mga dokumento, kasi nalaman natin na yung dalawang suspect ay isinailalim na or tapos nang isinailalim sa paraffin test. Oo. At may mga medical pang isinagawa, then probably ganun nga ang mangyayari, dahil mga minor de edad ito, whether they like it or not, or whether we like it or not, katropa dyan, talagang ito turn over ito sa DSWD dahil may batas tayong Republic Act number 9344. Actually, yung mga pangalan ng mga suspect katropa dyan, mayroon ako. Kaya lang hindi talaga pwedeng i-divulge o expose sa publiko. How's that?
18: Ilan na yung confirm na namatay?
19: May mga lumalabas sa katropa dyan kasi nakikita mo din yan sa Facebook. Wala namang imposible ngayon. Mayroong 11, di ba? Mayroong may nakita tayong 15 yung mga injured, ha? Oo, pero sa pinalabas na official statement, mga kaibigan, pito lang ang inilagay dito na mga injured at nananatiling tatlo ang confirmed na patay. Although may lumalabas na mga balita katropa dyan na apat na daw kasi ang isa ay namatay or binawian ng buhay doon sa isang hospital. Oo, kasi may mga nadala. Ganito kasi yan eh. Dalawa ang on the spot na namatay at yung isang babae na namatay kahapon ay nadala pa sa hospital. Ang ating nakuhang information sa RTR hospital at doon namatay. Yung iba pang mga nasugatan, idinala sa ospital. In fact, may reporter tayo naka-standby na ngayon doon mismo sa area katropa dyan. At kahapon, binisita nga niya yung, dahil diba, sabi natin kahapon, may limang mga injured. Yung tatlo confirm nadala sa Eastern Visayas Medical Center. Sa tatlo katropa dyan, yung dalawa ay nalagay or napunta sa ICU. May tama sa ulo at yung isa may tama sa tiyan at yung isa naman ay may tama sa paa. Bali kahapon, dalawa yung nadala sa ICU, na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. How's that dyan? Katropa dyan?
18: At ito, mga estudyante, mga minors, ito mga biktima.
19: Yes, sir. Katropa dyan. Lahat ito mga estudyante na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. Habang yung dalawa naman, napag-alaman natin na nadala sa Leyte Provincial Hospital. So ngayon, sa pinalabas na official statement kahapon ng Police Regional Office number 8, naging pito. So hindi pa natin alam kasi sa ngayon, yung may mga reporters tayo na pinadala natin mismo doon sa lugar, doon sa police station para makakuha ng update katropa dyan. How's that?
18: Okay. Yung mga alam na ng lahat na itong ginamit na mga baril, yung isa is police, no? So anong status ngayon ng police na kinoconsider ngayon na ito yung ginamit na armas sa pagpatay, pagpaputok doon sa eskwelahan?
19: Okay, oo. So yung baril na ginamit katropa dyan ng mga suspects ay isang 9mm Glock pistol. Ito yung isa sa mga ginamit ng mga suspect na napag-alaman na ang may-ari dito katropa dyan, itong 9mm Glock pistol ay nakarehistro or naka-assign yung baril sa isang pulis na naka-assign sa Police Regional Office number 8. At napag-alaman natin na kahapon pa lang, kagabi, na yung babae, yung policewoman na sinasabing auntie ng 14 years old ay pansamantalang inalis sa pwesto katropa dyan. How's that? Kasi yung isang baril, 38 revolver na nakarehistro sa Cebu City. Okay? How's that, katropa dyan?
18: Security agency.
19: Pero hindi pinangalanan. Hindi pinangalanan. Yung security agency. Okay? Alright.
18: So, itong mga baril na ito, nasa kustodiyan na ng PNP. Yung isang suspect na may dalang revolver, i-confirm ko lang, yung ama nito is sundalo.
19: Yung saan doon? Yung 15 years old? Yung 15 years old? Yan ang naglalabas ang balita, katropa dyan, na ang ama daw ay sundalo. Pero hanggang sa ngayon, wala pang official statement yung PNP. Pero, yun, pero din yun ang ganun din ang ating nakukuha ang mga impormasyon na ang ama daw, gamitan natin ang daw ha, ang ama daw ay sundalo. Oo. Pero wala pang official statement dyan na katropa dyan ha, yung Philippine National Police dito sa Tacloban.
18: Okay.
19: Okay.
18: Tingnan natin ang mga pagkakataon ng mga kasamahan natin no, sa SFM. Alam natin, medyo busy ka ngayon. No?
19: Mm-hmm.
18: Maraming salamat, Gil, sa pagbigay ng mga karagdagang information na dito sa SFM Calipo.
19: Yes, sir. Yes, sir. Rest assured, kung ano man yung mga update, huwag ka lang magkatubiling tumawag dito sa Tacloban kasi yung ating mga reporters nandoon na sa area katropa dyan. Thank you so much. Alright.
18: Ito yung ibang mga station na natin. Maraming salamat, Gil.
19: Oo, katropa dyan. Thank you. Thank you. Thank you. Alright. Thank you, SM. Alright. So, kasangkayan ang kalibuan to ha. Oo. Nakahoka pa rin yung ating mga sister stations, mga katropa. Kaya habang nakikipag-usap tayo kay katropa dyan sa Kalibo, may tumatawag dito. Oo. So, ulitin natin mga kaibigan, lahat po ng mga paaralan sa elementary at high school ngayong araw ay suspendido po. Oo. Dahil sa nangyaring shooting incident kahapon sa San Jose National High School. And so, kung okay na si Katropang Noel, tawag ka lang dito sa station, Katropa Wen, dahil yung mga sister stations natin ngayon ay nakantabay, naka-live tayo sa lahat ng mga sister stations natin all over the Philippines, nationwide I mean, na nakantabay sa pangyayaring ito dito sa Tacloban. In fact, kahapon pa po mga kaibigan, nakarating na po kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos itong insidente dito sa San Jose National High School. Ha? Siya po ay yung presidente po natin ay agarang nag-utos ng investigasyon. Ha? Masusing investigasyon. Anay ha, kadali anay, may tawag dito si Katropa Noel. Katropa Noel, good morning.
20: Morning sa iyo, Katropa Regiano.
19: Mas maganda sana kung ma-live natin kasi nakasubaybay yung mga nakikinig natin, what I mean, naka-live. Ada ka na, naka-live ka na ngayon.
20: Naka-live tayo, naka-live tayo ngayon.
19: Oh, sige, inim ka ho na kung awaray pa, didikala. Oo. So mga katropa, matawag ra ba katropa, Will, ito na Bacolod? Oo. Anay ha, kaya hindi kita pwede. Hugmo na anay nato nito na cellphone na... Yung isang cellphone ni Katropa Janil. Oo.
20: Sir, ito ako matawag ka na Katropa Luigi.
19: Kay Katropa Luigi kasi baka tumawag yung Juan, yung ating mga sister station. Gamit kasi yung number ko. Binigay ko yung number ko sa lahat ng ating mga sister station. So, okay. Alright. Sige, Katropa Will. Ibutang talana yan. Tawag ka kay Katropa Luigi. Iramin muna natin yung cellphone ni Katropa Luigi. At idiretso ko dito. Yan. Ulat-ulato natin mga katropa. Hintayin natin. Nasa linya na po mga kaibigan. Yung ating reporter na si Katropa Noel Sianosa Jr. Okay? Alright? XFM Dabao, good morning sa Ray G. Navarrete. Naka-hook up din ang XFM Dabao. Salamat. Yung Jensen also ay naka-hook up din na sila. Yan. Yung mga kaibigan natin dyan sa Dabao, mga Cebuano ni sila, yung buntag sa ito ang mga kaigsunan diha sa Dabao, diha sa Santo City, sa itong mga tigpaminawan diha, sa kusuga yung XFM Jensen. O niya po diha sa Dabao. Oo. Naghantag mga amigo diha sa Dabao. Oo. Nag-hook up karon ang inyo ang station diha sa XFM Dabao. Tungod ning nahitabong insidente kagahapon mga katropa, kung asa isang paaralan po, ha? Isang paaralan po ang San Jose National High School po. May nangyaring shooting incident. Dalawa ang suspect, mga minors. Oo, minor di edad. Yung isang suspect, mga kaibigan, 15 years old. Yung isang suspect, 14 years old. Yan. So, yun ang i-update natin ngayon, mga katropa. Mayroon po tayong mga update dyan at mayroon tayong mga pangalan ng mga suspects. Kaya lang, hindi pwede nating i-divulge, hindi pwedeng i-disclose sa on-air dahil sa batas ng Republic Act number 9344. Sa ngayon, ang gagawin po natin mga kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ay pinapunta po natin yung reporter po natin doon sa area, doon sa paaralan, para at least ma-visualize po ninyo, ha? Makita po ninyo kung ano ang sitwasyon. Yan. Kaya yan ang gagawin natin mga katropa. Ulitin natin, ha, para sa mga nakikinig ngayon, yung dalawang suspect po na minors, 15 at 14 years old, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office number 8. Oo. At ngayong umaga po ay magpapatawag sila ng press con, pero wala pang exact time or anong oras na gagawin yung press con para ito po ay bukas sa media mga katropa. Okay? XFM Rojas, naka-hook up na rin. Thank you so much, Jensen. Alright, Katropa Noel. Tagom. Yung Tagom din naka-hook up sa ngayon mga katropa. Mga kaigsunan nato diha sa Tagom. Magandang umaga po, mayong buntag sa atong mga tigpaminawan diha sa Tagom. Kaya Katropa SM Arnel. Oo. Kay SM Jubes, sa Rojas, naka-hook up din. Anyway, sige. Katropa, well, ha? Sa ngayon po ay tapos nang tumawag ang Kalibo. Pwede po kayong tumawag sa number ko para sa update po mga kaibigan, para at least masagot natin. Masagot natin yung mga katanungan ninyo. Yan. Teka, lalagay ko dito yung number ko, ha, para at least makatawag kayo, sir. Hindi ko lang babanggitin sa on-air. Alright, teka lang. Alright, sa... Palawan, naka-hook up din yung Palawan. Magandang umaga po sa ating mga nakikinig dyan sa Palawan. Alright. Rizal Di Manu Perez, good morning si Rick G, watching from Marasbaras, Tacloban. Ulitin natin mga kaibigan, ha, elementary po at high school, wala pong pasok ngayon dito sa Tacloban. yung Secretary ng Department of Education po ay papunta dito sa Tacloban. Yung mga undersecretaries po ay papunta na dito sa Tacloban. Yung House Speaker, si dating House Speaker Martin Romualdez po ay nagbigay na po din ng statement. Oo. Sige, nandito sa linya mga katropa si Katropa Noel doon sa area mismo. Katropa Noel, good morning.
20: Yes, good morning sa iyo, Katropa Regeno. Nandito tayo ngayon live na live sa area ng San Jose National High School kung saan naganap yung shooting incidents.
19: Alright.
20: Katropa Regeno, nandito ngayon yung mga different media na dito kami ngayon sa labas ng sa eskwelahan, sa school. Kasi bawal muna yung media dito. Bawal pumasok yung media. Labas ng gate. Tsaka meron naka-standby dito ng mga pulis.
19: Katropa Noel.
20: Yes, o.
19: Ipakita mo nga, Katropa Noel, yung front ng school, Katropa Noel.
20: Ayan. Ipakita mo. Ito yung front ng school.
19: Paaralan mga katropa. Mga sister stations natin, ipakita mo yung kwan, yung lu, ano yan? Yan, may nakalagay, San Jose National High School. So from sa kalsada, Katropa Will, kasi papasok yan, ipavisualize natin sa ating mga nakikinig, mga ilang metro from area, Katropa Will, I mean sa kalsada, papasok dyan sa school, sa tansya mo.
20: So kung galing tayo dito, Katropa Regino, kung galing tayo dito ngayon sa may kalsada, mga between dito sa kalsada hanggang sa may main gate ng San Jose National High School, mga 50 meters ito, nandito tayo ngayon sa kalsada. Ito yung kalsada, Katropa Regino. Ito yung main highway. Tapos papuntang ano yan, Katropa Regino, papuntang San Jose Airport. Ito naman, papuntang Candahong Paloleite.
19: Yan, Candahong Paloleite, yung may estatwa.
20: Yung estatwa.
19: Papuntang MacArthur Leyte, yung isa papuntang San Jose, papuntang airport, Katropa Web.
20: Tapos ito, Katropa Regino, ito yung papasok ka papuntang San Jose School.
19: Yan, oo.
20: Dito, galing dito, mga 50 meters.
19: 15 meters. From the from sa Karsada, papasok sa paaralan, mga 15 meters. Sige. Lakbayin mo, Katropa Will. Alagad lakbayin. Puntahan mo, Will. Gradually, papasok ka sa kwan. Papasok ka sa schools dyan sa entrance. Sige, para makita ng ating mga katropa dyan sa XFM Philippines na nag-monitor sa atin na Katropa Will. Okay? Asan na si Katropa Will? Nawala. Alright, tawag ka ulit na Katropa Will na putol yung linya mo. Teka ha, tawagan natin mga katropa kasi may tumatawag dito. Parang papasok yung Bacolod. Papasok yung Bacolod mga katropa. Si Katropa Win Salinas, yung SM sa XFM Bacolod. Okay? Alright. Maghintay-hintay lang tayo mga katropa kasi ngayong araw sa nakuha nating information po mga katropa ay nakatakdang dumating si Secretary Angara ng Department of Education kasama po yung mga undersecretaries. Okay? Alright. Sige. Katropa Wen, good morning.
4: Hi, magandang umaga po. Katropa Reggie. At sa mga nakakasama natin sa radyo, sa XFM Tacloban, magandang umaga po. Ito pa rin, medyo katanungan pa rin po sa ating mga sa ating mga kaibigan sa buong bansa kung paano nangyari itong sitwasyon, insidente ng shooting sa isang eskwelahan sa Tacloban ngayon. So ngayon po, ganun pa rin po yung pinakabuod ng katanungan ng ating mga kababayan po dito. Paano po itong paano po nangyari? At ang pangredje, marami din nag-uusap yung Department of Education kung paano po ito susolusyonan yung mga programa na dapat pagtuunan ng pansin, hindi natin maiwasan. Meron talaga mga bullying sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas, Katropang Reggie.
19: Oo. Yun nga ang pinag-uusapan ngayon na Katropa Win. Oo. Itong bumalik naman, ika nga si Senador Robin Padilla, dahil dito sa nangyaring shooting incident kahapon dito sa San Jose Katropa Win, yun nga, may proposal siya na amyendahan itong Republic Act number 9344. Oo. Tapos itong bullying, alam naman natin na may batas din ito, Katropa Win. Oo. So, may mga usap-usapan ngayon na baka mas paigtingin pa yung batas patungkol sa bullying, Katropa Win. How's that, Katropa Win?
4: Yes, dapat siguro may mga programa na actually yung natin yung Republic Act, yung batas natin nag-i-exist na. So ganun pa rin, ipatanungan ko natin yung sitwasyon, anong mga penalties na dapat mapatupad.
19: Yun nga, yun nga.
4: Ganito nangyari. Pinag-uusapan natin. Katropang Reggie, gusto natin manamang kung paano po ba yung sitwasyon ng bakit meron silang access sa mga armas na namin nila sa sa shooting, Katropang Reggie.
19: Yung isa, Katropa Win, tungkol sa paano na nagkaroon ng access. Actually, yung isa, yung 14 years old, may auntie. Oo. Yung auntie niya ay isang police. Babae ito, ha? Police woman. Kaya nga auntie. Yun. So, yung ginamit na baril, Katropa Win, ay 9mm. Oo. Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga suspek. Kasi dalawang baril ito, Katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod, 9mm Glock pistol, at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, Katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office number 8. Yan. Oo. Naka-assign ito, at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, Katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman at malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun. Sinasabing anti ito ng 14 years old, Katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na naka-rehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, Katropa Win, yung yung police woman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung police woman. Nasa restrictive custody dahil sa napag-alaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya. Oo. Yun, how's that, Katropa Win?
4: Yun pong development sa ating sa mga investigation ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, Katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuupon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access sa mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa sa mga interviews na merong nabubuli daw ito sa mga kabataan. Pagkatapos, ito, Romesma.
19: Alright. Okay. Ganito yan, katropa win, ano? Oh, ganito yan, katropa win, ano? Dahil maraming mga naglabasan dito. Oh, actually, hindi ito official. Pero sa ating ginawang personal investigation na din, katropa win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna. Pero may mga, ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official. Kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun, para at least malaman natin, no? Ganito yan, di ba nagkaroon ng cancer dito sa Tacloban kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga cancer, oo, may mga cancer dito. Yung isang araw nagkaroon ng cancer yung Glock 9, oo, yan, oo, ganun, na may cancer yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito, ha, yung naalala ko lang, katropa Win, na ganito. Kasi itong suspect, yung nag-edad na 15 years old, yung nakita mo yung naka-army cut, katropa Win, yung naka-army cut, oo. Ang ating napag-alaman, i-check ko, ha, ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Binugbog doon yung ating nalaman na information, ha? Oo. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit.

0: Karinig niya, aruta is arut is pagupita kay kasi yung kuha niya, tinutukso siya katropa win, yung gupit niya ay pangit daw. Oo. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula katropa win na nagpaputok daw itong daw, ha, gamitin muna natin ng daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutukso siya sa kanyang gupit, katropa win. Yun. Okay. How's that, katropa win? Parang ganon. Oh, yung nangyari. Alright.
1: Itong mga kabataan na to, medyo ito yung usapan. Ito yung issue ng bullying na nangyari daw. Grabe din.
0: Grabe talaga. Pero, kasi mga minor de edad. Oo. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali, katropa Win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan. So far, wala akong maalala, katropa Win, na nagkaroon ng barilan. Ewan ko lang, ha?
1: Yung incidente katulad nito, katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
0: Yan, correct yan.
1: Pero sa Pilipinas, wala ata eh.
0: Oh, walang ganon.
1: Walang nangyari. Yesterday,
0: na
1: nangyari ito. I'm keen to knowing, we're working to knowing pa rin na Katropang Reche, yung sa pamilya. Ano yung disposition ng pamilya daw? Paano nakakapuha, ka-access, mga kabataan sa mga armas na ginagamit.
0: Alright, tanungin natin na katropa Win, dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Katropa Win, ada ka pa ba sa linya, katropa Win? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Well. Alright, Katropa Well. Okay, pakikuan kay Katropa Well. Anay, ha? Alright, sige daw. Inintawag daw. Teka, Katropa Win, ha? Oo. Kasi inaayos pa natin. Andito, katropa. Dito na. Ipacheck natin, ha? Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung nakamonitor ka ngayon, nandoon sa area. May pinapakita tayong... Sige. Alright, Katropa Well, please acknowledge. Katropa Well.
2: Good morning, Katropa Reche.
0: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin, yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Paki-tanong ulit.
2: Alright. Yung paano naka-access ito mga kabataan sa mga armas na. Since na kapag pulis ka, kapag meron kang gun holder ka, pero importante talaga yung safekeeping ng mga armas sa
0: yun
2: mga minors.
0: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong. Paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information dyan? O kahit hindi official, yung mga pag-iimbestiga mo. Paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa, well.
2: Katropa Win, nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate, may guard, pero hindi naman dito sinicheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
0: Katropa Well, dali lang, ha, kasi yung katanungan, paano, ganito na lang para mas maintindihan, paano nagkaroon ng baril yung mga suspect? Kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect, yung 14 years old, paano napunta sa kanya yung baril? at yung okay, anong nakuha mong

0: information dyan base sa personal mong investigasyon. Okay.
1: Itong baril na 14 years old sa auntie niya police sa regional office 8.
0: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya? Kasi yung baril
1: baril kasi kung pagbinigay hindi talaga yan ibibigay ng pulis.
0: So possible na hindi alam talaga. Hindi alam ng ante, kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang ante. Oh, parang ganun.
1: Tama,
0: how's that katropa Win? Katropa Win? Alright, nawala si Katropa Win. Katropa Win? Alright. So how's that? Yun ang kwan. Possible kasi imposible naman.
2: Bullseye!
3: Okay mga katropa, ito nga iparin ito ang coverage dito sa Tacloban. Mga katropa, narito nagkahuga po sa mga sister station. Dito lang ito na putol mga katropa, no? Sa kining paano napunta yung armas at dinala ng mga dalawang kabataan sa mga suspect doon sa pamamaril sa loob ng eskwelahan. So initially mga katropa, gikabutyag nga wala inigipananghid, auntie niya ang tag-iya. Katong si Pasinsya pa yun ang apelido, no? Pasinsya ang apelido. Pasinsya na po natin, nakuha yung armas niya, hindi alam ng auntie. So isa naman ang update atong isa mga katropa, katong 14 years old, shooter po to siya. Naa siya ay picture mga katropa nga pistolero. O niya, gitudloan siya sa iyahang anti nga mahimong mamusil-pusil mga katropa. Siya man itong nagpa-picture. Ako na ipasend niya mga katropa. Makita niyo ng picture sa iyang anti. O siya mga katropa nga naka-holster pa. O niya, as if ngurag na sila sa shooting range mga katropa. So, doon na ni kaalam sa paghupot o armas ang kining usa ka 14 anyos nga batang lalaki. So, tayo nga nag-surrender. Katapong isa mga katropa nagpagupit daw, puro lamang ni daw mga katropa. Dito na sa interview sa itong mga otoridad mga katropa, nga wapan nila nakuha kung unsa yun ang tinubdan sa tanan nga mga pangitabo, no? Apasumpay nila mga katropa ato sang ipalusot nga ito ang mga nakaungong karon nga mga hindi nga pahibalo sa ito nga pikas lawak mga katropa. Kaya masunod po na ito ang The Secret of Health after sa ito ang pag sa The Secret of Health. Ato yung panin mga pag usap sa mga pagkitabo pag update dito sa Tacloban. Dinita mo ang kining mass shooting mga katropa. Pangutana nga aduna by history ani kaniadto mga katropa sa kining shooting diri sa tua sa Pilipinas na bag-o lang mga katropa katong pinakulay 2024. Napod siya sa 2025 mga katropa. So namoni ang ato ang ipabuhagay unya, no? May kalabutan sa insidente dito sa Tacloban. So dili ni siya first time. Ikaduha ni siya nga pinakagrabe mga katropa nga mass shooting ni tabo diri sa tuwa sa Pilipinas. Kaya ang una ni mga katropa katong 1999 I think. Ako ni review mga katropa basta ikaduhan ni siya nga mas magrabe kay naapod toy mga nangamatay katong kanya tong mass shooting sa usa pod ka eskwelahan mga katropa. So tang pagbalik mga katropa atong hatagan ginugpagtagad. Samtang break muna tayo. Standby mo ha kay medyo maka limbaot balhibo ning nagapanghitabo mga katropa involve ang mga minors aning krimen. Atong oras alas 7:55
4: XFM.
5: Kaklarit sana.
6: Exciting!
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
11: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiant.
12: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Nahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
17: Unsa din ang Crop Gold ba?
16: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang crop gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas